0: ang panukalang ASEAN Railway Training Network Platform at paghanap ng mga solusyon sa problema sa kuryente. Patuloy na kinakaharap ng ASEAN ang problema sa tren pagdating sa kaligtasan, ang bilis ng serbisyo at ang kakayahan ng mga manggagawa, lalo pang pinalala ng global price hike. At yan ang mga balita para sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asa na si MS mo yata ang nagkakabot
10: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
15: Check your time. It's 8:06 in the morning. Please stand by for the second hour of the program, Celebrating Life.
4: Today's reflection.
16: Reflections.
4: Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life. Reflections. Here on Celebrating Life.
15: Okay, mga kaibigan, welcome po sa ikalawang oras natin dito sa Celebrating Life. Siyempre pa, another guest with us. Siyempre, every Sunday ay nagkakaroon po tayo ng iba't ibang guest to talk about their lives in relation to the topic. And this morning, first-timer in the program, first-timer, kasama po natin ay si Pastor Victor Cocoy Bautista Jr. Pastor, maganda umaga.
17: Thank you po, ma'am. And hopefully, hindi po ito ang last.
15: Yes, of course naman, of course. You are also from Life Giver Christian Family Ministries, Project 4.
17: Opo, sa Project 4 po, dito po sa May Kalantang.
15: Yan, malapit.
17: Pwede ko po ba silang batiin ngayon?
15: Pwedeng, pwede, Pastor. Go ahead.
17: Ka-churchmate ko po sa May Project 4. So currently, sila po ay namimigay ng pandesal ngayon doon po sa May Church.
15: Pandesal?
17: Opo, tuwing umaga ng Sunday.
15: Ganun ba yun? Laging sa church ginagawa niyo?
17: Opo, every Sunday morning, before we go sa May service po namin, namimigay po kami ng pandesal doon sa May vicinity, sa May barangay, para po makilala din po na meron church doon. And makatulong po sa mga kababayan natin.
15: Oh. Alam mo naman, paborita ng mga Pilipino, pandesal.
17: Opo.
15: Diba? Sausaw
17: mo. Tsaka may kape.
15: May kape. What a combination. Ano? Mapasyalan nga para makapagkape at makakakain ng pandesal dyan sa Project 4. Anyway, Pastor, siguro before we dive on sa discussion natin, let us know you more. Ayan. Tell us more about yourself, Pastor.
17: Well, ako po ay resident pastor sa LCFM Project 4. And ako din po ay isang civil engineer by profession. Nagtatrabaho po ako as project engineer sa Grace and Bautista Crame Construction Group. At kasama ko po yung aking family. Wife ko po, napakaganda.
15: Si, yes, I saw
17: si Maricar.
15: Maricar, na napakasarap din ang mga produkto.
17: Yes, so, nagbe-bake po siya.
15: Nagbe-bake siya.
17: Meron po akong dalawang anak, si Thor at si Four. Lahat po kami ay Victor ang pangalan.
15: Thor and Fort, di ba?
17: Thor and si Fort. Bali, po ay Victor Jr., tapos si Thor ay Victor the Third. At yung pumpunso ay si Victor the Fourth.
15: Bakit gusto mo yung may third, may fourth?
17: Ayun po, nung makita ko po kasi yung anak ko, kamukha ni Mrs. Sabi ko po, pwede ba kahit yung pangalan akin? Ayun. To honor my dad.
15: Yes.
17: Isa din po ay to honor my dad. Dahil siya po yung Victor Bautista talaga.
15: So, yeah. So, what about your Christian journey? Let us know about your Christian journey.
17: Well, yeah, Christian...
15: Paano ba nakipagtagpo si Lord sa'yo, Pastor?
17: Kokoy,
15: yan.
17: Kung narinig niyo na po yung kwento na mayroong isang bata na tinanong kung ano po yung kanyang gustong maging paglaki. At sinabi po ay pastor. Ako po yung kwento na yun. Ito po yung kwento na yun. Bali, nagdi-dinner po kami. At natanong po kami ng magulang namin, anong gusto niyo paglaki? Sabi po nung sister ko, isa gusto niya maging lawyer. Dahil bata pa po ako noon, parang mga 7 pa lang po ako. Sabi ko, ako gusto ko maging higher. Then, nung seryoso na po, hindi nga, anong gusto mo maging paglaki? Sabi ko po ay, gusto ko maging pastor. So, bata pa lang po ako, nandun na. No? Sabi nung mga magulang ko, bakit? Bakit mo gusto maging pastor? Sabi ko po, kasi linggo lang ang trabaho. Half day pa. Kung alam pa lang po na ganito pala maging pastor. And nagtanong ba po sila, paano kapag yung miyembro mo may sakit, anong gagawin mo? Sabihin, papanalangin mo siya. Ay, hindi sila dapat sa akin lumapit. Dapat sa doktor. So, laging mayroong excuse. Pero ang point ko lang po ay, bata pa lang po ako, lumaki na po ako sa Christian family. And minsan nagkukwentuhan po kami ni Pastor James. Parang, bro, wala tayong magandang testimony, no? Kasi walang total na pagbabago. Pero siya po yun. Ako po kasi, merong dark times na dumating din sa aking buhay during college life na kung saan na nagkabisyo and everything. Kaya lang po, doon tinapik din ako ng Diyos and nagkaroon siya ng pagdidiscipline sa akin. Kaya po, na put back on track ako. Meron pong isang college, meron pong isang campus ministry sa school. At doon, sabi po nila magkaroon ng retreat. And pumunta po ako, medyo mayabang pa yung aking dating dahil bata

0: engineering student.
1: And then after graduating from engineering
0: Ayun,
1: course?
0: Na-involve po ako sa ministry, sa Life Giver. And may mga, you know, offer po sila doon ng mga iba't ibang courses sa may Bible school. Nagtitake po ako noon, unti-unti. And tsaka po ako na-assign as youth pastor ng 2011.
1: So tinutuo mo yung plano mo, ano, no, maging pastor, ha?
0: 15 years na po pala, no? Matagal na rin pala.
1: Oo, oh, no? Matagal
0: 2011, na. 2011. 2013, naging associate pastor na po ako. And 2016, doon na po na talagang naging resident pastor na ako ng Project 4. So, matagal-tagal na rin po pala ako doon.
1: Sana ngayon mo lang na-realize, so, pastor, ano?
0: Maganda pala yung ganito, no? Na nababalikan.
1: Yes, pero during that time na, ngayon, no, sabi mo nga, gusto ko maging pastor kasi Sunday lang yung trabaho. Mm-hmm. Pero now realizing na kakaiba tong calling as a pastor, paano mo in-embrace? Paano mo talaga in-accept na this is it? This
0: totoo
1: is what
0: po,
1: I want?
0: Totoo na hindi nga pala linggo lang kasi yun lang yung nakikita natin,
1: yes,
0: sa surface. Pero pag tinignan po natin, 24 hours siya na trabaho. May mga time na gabi, meron pong patawag na member, namatayan sila.
1: On-call kayo, eh, no?
0: Oo. So, kinakailangan puntahan ko sila. Meron pong isang beses, alas 3 ng madaling araw, nagri-ring yung phone ko. Nasa gate na po sila ng bahay namin. So, kailangan ng counseling. 24 hours job po siya. Nai-enjoy ko po siya dahil I believe kapag ka po ginagawa natin yung purpose na binigay ng Diyos sa atin, may kasiyahan dahil nagagawa natin kung ano yung paano tayo ginawa ng Diyos.
1: Amen. Amen to that. And hindi madali po ang buhay ng isang pastor, mga kaibigan. Mahirap yan. Pero out of joy mo ginagawa. No, paano kaya na, siguro ang tanong nila, paano kaya nila na a-adapt, na e-embrace yung ganyang buhay na talagang inilaan mo na sa Diyos. Talagang, parang sinasabi natin dito is, you're not doing that for anything else but to glorify God and to worship God, right?
0: Mm-hmm. Kapag naunawaan po natin kung gaano tayo minahal ng Diyos, yung ministry may kagaangan dahil naramdaman natin yung sacrifice na ginawa ng Diyos for us. And ito lang yung hinihingi niya sa atin. Madali na siyang gawin. Madali na siyang ibigay. Although may mga times, syempre.
1: May mga bad days din, ano, Pastor?
0: Bad days.
1: May mga bad days din, ano. Ano usually ang ginagawa mo pag medyo, syempre, tao, no? Medyo masama pakiramdam. Medyo sabihin na natin off yung pakiramdam mo. You don't feel like doing it, pero kailangan mong gawin. What do you do? How do you handle those situations?
0: Humihingi po ako ng tulong sa Diyos. Nananalangin.
1: Amen.
0: May mga times na discouraging moments. Nagsusumbong sa Diyos.
1: Tama.
0: Nagsasabi ng mga heartaches.
1: Nagrarant ka sa kanya.
0: And the good thing sa ating Panginoon ay hindi siya yung boss na para bang laging galit and slave
1: demanding,
0: driver.
1: Parang demanding.
0: Hindi po, ano? Kinalala ko po yung story ni Elijah na kung saan kakatapos lang ng malaking miracle. Meron yun, nagpababa siya ng apoy, tinupok. Tapos tinreten siya ni Jezebel. Sabi, papatayin kita, Elijah. And si Elijah, kung iniisip ko po, ako si Elijah, sabihin ko kaya sa Diyos natupukin ka ng apoy. Pero hindi, anong ginawa po ni Elijah, nagtatakbo po siya.
1: Nagtago.
0: Tago siya.
1: Tago siya.
0: Tapos, nagsasabi sa Diyos na, Lord, kunin mo na ako. Nag-iisa na lang ako na prophet. Mamatay na lang ako.
1: Takot siya.
0: Takot po siya. And ang sabi ng ginawa ng Diyos, hindi siya, uy, Elijah, anong sinasabi mo? Hindi po siya ganun. Ang ginawa ng Diyos ay pinag-bake siya. Pinatulog siya. And dalawang beses na naulit. Tulog, bake, kain, tulog. Mabait ang ating Panginoon. Na ina-acknowledge na yung mga panahon.
1: Binavalidate niya yung nararamdaman mo. Right, right. So, those times talaga nagdadasal ka, you seek God, nagsusumbong ka. Diba? Ano yung pinaka-most frustrating? Kasi papasok na tayo dito sa mga checklist maya-maya, no? Ano yung mga challenges

0: Tingin mo talagang muntik ka na talaga, yung ibang klaseng discouragement yung na-feel mo, Pastor Kokoy.
1: Kapag ka po nagpa-pastor, minamahal niyo po yung tao ng buong katotohanan. Hindi natin to ginagawa for the money, for fame, or for anything. Talaga hong minamahal natin sila,
0: Amen.
1: Genuinely. Nagbubuo tayo ng relationships sa kanila, and tinuturing natin sila na kapatid sa pananampalataya. Ang mga discouraging po sa akin ay kapag umaalis sila, nawawala yung relationship na yun sa napaka-liliit na bagay.
0: Na bagay.
1: So, yun, masakit po yun
0: for, yung mga umaalis.
1: For a pastor. In-invest niyo yung time, yung relationship, emotional investment. Tapos parang andaling
0: umalis, tumalikod.
1: Itapon.
0: Yeah, right.
1: So, yun, masakit po yun.
0: Medyo frustrating ngayon, ano, nag-invest ka. Pero sabi nga minsan, may mga sa church talaga, they go away, they come, di ba? May mga ganun talaga situation, ano? Pero ang mahalaga, you don't stop praying for these people.
1: Yes.
0: Para makatagpo ulit nila. Okay, pasukin na natin yung topic natin, God's criteria for the approved workers. Yan. Sa tingin mo ba, Pastor, no? Anong difference ng working for the Lord sa ministry and yung secular, yung corporate, no? In terms of motivation, dedication, and commitment. Pareho mo naranasan to, di ba? Nag-work
1: yes,
0: ka rin
1: yes.
0: as an engineer.
1: Apo, hanggang ngayon.
0: Hanggang ngayon, you're still
1: doing
0: working.
1: Both.
0: Yes, both.
1: In terms of dedication, commitment, eh, dapat po siguro wala siyang ganong distinction.
0: Okay.
1: Sabi po sa may Colossians 3:23, work as if you are working for the Lord and not for human masters.
0: Yes.
1: So, in everything we do, dapat binibigay po natin yung best natin dahil tayo ay nagtatrabaho, hindi para sa tao, kung hindi para sa Diyos. No? Though, naiintindihan ko po yung question na, saan ka mas nag-enjoy? Nag-enjoy ka ba dito sa may secular na work? O mas nag-enjoy ka ba dito sa ministry? Both ay parang may ups and downs.
0: True.
1: Kapo sa secular, ang masaya po doon, ang enjoyable. Of course, pag may profit.
0: Of course. Oh.
1: Tapos po ay napoprovide kasi yung pangailangan for the family.
0: Mm.
1: And masaya kapag nasosolve mo yung mga problems ng mga tao through your skills. And nakakatulong ka sa kanila. And na-appreciate nila yung work na yung ginagawa. And masaya po yun. And syempre, yung mga hindi magandang moments sa secular, eh, nalulugi. Mga problems, marami po no, sa secular. Ganon din naman po sa ministry. So, may mga masayang moments, pero merong mga hindi rin kasiyahan na moments. Masaya kapag ka nagkakaroon ng fellowship, eating together, imbitahan ka sa bahay, Pastor, kain ka dito, no? Saya po nun. Nagbibigay ito ng kagalakan. Pero hindi naman din lagi na masaya sa ministry. May mga times na uncomfortable. Mahirap mag-confront ng sin sa mga tao kasi sakit yun, dinidiscipline mo sila. Bilang magulang, di ka naman nag-enjoy na pinapalo mo yung anak mo. Sakit din po sa atin yun. So, pero kailangan gawin.
0: Kailangan gawin, yes.
1: And uncomfortable moments.
0: Open rebuke, di ba?
1: It's better than hidden love.
0: Yes.
1: Ganun din po, kapag namatayan sila, syempre, yung sakit na nararamdaman nila, nararamdaman din po natin.
0: Empathy, yan.
1: Pero, yun nga po, if we're talking about commitment, dedication, dapat pareho.
0: Both.
1: Kasi, tulad ng pinag-usapan niyo po kanina, no? Parang sabi nga, dapat itong approved worker, hindi lang sa atin, kundi
0: sa lahat. Sa lahat applicable. Pero sabi nga, every profession is a ministry.
1: Yeah.
0: So, doon mo, I'm sure nagagawa mo rin yun sa pagiging
1: right.
0: sa
1: right.
0: engineer mo, napapasok mo pa rin yung ministry doon. Right.
1: Oh,
0: yun ang maganda po, no? Pag para yung pinagko-combine mo yung spiritual tsaka yung practical. Okay. So, dito sa scripture natin, ano, what is your personal take on the standard? Yan na. Given for the approved worker. Medyo nung nabasa ko to, kabigat naman ito, di ba? 15 to na talaga ng kung susuriin mo isa-isa. parang napakahirap, pero wala nga raw imposible sa Diyos at walang mahirap if you are with Christ, di ba? Pastor, anong personal, ano mo rito? Perspective?
1: Actually, flattered po ako parang nung sinabi na approved worker tapos ako yung guest. Parang nagkaroon tuloy ako ng self-check. Ako ba ay totoong approved worker ng Diyos? Kasi
0: ang taas ang standard.
1: Standard na
0: yes.
1: Mm-hmm. Pag-uusapan pa lang po natin yung above reproach.
0: Yun pa lang, no?
1: Ang hirap po nun dahil sa ibang salin, parang blameless.
0: Blameless, yes.
1: Sa Tagalog.
0: Simple word.
1: Walang kapintasan.
0: Oo. Oh.
1: Sino ba naman ang walang kapintasan?
0: Mm-mm.
1: Respectable,
0: mm-mm.
1: Honorable,
0: self-control.
1: Naku,
0: mahirap din yan.
1: Oh. Husband of one wife, mm-mm. Not drunkard.
0: Not a lover of money.
1: Not lover of money. Oh. Must manage his own family well.
0: Iyon.
1: Ito po madalas na nanineglect na mga... Mm-mm.
0: At saka basihan talaga yan. Tinitinan sino ka
1: right.
0: sa bahay mo.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Right. Oo. Yeah. So ano yung naging... initial reaction natin lahat dyan, mahirap,
1: mm-hmm.
0: di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero dito sa mga nabanggit na to, Pastor, mm-hmm. ano yung pinaka-most challenging sa'yo dito sa 15 na to?
1: Self-control, ma'am.
0: Self-control. Oh, okay.
1: Minsan mm-hmm. po, nagbibiruan po kami sa bahay.
0: Mm-hmm.
1: Yung sa, saan ka ba yung high blood? Kasi mm-hmm. di ba, pagka mataas na yung cholesterol ko, gano'n.
0: Mm-hmm.
1: Nalukan po kami sa church. Ano ba nagpapa-high blood sa'yo? Meat, gano'n. Madalas kong sinasabi, sa akin, tao eh. Yung mga sudden na outbreaks. So, kailangan talaga self-control.
0: Mainitin ba ulo mo, Pastor?
1: Nandiyan po si Mrs. Maganda po siya, matanong natin. There are times, no? There are times na talagang...
0: Ako rin, mainit ang ulo.
1: Na talagang challenging yung self-control. Pero, by the grace of God, unti-unti, yan po ang work in progress.
0: Oh, tsaka isisik natin talaga siya. Medyo nag-iinit na yung ulo. Medyo remind. Dapat daw gentle.
1: Yan.
0: Diba? Sober-minded.
1: Sober-minded. Oh. Isa pa po yun, no?
0: Mm.
1: Sober-minded. Parang able to judge.
0: Clear. Clear yung mind mo. Na,
1: right and wrong.
0: Yes.
1: Problem for us humans, tayo po ay hindi naman perfect.
0: Of course.
1: Mm-hmm. May mga times na hindi natin talaga alam kung ano ang dapat na gawin. May mga kailangan balansehin. At doon po lagi pumapasok yung grace ng Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Bibigay siya ng wisdom.
0: Mm-hmm.
1: Sabi po sa may James, if anyone lacks wisdom, humingi tayo sa Diyos. At siya yes. ay nagbibigay generously.
0: Amen. Yes. Every time, I think every step of the way, kailangan magsisik tayo kay God.
1: Mm-hmm.
0: No, napakahirap kasi nito eh. No?
1: Mm-hmm.
0: Kung titingnan mo yung mga criteria, mga kaibigan, siguro sasabihin nyo, aba, hindi naman tayo Diyos. Paano naman natin? Hindi, but we have Jesus in our lives. Yun ang pinaka-importante sa lahat. So, kung nasabi mo rito yung sober-minded, pagiging gentle, minsan kasi, pag medyo hindi committed din yung mga members, nakakainit ng ulo eh.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Usapan ko nari, 8:30, darating 9. Naku, dyan, nag-iinit
1: ang
0: ulo.
1: Sige pa po, mag-preach pa po kayo, ma'am.
0: Nag-iinit ang ulo ko dyan. Ba't nag-usap pa tayo ng oras, kundi rin susundin. Di ba? Andito kami lahat, waiting for you. Parang, doon nag-iinit talaga yung ulo ko. Pero again and again, I really pray na yung patience, dapat yata nandito rin, ano? Yung patience talaga. Anyway, okay. So we can readily see that God's standards are so high. Napakataas talaga. So, sa tingin mo, paano natin ito masusustain, Pastor? Kayo, especially, napakataas ng expectation sa mga pastor. Para mga pastor, walang karapatang magalit. Diba? Kailangan mabait, lagi nakangiti. Mababa ang boses, parang ganyan ang nire-require sa pastor eh, no? Pero mga tao din sila eh, no? Pero pastor, how do you sustain this? Paano nyo ma-sustain to?
1: Kanina po, no? Nasabi na mag-depend sa Diyos. And only by God's grace, yung word na sustain, mahirap po, no?
0: Kasi, mahirap yan.
1: Parang every time.
0: Lagi. Consistency. Sustain, yeah.
1: Doon. And we've seen pastors, we've seen workers na they did not finish well. Marami po tayong makikita na at the end of their life,
0: nadapa.
1: Nakaon sila ng babae,
0: pera,
1: hindi na sila naging husband of one wife, naging lover of money, and everyone has their own weaknesses.
0: Mm-mm.
1: So, kaya kailangan talaga mag-depend tayo sa Diyos, and only by the grace of God, na yan ang aking pinapanalangin, parang Lord, tulungan niyo ako to finish well. At ang akin pong laging hiling sa Panginoon na sa panahon na ako ay kanyang kunin, makita kami, magkita kami ng mukaan, eh masabi niya sa akin, good
0: and faithful,
1: faithful servant.
0: Yun naman talaga yung gusto natin, eh, no? Pastor. Pero, tingin mo, yung mga nabanggit mo kasi kanina, may mga pastors na talaga nadapa. Hindi lang nadapa, nasubasub ba? Di ba? I mean, after they left the world, bigla may mga lumitaw na hindi magagandang kwento na ginawa nila. Tingin mo, Pastor, ito mga ito na namuhay sila, double life, di ba? I mean, andito sila sa ministry. Sa likod nito, may mga ginagawa pala. So, paano kaya yun? Tunay kayang tumanggap sila? Tingin mo, magagawa mo ba yun na tunay kang tumanggap kay Jesus?
1: Mahirap pong husgahan yung kanila pang bubawi yung buhay, no? Kasi hindi naman po natin sila nakasama personally.
0: Pero yung pag ganong case, sa tingin
1: maaari yung iba. Pero maaari din naman po na ang iba ay talagang sincere sila sa kanilang pagsisimula. Talaga lang pong nadapa.
0: Nadapa.
1: Kung alalahanin po natin, even si David, sabi po ng Bible to describe David ay God after man after God's own heart. So yes, lagi niyang hinahabol ang puso ng Diyos at gusto niya na ma-obey.
0: Pero nagkamali din, ano?
1: Pero nagkamali si David at hindi po ordinaryong pagkakamali. Nag-commit siya ng adultery.
0: Yes.
1: And murder.
0: Murder, dalawa 'yon.
1: To which of this time kapag ginawa ng isang worker, wala na.
0: Wala na.
1: Hindi na makaka-recover. Pero ayan, nandun po lagi ang pagpapatawad ng Diyos.
0: Kasi umamin siya.
1: Umamin siya.
0: Si, yun ang difference doon, si di ba? Umamin siya, nagpakababa siya, at tiningin niya ang tawad ng Diyos. Yun ang pinaka-importante talaga.
1: Yun.
0: So,
1: and may mga nadadapa din naman ngayon. Umaamin sila. Sabi, talaga nagkamali ako. Repentant naman sila. So, yun. Kaya kinakailangan talaga natin ng dependence and grace ng Diyos to finish well in this.
0: Right. And ito lang po ang katunayan, mga kaibigan, na hindi po spared yung mga pastors, missionaries, yung mga taga gumagawa para sa Panginoon. Talagang sila pa yung mas dumadaan, ika nga, sa ganito mga pagsubok. Tinetest, mapagpatawad ang Diyos, but at the same time, siya po ay fair.
1: Baga
0: just, right. God. So, kailangan may daanan ka rin, and then kung bumalik ka sa Kanya, sabi nga, if you confess, di ba? Ipapatawarin kita. So, talagang hanggang andito tayo sa earth, no? So, sa ating pagbabalik, Pastor Kokoy, marami pa tayong pag-uusapan, especially yung mga workers na sinasabi nila talaga na parang tingin ko hindi deserving ng church na to, yung ganong klaseng service ko. Marami silang komento. Ayoko yung pastor namin, kaya hindi nila maibigay yung best nila. Mamaya pag-usapan po natin because we're talking about God's criteria for the approved worker as we come back sa Celebrating Life.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
4: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
5: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Okay, asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan, tara, hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
6: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan. Hatid sa Sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko,
7: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
0: Okay, nagbabalik po ang Celebrating Life. Muli, magandang umaga po lalo na sa mga Radyo Pilipinas stations all over the Philippines na nakaugnay, naka-hook up po sa atin ngayong umaga. Magandang umaga. Hopefully, you're all okay. Kasama po natin sa ating ikalawang oras, Pastor Victor Cocoy Bautista Jr. Yan. Balik tayo, Pastor Victor, sa ating usapan. No? Ikaw ba sa church ninyo, sa Project 4? When it comes to choosing workers, paano po ba ang proseso? Paano yung selection criteria or basis po?
1: May mga ilan na po tayo na feeling worker from na assign na worker from our church sa may Project 4. And masaya po tayo dahil ilan po sa kanila nagpa-pastor na rin their own church. Ilan po sa Bulacan.
0: Talaga?
1: And isa po sa Bagumbong. So masaya po tayo doon. Yung pong choosing, hindi po tayo dadating dun sa may pagpili kung hindi pa po natin sila ititrain or i-disciple. So, ang role natin as worker is to get them there. Kung maalala po natin si Jesus Christ nung piliin niya yung 12, hindi pa naman natin makikita tong criteria na to sa kanila. And some, napakalayo doon sa may criteria na ito.
0: Yes.
1: Pero ang ginawa po ng ating Panginoon ay dinisciple sila, tinuro sa kanila kung paano ito gagawin, dinemonstrate ni Jesus Christ.
0: Nakita and, nila talaga, no?
1: Oo, parang sinabi ng Diyos ko ano yung purpose, kung bakit ito ginagawa, ipinakita. And later on, nung ready na, saka po niya ito sinend off.
0: Mm.
1: So, yun, ang isa po sa responsible natin as workers, as leaders, hindi lamang po to shepherd yung flock, kundi i-train sila, i-disciples sila in such a way na makarating din dito sa may criteria ng approved worker.
0: So, ganoon yung process, no? I-disciple. Yung pag sinabi pong discipleship, mga kaibigan, is kung ano natutunan mo, ituturo mo, ipapasa mo. So, siguro, idedepende mo rin, Pastor, yun sa mga response nila, no? Sa pagtuturo mo, nakikita mo na yung heart nila, nakikita mo na yung potential, ito pwede maging leader to, ito pwedeng ganito to, nakikita nyo na yung mga, ganun ba yun, Pastor?
1: Right. Meron po isang pastor, I think it's mayor, somewhere sa lineage ni D.L. Moody. Parang isa sa kanyang prayer ay, Lord, I'm not sure if I'm willing, but I am willing to be made willing. So, yung willingness na kung gusto mo talaga na mag-serve, I believe i-equip ka ng Diyos.
0: Dasalin mo, no? Na, made me equip. Made me willing na gawin ito talaga. So, ano yung pakiramdam mo pag nakikita mo yung mga na-disciple mo, naturuan mo, is talagang lumalago, unti-unti, namumunga, Pastor?
1: Yan po ang isa sa kasiyahan kapag ka po nakikita natin na later on sila din ay nagsaserve na sa Diyos. Kasi hindi ka lamang nakapag-share ng gospel. Nakapag-train ka na mag-share ng gospel, At mas maganda ho yung reach.
0: Right. Pag ganun ba nakikita-kita pa rin kayo ito mga talagang nakaano na sila?
1: Meron po kaming mga group chat, so
0: yes.
1: nag-message and nag nagcha-chat po kami, nagsha-share ng problems.
0: Opo.
1: Minsan pagka may birthday, magko-coffee kami, kukwentuhan ng problems. Kasi kami-kami din mag-uusap. Eh.
0: Oo, nakakagaan yun eh, no?
1: At mas natututo naman po ako sa kanila ngayon. Oo.
0: May mga ganun eh, may mga mentor, may mentee, di ba? Yun ang nakakatulong talaga. So, ang isang maganda din is that, siguro dito sa mga list na nabanggit natin, ano po, above reproach, self-control, able to teach. That's what you did, right? Nag-teach ka. When teaching ba, ano yung una mong kinukonsidera pag nag-start ka na to teach, Pastor? Kasi ang teaching for me is talagang mabigat na ano yan eh, nagawain din yan eh. Di ba? Teaching.
1: Pagka po nagkagawa ng small groups, makikita po ninyo yung iba't ibang klase ng tao. So, kakaroon kayo ng gauge if nasaan na siya sa kanyang Christian walk o Christian life. Sabi nga po, kapag ka baby, painumin mo ng gatas.
0: Gatas lang muna.
1: Pero hindi forever na gatas.
0: Yes, hihingi ng solid food yan.
1: Yan. Pagka dumarating na magso-solid food na siya. Yun po ang kasiyahan dun sa may teaching, iba't ibang experiences.
0: At natututo ka rin, right?
1: Most of the time.
0: Most of the time.
1: Po sa kanila.
0: Kasi pa nagtuturo ka. Paano ako yata natuto ngayong araw na to? Nagtuturo
1: pa. Sa lesson planning pa lang po, pagka nagre-review kayo, may bago ako nakikita dahil nag-aaral ako ulit ng ituturo. Panibagong perspective. At kapag ka po nag-uusap na kayo, may mga ma-share din sila.
0: Yes.
1: Oo nga, maganda yung point mo na yan. Dagdag natin.
0: Yes. Sarap ano? Actually, ang sarap-sarap po mga kaibigan, pa nakikita-kita yung mga workers sa church, no? Tapos they talk about God, to glorify God, improve nila yung ginagawa nila. Because we want to do our best, to do our best, di ba? 100% para sa Panginoon. Talaga po, truly with joy. Pastor, totoo yun, di ba?
1: Totoo po, totoo. May kasiyahan ang maglingkod kay Jesus.
0: Right.
1: Kanta po yun, ano?
0: Mm-hmm.
1: So, yun nga, kung nagagawa natin, kung ano yung purpose ng Diyos na pagkakagawa sa atin, may kasiyahan. Parang, limbawa po, yung cellphone, pwede mo siyang gawin tantara ng baboy. Pero hindi niya napufulfill yung role niya as
0: role niya, purpose niya.
1: Purpose niya as a cellphone.
0: Right.
1: And most of us na ganun ang nangyayari sa buhay, ikaw ay iPhone. Kaya nga lang kinagawa mong tantara ng baboy yung iyong buhay. Hindi napufulfill yung purpose.
0: Yes, so dapat it serves the purpose. Tama. Pastor, may tanong dito. What if gusto ko magpastor? At willing naman ako na talagang maging maayos na pastor o maging maayos na worker. Kaya lang, separated ako.
1: Naku, ang hirap naman po na tanong.
0: Separated ako. Ako kaya ay babagsak. Hindi kaya ako matatanggap bilang isang pastor ba. Hindi ko po kilala. Salamat po sa nag-text.
1: Meron po kaming isang worker. Siya po ay nakulong. Dahil siya po ay nag-addict dati. At doon nga po siya nakakilala sa Diyos sa kulungan. Doon na bago po yung kanyang buhay. And siya po ay, tingin ko po, isa po sa maraming malaking church doon sa Bantayan.
0: Yes.
1: Hindi po huli ang lahat para mabago ng Diyos yung trajectory ng buhay natin. Nakikidama po ako sa kanya dahil kung separated po siya and talagang nandun yung kanyang longing to serve the Lord.
0: To serve the Lord.
1: Pwede po siyang makipag-usap sa Diyos and makipag-usap din sa kanila po mga church leaders and paano, how do we go about this?
0: May proseso naman, di ba, Pastor?
1: Na kailangan po niyang pagdaanan.
0: I think it should not stop you from being one, right? Pero may prosesong dapat daanan kasi minsan hindi naman tayo dapat ma-define who we are. I-define tayo who we are in the eyes of God. Kaya hindi imposible. Basta talaga yung heart mo is, gusto mo maging pastor. Baka nagkataon din lang sila magkasundo, naghiwalay, parang ganun yung...
1: Maayos pa. Panalangin natin.
0: Pwede pa naman, di ba, na mag-ganun pa rin. So, may pag-asa pa. Kung talaga may ano ka. And just pray and continue to seek God. Siguro yung pinakamaganda doon. Okay. Thank you for asking. Okay. So, ito na. would you say that the approved worker standard mentioned in the verse is applicable to all, Pastor?
1: Is applicable to all, ha po?
0: Yes, so the yes. answer is yes. Okay.
1: Maalala po natin si Paul, isa po sa kanyang sinabi, follow me as I follow Christ. Mabigat yes. na sabihin yun, mahirap sabihin yun, even for a worker. Pero yun po ang nais natin na yung sineshepherd natin na flock, sundan si Kristo and maging approved worker. Na pare-pareho tayo na nasa process ng sanctification.
0: Yes, yes.
1: So, I believe.
0: Para applicable po sa lahat, no? Hindi lang yung sa... Katulad
1: po na sasabi nyo kanina sa earlier program, even government officials,
0: yes.
1: public officials,
0: lahat.
1: Maganda ito na category.
0: Mga teachers, mga police, lahat, no? Ito yung magiging standard. Wow! Siguro, 15 to eh, no? Hindi man natin ma-perfect yung 15, pero yung sisik natin, yung maging desire natin to be perfect is excellent na yun. Diba? Uh-huh. Yun ang sinabi ni Pastor kanina. So, sa ating naging topic ngayon, Pastor, ano yung, kumbaga, sa setting, tingin mo, ano yung observations mo, common observation mo when it comes to mga church workers?
1: Sa mga pastors. Ano?
0: Pastors, evangelists.
1: Marami po, maraming mga iba't ibang area in workers ethics. Siguro po as a pastor, maganda na maging good steward tayo.
0: Yes.
1: Meron pong lima na pinagkatiwala, of course, mas marami, pero lima na nais ko pong i-discuss na pinagkatiwala sa atin ng Diyos na dapat maging good steward tayo. Una, yung time. As a pastor, hawak mo yung iyong oras. Pwede ka magtamad-tamaran, pero hindi tama. So, kailangan maging good steward tayo ng ating time. Ang ating talent na binigay ng Diyos, ikalawang letter T. Limang T po ito, ma'am.
0: Time?
1: Time?
0: Talent?
1: Talent. So, yung mga skills and gifts na binigay sa atin ng Diyos, gamitin natin for His glory and not for our own. Ang isa po sa danger ng isang worker, laging nasa harap, yung fame, and yung pride papasok, ginagamit natin yung skills natin for our own gain, hindi po tama yun, ang paggamit ng
0: time. Totoo yun.
1: Ikatlo po ay treasure.
0: Treasure.
1: Time, talent, treasure. Avoid po natin yung pagiging lover of money.
0: Yes.
1: Iwasan po natin yung corruption sa church. Mm. Yung may funds po yan.
0: Yes.
1: Dapat maging totoo tayo sa ating reporting, maging transparent.
0: Transparent tayo, yes.
1: Maging good steward ng treasure. Ikaapat po ay temple.
0: Temple.
1: Sabi ng Bible, ang ating katawan ay temple of the Holy Spirit. Madalas na na-neglect ito ng mga pastors. Nagpupuyat, nagugutom, magawa ng message, ginagawa yung ministry, napapabayaan yung sariling katawan. And some of us may think it is noble, pero hindi po siya pagiging good steward ng ating katawan na ibinigay sa atin.
0: Yes. Good so, point, Pastor.
1: Paano tayo makakapag-minister kung uugod-ugod na tayo kaagad at 35 years old age?
0: Yes. Marami ka ng sakit. No?
1: And yung huling T ay yung truth. Pinagkatiwala sa atin ng Diyos ang katotohanan. Pwede niyang utusan yung angel to deliver the gospel, pero pinili ng Diyos ay pagkatiwala ito sa mga tao katulad natin. At huwag natin i-compromise yung truth just for the sake na mapasaya yung mga members.
0: Yes, nagiging people pleaser na.
1: So, yeah. Maging good steward tayo ng lima na ito.
0: Time, talent, treasure, and
1: temple,
0: then temple, and then truth. Ganda naman. Well said, Pastor, no? Na karamihan na nanenegdekto eh, no? Nakakalimutan, lalo na yung temple, no? Kala nila, nagsasakripisyo sila. Hindi, dapat ingatan natin, gift ni Lord sa atin tong katawan. Kailan, let's, kumbaga, living sacrifice, di ba? So, kung meron man tayong take-away message para sa mga nanonood, nakikinig sa atin ngayong umaga sa Celebrating Life, Pastor, ano yung gusto mong sabihin?
1: Next week ay Father's Day.
0: Father's Day, right. Next Sunday.
1: Sa mga workers, and nagnanais na maging worker, huwag po nating pabayaan ng atin pong family. So, isa po sa criteria ng approved worker ay able to manage his own household well. Dahil paano mo ma-manage ang church if hindi mo na ma-manage ang iyong family well. Hindi lamang po tayo pastor, tayo po ay isang tatay sa atin pong mga anak.
0: Yes.
1: So, maging mabuti tayong ama sa kanila. Kasi doon pinattern ng Diyos lagi. Ako ay your great father. So, mahihirapan yung ating mga anak na maging Kristiyano at sabihin na ang Diyos ay Diyos Ama kung tayo as earthly fathers hindi nagiging
0: maayos,
1: mabuting ama sa ating pong family.
0: Right, right. So, Father's Day. Anong pakiramdam? Yung mga anak mo, how old is your... Dalawa yun, na-cute. Natutulog yung isa eh.
1: Yung isa po ay... 8. Yung isa po ay 6.
0: Wow. 8 and 6. So, kumusta naman? As a father, yan. Kasi, syempre, Father's Day next week. Ano po, Pastor? Ano yung message mo sa mga tatay? As a godly father, nasabi mo na, no, naging maayos kayo. Pero, nung first time dad ka, ano yung mga adjustment mo?
1: gusto ko excited po ako dyan sa tanong na yan. Before po kasi hindi ako ganun ka-excited na magkaroon ng anak kasi nakikita ko lang siya as a responsibility. Pero nung pinanganak po yung aking panganay, laking kasiyahan po sa akin. Hindi ko po kalagyan ng kasiyahan sa aking pong dalawang anak. Meron po akong dalawang realizations nung pinanganak yung aking panganay. Una po, ganito pala ako kamahal ng tatay ko.
0: Dahil?
1: Yung wala naman ginagawa yung anak ko. Iyak siya ng iyak. Pinupuyat ako gabi-gabi. Wala naman siya nagagawa for me. And yet, mahal na mahal ko yung aking anak.
0: Yes.
1: And goes to show, ganun din pala ako minahal ng aking
0: ama. Yes.
1: So, yun po yung... So, thank you, Dad.
0: Kasi realization.
1: Ganun mo pala ako kamahal. At ikalawa ho, ganito pala ako kamahal ng Diyos.
0: Amen.
1: Ganito pala ako kamahal ng Diyos. Ako po ay limited being. Hindi ko po pagmamayari ang lahat. Pero kung ano po ang meron ako, bibigay ko sa aking anak.
0: Amen.
1: Hindi ko po alam ang lahat ng bagay, pero kung ano po yung alam ko na makakabuti sa aking anak, yun po ang nais kong
0: ibigay sa kanya.
1: Bigay sa kanya. Sinner po ako sa itao. May mga pagkakamali po ako. Pero hindi ko na naisin gawa ng pagkakamali ang aking anak. At yun pong sinabi dun sa may verse sa Bible, how much more your Father in Heaven, ang ating pong Ama sa Langit, has all the resources, has all the knowledge, at yung pagmamahal niya ay napaka-genuine for us.
0: Yes.
1: Bakit hindi niya ibibigay ko ano yung ating mga pangailangan? Mag-depend lang tayo sa kanya.
0: Yes. So, wow. What a good realization, di ba? Pag na-experience mo kasi yung pagmamahal, kadakilaan ng Diyos, parang nag-uumapaw ka na, no? That's the time that you will share. Yeah. No? Kasi pag something that you don't have, you cannot share, di ba? Pero pag naranasan mo yung pagmamahal ng ating Diyos Ama sa langit, ay ibang klase talaga. Lalo na sa anak mo, di ba? Dahil father. Pastor, salamat. Maraming salamat sa iyo.
1: Thank you po.
0: Thank you so much. Sana nag-enjoy ka sa ating kwentuhan.
1: Thank you po for the opportunity.
0: Yes.
1: Thank you sa Radyo Pilipinas.
0: And the happy 10th wedding anniversary.
1: Right.
0: Kailan yan? Kailan
1: yan? So, June 25 po ay 10th anniversary.
0: 10th anniversary. Congratulations. At si Mrs. mahilig mag-bake. Diba? Baka may gusto ka i-plug kay Mrs.
1: Pwede po ba?
0: Pwede naman.
1: Sige po. Kami po ni Mrs. ay nagbe-business si Mrs. ngayon. Ang kanya pong Facebook page ay Carmel's Kitchen.
0: Carmel.
1: So, nagbe-bake po siya ng caramel bars, brownies,
0: yes,
1: mga iba't iba pong mga pastries. So, sana po i-like ninyo and order po kayo.
0: Yun. Mga sweets yun. Eh, kung nakita niyo, kaya lang nasa labas, napaka-sweet din ang kanyang kagandahan. Maganda si Mrs. Naman. No? Oo nga. Thank you very much, Pastor.
1: Thank you po.
0: Maraming salamat. At sabi mo nga kanina, hindi lang ito yung first last guesting mo dito sa Celebrating Life. Maraming salamat. So mga kaibigan, sa ngalan po ni Pastor James de la Cruz, of course, ng ating pong guest for today, si Pastor Cocoy Bautista. Eh, syempre, binabati. Teka, may mga pabati tayo, no? I think RP Lawag, Tandag, EQ Baguio, and Chestnut Congregation. Maraming salamat po. Nika, Danyes, Maybel, Nelson de Jesus, Ernesto Macaraeg, ay, hello po, and Geraldine Paiyoto. Maraming salamat for watching. And sa ating pong Team Celebrating Life, si Robin Malindin, Arnel Villamor, si Susane Barameda, at si Gemart. Maraming salamat, Judith Karingal. Maraming salamat po sa inyo lahat. Please stand by for the news.
10: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
11: Pinalakas, pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
13: Ang taginting ng FM.
14: At lakas ng AM.
13: Sa iisang himpila.
14: Pinagsanib na puwersa.
13: Para sa mas malawak.
14: Mas maraming mararating.
13: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
14: At serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
15: Radyo Pilipinas.
11: News nationwide.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: World News in 5.
18: Ang inyong institusyon
19: sa Philippine Sports Broadcast.
20: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
21: 66 Informasyon.
22: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
23: Sports Radio 918.
24: Radyo Magazine 1278.
25: At Radyo Pilipinas World Service.
26: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
27: Mapapakinggan na
28: sa Capital 104.3 FM.
29: Capital 104.3.
30: Radyo Pilipinas World Service.
31: Sports Radio.
32: Radyo Magazine.
33: Serbisyo Publiko.
34: The AM and FM collab.
35: Sa Capital 104.3 FM.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Pilipinas
38: and Capital 104.3
39: collab.
40: Oy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
41: Ma, 5 minuto pa.
40: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay.
41: Ma, nasa yung notebook ko?
40: Nasa bag mo na, kagabi ko pa nilagay.
41: Yung ID.
40: Nasa leeg mo na!
41: Ay, oo nga pala.
40: Excited ka ba?
41: Medyo, pero kinakabahan din.
40: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
41: Paano kung mahirapan ako?
40: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
42: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain, at positibong pag-iisip.
41: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
40: Yan ang masipag!
42: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
4: 66 Informasyon.
6: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
4: 66 Informasyon.
6: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.

0: na budget recipes light na buong family.
1: Tala kayang makakaligasan.
2: Anything under the sun.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay!
6: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
14: PBS Receiver.
6: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
15: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: kuhan nyo rin.
1: Thanks, Chupot!
0: You're welcome, Quezon City.
2: World class na tanawin. Explore na natin.
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influence na yan.
2: Radyo Magazine
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: Radyo Magazine 1270.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan ang gahapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Ano man ang kasarian mo, join Kelito. Tutok na sa kauna-unahan,
10: the first and the only
9: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
11: Rainbow Radyo.
9: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama. Dahil belong ka rito. Rainbow Radyo.
11: Rainbow Radyo.
12: Hello, hello, hello! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, san man dako ng mundo. Haler sa inyo! Welcome sa Rainbow Radyo! Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Celis, sa inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang tsikahan at masayang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya naman mga ka-Rainbow, tutok lamang sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube or PBS receiver app. Para naman sa mga na-miss nyong episode, ay makikita nyo yan sa Rainbow Radio Facebook page at feel free to like, share and follow. And of course, naka-live na din kami dun ngayon, so watch na! Kumusta naman ang long weekend nyo mga ka-Rainbow? Lahat ba ay nagbakasyon na or nandito pa sa Manila? Kung nasan man kayo ngayon, ingat kayo at enjoy nyo lang dahil deserve nyo yan. And of course, deserve din natin simula ng ating Sabado gaya ng dati with good news. Kaya naman, dito na tayo sa Balitang Bahaghari. Kasabay ng gaganapin na Love Laban Pride March sa Quezon City sa darating na June 27 ay ang Metro Manila Pride March and Festival sa lungsod ng Maynila. Pinapangunahan ng Metro Manila Pride, ang nasabing event ay may temang bukas atin. Atin ang kasaysayan, atin ang bukas. Naglalayon nito na i-celebrate ang buong LGBTQIA+ community kasama ang mga supporters nito ngayong Pride Month. Ang nasabing pagtitipon ay magsisimula ng 10 AM ng umaga at gaganapin sa Remedios Circle sa Maynila. Ito ay free admission kaya lahat ay iniimbitahan na dumalo at sumuporta. Ang saya naman yan, sama-sama, di ba? So, sabay-sabay talaga. Sana sa ibang lugar meron din, di ba? So, all over the Philippines and sana all over the world. Kasi deserve natin to remember and commemorate everyone who has fought for our rights, di ba? As members of the LGBTQIA+ community. Again, ang Pride Month po, beyond the rainbow washing at mga parties, may deeper meaning po yan. Kaya samahan niyo po kami at supportahan niyo kami dito sa napakagandang event na ito. Mabuhay kayo, Maynila! And dahil dyan, tatawin na tayo sa pinaka-educational na segment sa balat ng radyo ngayon. Ang paborito ng lahat, ang Baklavolari Word for the Day. Dahil sabi nga ni Mama RuPaul, ang patron naming lahat, learning is fundamental. So talaga naman, pag-usapan na natin yan. Ano nga bang ating word for the day ngayong Sabado, June 13? Ang word for the day natin ay syokot. Syokot. Okay? O alam niyo ba ibig sabihin niya? Pero more or less may context clue na, di ba? Kung ano man ang ibig sabihin niyan. Pero para doon sa mga hindi pa nakakaalam, ang ibig sabihin ng syokot ay nakakatakot. Diba? Nakakatakot. Ang daming mga bagay na nakakatakot ngayon. Kaya gamitin na natin ito sa sentence. So, example, nakakasyokot talaga yung mga napapanood ko sa news ngayon. Kayo ba? Ano bang napapanood nyo? Whether sa labas ng bansa or sa loob or kung saan-saan dyan sa gilid. Sa mga nagtatago, nagbabarilan at kung ano man dyan. Eh talaga naman minsan nakakasyokot. Pero mga ka-rainbow, tiwala lang. Huwag masyokot. Kapit lang. O sana walang nasyokot habang ano ginagamit natin yung kanina, di ba? Kalma lang, everything will be fine. Dahil bilang miyembro ng LGBTQIA+ community, deserve din natin marinig ang ating mga boses pagdating sa mga issues at mga trends dito sa ating bansa. So pakinggan natin ang isa na naman nagbabagang issue at trend at ano nga bang komento ng ating mga ka-rainbow dito lamang sa Win or Whiz, anong say mo te? Okay mga ka-rainbow, ano nga bang nagbabagang issue ang pag-uusapan natin this week? So eto na, di ba nga, napansin nyo ba? Kasi kung wala kayong social media, hindi nyo to alam. Pero kung meron, I'm sure alam na alam nyo to. Merong mainit na usapan ukol sa mga Hafiz, 'di ba? Ito yung mga ano, mga Pinoy na may lahing iba, 'di ba? May halo, half breeds kumbaga, na pinagmula ng issue kamakailan lamang dahil nga daw may isang title holder na nagsabi na wala raw tsansa mga Pilipino or ang Pilipinas kung hindi dahil sa kanila mga half breeds. Nako, nako, nako. Kaya nga naman, inulan ng batikos yan at marami nagtaas ng kilay. Now, on that note, ang pag-uusapan natin ngayon para matapos ng lahat ay sa tingin nyo ba, mga ka-rainbow, dapat ba pure Pinoy lalang ang mag-represent sa Pilipinas sa mga pageants? So, malalaman natin ang sagot ng ating ka-rainbow. Pasok!
13: Mi, hayala lang natin yung sinong gusto sumali sa pageant. Pwede naman kasi kahit half blood or pure blood, ang mahalaga naman, maganda, tapos magaling, matalino. Hindi naman yan sa lahi, basta willing ka mag-represent ng Philippines. Salamat!
12: Maraming salamat, ka-rainbow na Sasha. Ako, ang tingin ko dyan ay Whiz. Okay, Whiz, ibig sabihin, open pa rin natin, di ba, sa ibang mga tao, ibang, hindi pa ibang lahi, but rather sa mga half-breeds, mga halfies, pageancy ng Pilipinas or any other opportunity. Bakit naman? Ako po, na personal note, mga ka-rainbow, naniniwala ako na hindi yan nadadala or hindi yan nakabase dapat whether you're half-breed or full-breed, tama ba? Pure breed na Pinoy, di ba? It's more of how willing and how committed are you to represent the Philippines kahit ano pang lahi nyo, di ba? So, ang ibig sabihin nito, eh wag nating gawing issue na mas maganda, mas magaling, mas matalino ang mga halfies versus sa mga pure Filipinos kasi hindi naman talaga yun ang point. Ang point dito is dapat sama-sama tayo, iisang bansa, isa ang paniniwala kahit ano pa ang race nyo or ang gender nyo mismo. So sa akin, kung sino ang best mag-represent is someone who embodies the Filipino spirit regardless kung pure Filipino or half Filipino, that's not the issue. Ang issue is, kaya mo bang ipaglaban at panindigan ang Pilipinas? Oh, diba? Yan. Sana may napulot kayo ngayon sa ating morning segments na talaga naman ni-rush natin para marami tayong time magkwentuhan mamaya. Dahil napaka-exciting ng ating pag-uusapan today. Ang dami na nga nagtatanong sa akin beforehand pa tayo pumasok tungkol dito. Kasi pag-uusapang scholarship, ayan, nabubuhay na mga tao. School scholarship to ha. Kayo iba na naman iniisip nyo. Iba yung mga pinapaaral at mga binibigay na alawan sa iba ha. Okay, dahil today ang pag-uusapan natin ay scholarship nga for the LGBTQIA plus youth, meron pala nito. Aware ba kayo sa Rainbow Youth Academy? Alam nyo ba kung anong project na to ng PFIP? At paano nga ba makasali dito? Kasi yun naman yung tinatanong ng mga tao, di ba? Parang gusto ko na scholarship. Marami kasi mga ano eh, mga talented at magagaling na mga bata. Hindi lamang sa LGBTQIA plus community ah. Pero in general, na sayang lang kasi hindi nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng gusto nilang kurso sa gusto nilang eskwela. For whatever reasons there may be, and kadalasan ito ay financial nga. So tutugunan natin to sa pagbabalik natin kasamang ating special guest mula sa Rainbow Youth Academy at PFIP. Huwag kayong aalis mga ka-Rainbow dahil dito sa Rainbow Radio, belong tayo dito.
14: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
15: Oy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
16: Ma, 5 minuto pa.
15: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay.
16: Ma, nasa yung notebook ko?
15: Nasa bag mo na, kagabi ko pa nilagay.
16: Yung ID.
15: Nasa liig mo na!
16: Ay, oo nga pala.
15: Excited ka ba?
16: Medyo, pero kinakabahan din.
15: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
16: Paano kung mahirapan ako?
15: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
17: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain, at positibong pag-iisip.
16: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
15: Yan ang masipag!
17: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
18: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
19: Hala, totoo? San ka sumali?
18: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
19: Naku po, Juan, scam yan.
18: Ha? Hindi kaya?

0: Nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala. Kahit sabihin pa nila ng processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Interesting na usapan.
5: Hindi heavy.
6: Tugtugang chill.
4: Suave.
7: Learning from home, they need more ring.
8: Radyo Magazine.
9: 1278 AM.
10: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine. 1278 AM.
11: Serbisyong kailangan.
12: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
13: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas,
8: Radyo Magazine.
9: 1278 AM.
8: Radyo Magazine.
9: 1278 AM.
10: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine. 1278 AM.
20: Ayan, Pilipinas, mga ka-Rainbow, tayo po ay nagbabalik. True na po ito. At gaya nga kanina, pag-uusapan natin ngayon ang isang scholarship program para sa LGBTQIA+ youth. So ano nga ba itong Rainbow Youth Academy? Paano nga ba maging part nito? Ano ba yung mga benefits, di ba? At sino nga ba mga taong nasa likod nito? So makakasama natin dito sa studio, live and alive, ang isa sa mga scholars nila na legit, okay? Legit mula sa Rainbow Youth Academy. Let us welcome Jesse Hoyo. Diba? Kasi yun yung pronunciation kanina. Take note yung spelling ha, may dash yan. Basahin nyo lang dyan. So, Jesse, welcome sa Rainbow Radyo.
21: Yes, hello everyone. Good morning po sa lahat. Sa lahat ng sasangkabaklaan. And so, good morning po sa lahat and I'm glad to be here.
20: Yeah. Hindi lang kabaklaan ha. Lahat sa LGBTQIA+ community, katomboy yan, yes. Ka-intersex na, lahat yan kasama. Mm-hmm. Dahil lahat belong dito. Okay, Jesse, first things first, no? How do you identify?
21: I identify as a pansexual. And yeah, and pronouns are he, him.
20: Okay. Ano ba yung pansexual para sa ating mga listeners and viewers?
21: For everyone, yung pansexual is somebody who na nagkakagusto sa kahit sino, regardless of gender, but more on my affinity lang sa personality ng isang tao.
20: Yun. So anyone and everyone.
21: Yes,
20: diba?
21: Welcome because kayo dito.
20: Belong na belong. Kasi, you know, I mean, love naman knows no gender, yes. Diba, to begin with. Sige, so right now, Jesse, ano yung ano mo, anong face ka na sa college?
21: I'm a graduating student, BS Agriculture sa University of the Philippines, Los Baños. And I'm also a scholar ng PFIP. Na, yun nga, nagsusupport sa mga graduating students from LGBTQIA+ community.
20: Okay. Yun. Gusto kong dahil nabanggit mo na nga na part ka ng scholarship program ng PFIP. And ito yung Rainbow Youth Academy,
21: yes,
20: diba?
21: Rainbow Youth.
20: Sige. Tell us more about that. Paano ka napasok dito sa Rainbow Youth Academy?
21: Okay, so I'm glad na like I have my senior, parang may

0: Academy, how can they help?
1: Ayan. So to everyone who's listening po, no? So get to know, punta po kayo sa website ni PFIP, no? PFIP.com.ph, to know more about Rainbow Youth Academy as well as our other programs, mga flagship programs. To anyone who's interested to apply, like sabi ni Jess, you know, abangan po natin yung mga posting natin around Q3 timeframe. We'll see how we will evolve the next cycle. And to anyone who wants to support, ganun din po, no? Just send a message. You can send it to secretariat@pfip.com.ph. Any inquiries, any mm-hmm. help that you want to give, gusto nyo sumuporta, gusto nyo kayo mag-facilitate ng session, gusto nyo mag-mentor. Yes. So we'll see po. So every cycle, binabago naman po namin yung terms on how we will customize correct. The program.
0: So, ang ganda. Ayan. Maraming salamat din, Earl, at maraming salamat sa iyo, Jesse, yes. for joining us today.
1: Thank you so much. It was such a beautiful
0: experience learning more about the Rainbow Youth Academy and what PFIP does, because it's such an empowering, di ba, session to hear ito mga stories that we uplift one another, mm-hmm. di ba, in the community that we have. Ayan, maraming salamat mga ka-Rainbow sa mga tumutok at sa mga nakamiss naman, pwede pang panuorin ang replay, okay, ng Rainbow Radio episode na ito. Tutok lamang sa Radio Magazine, nandun po, or di kaya naman sa Rainbow Radio Facebook page. Kaya nang dati, bibigay ko lang yung mga thoughts na nakuha ko kanina, no? Kay Jesse, gusto ko yung ano, yung sinabi niya na parang, go lang, di ba? Ilaban mo lang, try at the very least, because para sa mga taong nanonood ngayon, you would never know if you would succeed in anything regardless of your gender, di ba? Kung hindi kayo magta-try, and please don't make your gender an issue, kasi hindi naman yun yung basis ng success nyo dito. Yung sinabi naman ni Earl kanina, iba talaga yung kapag you give back. Mentorship heals you in so many ways that, alam mo yun, normal treatment can't, because it makes you feel happy, complete, and fulfilled. And kung kaya nyo naman po mag-mentor in whatever capacity, ibigay nyo po dahil deserve nyo po yun. And on that note, mga ka-Rainbow, maraming salamat once more. Next week, isa na naman nagbabagang episode. Actually, masaya tayo next week, pero ayoko munang spoil. Pero meron tayong makakasamang guest na kwelang-kwela next week para naman tuloy ang ating Pride Month celebration. At gaya ng dati, bago tayo maghiwa-hiwalay, laging tandaan, ano man ang pinagdadaanan, kaya mo yan, walang iwanan. Dahil dito sa Rainbow Radio, lahat tayo belong dito. Ako po si Coach Mike Selly. Hanggang sa muli. Bye!
2: Rainbow Radio. Rainbow Radio. Kasama si Coach Mike Sales. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radio Magazine, 1278 AM.
3: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radio Magazine, 1278 AM.
5: Radio Pilipinas.
6: Radio Publico.
7: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radio Pilipinas.
6: Radio Publico.
9: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Radio Magazine.
11: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World League Service.
12: Ang tagintig ng FM
13: at lakas ng AM
14: sa iisang himpilan.
15: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawa,
17: mas maraming mararating,
18: at mas maraming maaabot ng impormasyon
19: at serbisyo publiko.
20: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
21: Radyo Pilipinas
22: News Nationwide.
23: Trending issues na pinag-uusapan.
24: World News in 5.
25: Ang inyong institusyon
26: sa Philippine Sports Broadcast.
27: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
28: 66 Impormasyon.
29: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
31: 738.
32: Sports Radio.
33: 918.
34: Radyo Magazine.
35: 1278.
36: At Radyo Pilipinas World Service.
37: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
38: Mapapakinggan na
39: sa Capital 104.3 FM.
40: Capital 104.3.
41: Radyo Pilipinas World Service.
42: Sports Radio.
43: Radyo Magazine.
44: Servicio Publiko.
45: The AM and FM collab.
46: Sa Capital 104.3 FM.
47: Radyo Pilipinas.
48: Radyo Pilipinas.
49: And Capital 104.3 Colab.
50: Colab.
51: Oy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!

0: Ma, 5 minuto pa.
1: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay.
0: Ma, nasa yung notebook ko?
1: Nasa bag mo na, kagabi ko pa nilagay.
0: Yung ID?
1: Nasa liig mo na.
0: Ay, oo nga pala.
1: Excited ka ba?
0: Medyo, pero kinakabahan din.
1: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
0: Paano kung mahirapan ako?
1: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
2: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
0: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
1: Yan ang masipag!
2: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary
3: Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
4: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung bilaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan mo na kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, ituin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwede mga pulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea.
0: Sa buhay ng ating mga kababayan.
4: Ang kalimutan yan. Stay safe,
0: para ang edukasyon ay mas maging kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isda o lalawigan sa bansa.
3: Radyo Magazine 1217 AM.
5: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
6: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
6: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
6: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
7: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: Maaring pamahayan na lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
7: Self-protection.
8: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
7: Seek early consultation.
8: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
7: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
7: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
5: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagkalat sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
13: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
14: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
16: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit.
17: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
18: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: This is a public service announcement.
5: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
19: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan, dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa Going Places.
20: Okay, maganda umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programa Going Places. Ngayon pong araw na ito ng Linggo. Magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 12 ng tanghali at syempre dito pa rin sa ating FB live streaming ng Sports Radio at ng ating himpilan sa 918 kHz sa inyong mga radyo sa AM band at napapakinggan din po tayo sa ating kapatid na himpilan ng ating sister station sa DZRM Radio Magazine 1278 AM sa inyong mga radio. At tulad ng sinasabi natin lagi, no, ang laman ng ating programa ay nakatuon sa ating turismo, sa pagre-relax at pamamasyal dahil nakakatulong daw po ito sa ating mental health ayon sa ilang mga eksperto. Dahil sabi ng WHO, medyo dumadami na daw po, no, yung mga nagkakaroon ng problema sa ating mental health. Kaya baka kulang lang sa pamamasyal at pagre-relax. At syempre, sabi nga na ating kasama, no, na si George Arsenio na ngayon ay nandyan ngayon sa Iloilo, nag-re-relax. Nagre-relax at nagpapahinga. Kailangan din, meron din naman tayo na impormasyon na ibinibigay sa ating programa para naman dun sa ikalawang definition naman, no, ng going places. Ayan, yung figure of speech naman na sinasabi nila, dapat meron tayong mga ibang mga impormasyon na pwede nating ibigay para makarating tayo dun sa ating destinasyon sa buhay. Kaya, yan po ang ating going places at syempre ako po si Ven Blones at tulad ng sinabi natin, hindi natin makakasama ating travel buddy ngayong umaga dahil siya po ngayon ay namamasyal at nagre-relax sa kanyang hasyenda dyan sa Iloilo. Kaya, enjoy lang muna dyan, George. Okay?

Diyan. Pero bukod doon, marami pa tayong itatanong, no, sa manager ng La Jolla Farms. Pero yun nga, no, alam natin kasi na popular na popular yung mga June bride, di ba? Yung mga ikinakasal pag June. Kung titingnan natin, ito pala, matitrace back natin ito. Panahon pa pala ng mga Romano kasi noon naniniwala sila sa mga gods and goddesses, eh, no? At sineselebrate nila yung festival ng isa sa mga ano nila doon, mga Diyos, no? Si Juno, ito yung asawa ni Jupiter, ayun. At ito daw ang goddess of marriage and childbirth. Kaya, noong mga panahon na yon, eh, maraming nagpapakasal sa buwan ng Hunyo. At noong medieval times naman daw, yung tradisyon ng pagpapakasal, nangyayari nga tuwing June, ano? Kasi tuwing June, taon-taon, nagkakaroon sila ng annual bath, yung pagliligo nila na tinatawag, yung talagang thorough, no? Yung talagang malinis na malinis. Tapos, ito yung ano, panahon na yung mga brides pala, yung mga buwan na yan, eh, mabango yung kanilang amoy. Kasi, may mga ano pa sila, dinadala pa ng mga bouquet. Kaya doon din pala nagsimula kung bakit sa mga wedding, meron talagang bouquet ang mga brides. Ayun, ganun pala yun. At noong 1948, doon pala merong pinalabas na June bride. At simula noon, sa modern generation natin, sa modern times natin, eh, talagang nailagay na natin sa isipan yung pagiging June bride. Okay, so, speaking of June bride, ayan, pwede ko bang maipakita? Kasi magniininang ako sa kasal. Sa aking pamangkin, ayan. So, pamangkin at ninang, ayan, sa kanilang, talagang gusto nila talaga na June ang kanilang wedding, yon. Kasi, yan nga, katulad na sinabi natin kanina, pag-uusapan natin mamaya bakit may mga ganyan. Kasi ang La Jolla Farms, meron daw silang ino-offer na promo sa mga magpapakasal ngayong buwan ng Hunyo. Yan. So, congratulations sa aking pamangkin. Ay, birthday din pala ng aking pamangkin na yan. Ngayon, na si MJ Blones Nablo. Ayan, no, ikakasal sila sa June 18. Kasama yan, yung kanya magiging kabiyak na si Raymar Torres. Ayan, congratulations sa mga magiging inaanak ko pagdating ng June 18. At happy birthday kay MJ Nablo, MJ Blones Nablo. Okay, congratulations Raymar at MJ. At get well soon kay Inang, yung lola ni Raymar. Ayun. At naku, maganda umaga din nga pala sa kay Jackson. Yung sa alam mo, ito si Jackson, meron nang na-recruit na tatlo pa. Meron pang na-recruit na tatlo mula dyan sa PCLE Computer Works dyan sa May Tagaytay. Yun, naaya na niya na itong tatlo. At apat na silang nakikinig sa atin ngayon. Sina Moy, Christian at Chris. Yan, kasama ni Jackson. Nakikinig sila sa atin ngayon dyan. Sabi ni Jackson, talaga nakikinig daw sila sa atin sa programa natin tuwing Linggo dyan sa PCLE Computer Works. Malapit po yan. At sabi, ito yung nasa Tagaytay eh. At sabi ni Jackson sa akin, pinagmamalaki daw nila na ito ay isa sa pinakauna, pinakamatanda daw na computer sales and services dyan sa Tagaytay. So, maraming salamat sa pakikinig kina Jackson at dun sa kanyang mga recruits, kay Moy, Christian at Chris dyan sa PCLE Computer Works dyan sa Tagaytay. At congratulations, ha? Dahil kayo pala ang pinakauna at pinakamatanda na ano dyan, computer sales and services. Maraming salamat at sana linggo-linggo talagang makikinig na kayo dito sa ating program. Thank you. Ayan, kina ano, kina Jackson. So, nasa linya na ba natin? Wala pa. Yung ating kakausapin, kala ko naka-standby na. Ha? Ano daw? Nagde-drive sino? Okay na yan. Kahit nagde-drive, umano lang muna siya sa isang lugar. Sa isang lugar lang para ano? Para anong tawag dito? Makapag ano siya. Okay.
Sige, so yun nga, no, pag-uusapan natin yung ino-offer

0: ng La Jolla Farms. Bukod dun sa sinasabi nila na pag-iimbita dun sa mga gustong magpakasal ngayong buwan ng Hunyo. At katulad ng binanggit natin kanina, naging popular pala yung June para sa mga wedding, no? Nung Roman times pala, ganun. Naniniwala yung mga tao pa kasi noon sa mga Roman gods and goddesses. At isa sa mga goddesses nila doon, yung si Juno, ang asawa ni Jupiter. Ayun. Isang, siya yung tinatawag na goddess of marriage and childbirth. Ayun. At noong medieval times naman, naging tradisyon yung pagpapakasal tuwing Hunyo kasi meron silang tinatawag na annual bath. Ito yung parang thorough, yung talagang madibdiban, no, na paglilinis sa kanilang katawan. At during that time daw, yung mga ikakasal, eh mabango. Kaya mas marami nagpapakasal noong medieval times sa panahon na yon ng sa buwan na yon ng Hunyo. At tapos yung mga ano pa, no, yung mga brides pala noon, at para maging safe ay meron silang mga bouquet, yung mga flowers, no, na para i-ano sa kanilang katawan. Kaya nauso din pala yung mga bouquet na dala-dala ng mga brides kapag nagpapakasal. O yun. Sabi nga natin, noong 1948, may palabas na June Bride pala sila Bette Davis at Robert Montgomery. Ah, ayun. At ang song daw na June Bride naman ay nanggaling doon sa 1954 musical naman na Seven Brides for Seven Brothers. Ayun. Okay. So, ready na ba tayo? Okay. Ano nangyari? Ano nangyari sa ating guest? Anyway, sige. So, magpapaalala muna tayo, Danielle. Tapos, babalikan natin yung ating... wala pa yung guest natin, no? Wala pa. Sige. So, para hindi matsayang yung oras, sige, atin munang paalala, babalik tayo pagkatapos nito.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo, ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat ninyong tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
7: Ang ba ninyo na inilunsad ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA ang mobile clinic at alagang OWA butika para sa mga OFW at kanilang pamilya? Magbibigay ang OWA ng libreng konsultasyon, diagnostic tests at essential medicines sa ilalim ng YAKA program ng PhilHealth. Una, ang Lab for All Medical and Clinical Laboratory Mobile Vehicle na libreng laboratory at check-up services direkta sa mga komunidad. Ikalawa, ang alagang OWA butika na mabilis at libreng access sa gamot sa pamamagitan ng accredited pharmacy networks katuwang ang DOH, PhilHealth at iba pang partner establishments. Isang makabuluhang hakbang ito na nagbibigay katiyakan na sa usapin ng kalusugan. May kaagapay ang bawat OFW at pamilya niya.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
8: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
9: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaod sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
9: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
9: Unang simptoma mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
9: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan.
10: Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Okay, ayan. Ako, balik tayo at hopefully nasa linya na yung ating kakausapin. Mula sa La Jolla Farms sa Cebu, si Ma'am Karen Valiente ang manager. Good morning, Ma'am Karen.
11: Good morning po, Ma'am Ven. Hello, mabuhay.
0: Ayun, ako, medyo na-ano tayo, naantala ha. Medyo na-ano yung ating oras. Pero unang-una, opo, Ma'am Karen, unang-una para mabilisan na lang, ano. Ano po ba yung La Jolla Farms? Beach po ba ito? Resort? Ano po ba siya?
11: Okay. First of all po, thank you for inviting us. So, La Jolla Farm Resort and Spa is a farm resort located in Alugansan, Cebu. We are 1.5 hours away from the city and 2 hours drive from the airport. So, it's basically a luxury accommodation with farm surroundings closer to the famous Bow River Cruise. Barili, Mantayupan Falls, and Karkar. Mm. So, malapit tayo sa places na the best south, ano kasi, the best sports tourism is in south. I mean, ecotourism is in south. So, malapit po tayo dyan, ma'am.
0: Ayun, oh, ang ganda. No? Pinapakita sa ano natin. Pero, may nabasa tayo, Ma'am Karen, na meron kayong pag-iimbita dun sa mga June Bride, yung mga gustong magpakasal sa buwan ng Hunyo. Ano po bang meron dyan sa La Jolla?
11: Yes, La Jolla Farm Resort and Spa will be joining Kasalan Cotillion 2026. That would be in Ayala Center, Cebu. Happening on June 27 and 28, weekend, Saturday and Sunday. So we will have a promo for those or interested to do the farm wedding po. So may promo po tayo niyan. We are giving away an overnight stay for those who wish to book their wedding po in La Jolla Farm Resort and Spa. So we will definitely, it's a destination wedding po.
0: Oh, so bukod po doon sa, ano po yung ino-offer na laman nitong package na ito, itong promo na ito para doon sa mga gustong magpakasal mismo dyan sa La Jolla Farms?
11: Okay, so other than we're giving them a room accommodation, a buffet lunch, a prenup photo shoot, and meron pa tayong complete package. It comes with a setup from the ceremony up to the reception po. So parang they don't have to worry anything at all. Nasa La Jolla na po lahat, ma'am.
0: Okay. Pero ano to, Ma'am Karen, first time ba ito na in-offer ng La Jolla o taon-taon?
11: This will be our third time joining the Kasalan Cotillion, ma'am.
0: Okay. So bukod po dito sa kasalan na ito, Ma'am Karen, ano pa ba yung mga ino-offer ng La Jolla Farms para dun sa inyong mga clients, sa mga customers?
11: Okay, so we have luxury accommodation, dome tents, garden villas, private villas with private pool. We also have a family room, a bunk beds for barkada and friends, and they can do the dragon fruit farm tours, coconut farm tours. They can do biking in the resort. Meron po tayong ano, they can do feeding sa mga farm animals. And we're only 30 minutes away from Bow River Cruise. So they can do a lot in La Jolla Farm.
0: Okay, yung cruise na yun, Ma'am Karen, kasama?
11: Well, we have package that includes cruising. We also have package that it's an option.
0: So, kumusta naman po yung mga package? At saka, yung bang, doon, halimbawa, nag-tour sila doon sa dragon fruit at saka coconut farm na yan. Kasama na ba yan doon sa rate na ibinibigay po ninyo?
11: Yes, libre po yan, ma'am. If you have room accommodation reservation, and even day tour po or day use. Mm-hmm. If you're just coming in for a day po, libre po yung farm tour at animal feeding po.
0: Ah, so, okay.
11: So, mga activity po ay libre.
0: Okay, okay. So, kasama na yun sa package. Pero ano, Ma'am Karen, pakibigyan lang kami ng estimate doon sa mga rates. Doon sa binanggit nyo kanina na mga iba-ibang rooms at saka iba-ibang mga package.
11: We have a different rate depending on days of the week. So, we have weekdays, Sunday to Thursday. The rate would be 6,000, good for 2 adults and 2 kids with breakfast. And that would be 7,000 for Saturday and Sunday po, for Friday and Saturday po. Mm. That also includes breakfast for 2. It's a buffet breakfast po.
0: Okay. So yung 6K na yon for 2 lang, tama ba?
11: 2 adults and 2 kids po.
0: 2 adults and 2 kids.
11: Yes, for a luxury dome accommodation.
0: Ah, yun yung 6K.
11: Yes po, ma'am.
0: Ayun, okay. Pero dun sa ano, dun sa kasalan ulit, no, babalikan ko lang. Kasi sabi po ninyo, ito yung third time. Yung mga nauna po ba, kumusta naman po? Naging naging successful? Ngayon ba mas dumami after 3 years na nagkakaroon kayo nitong kasalan na promo?
11: So far, we have closed approximately about 6 weddings, and it was really a good wedding so far that we had.
0: Okay.
11: Medyo yung tumagal mas lalong gumaganda po yung venue, yung services. So we're really inviting everyone to please come and visit us in La Jolla. To really experience the destination wedding that you're looking for.
0: Okay. Pero yung La Jolla ba, ma'am, talagang sa Cebu lang siya? Wala siyang ibang branch sa ibang lugar?
11: Wala po, ma'am.
0: Wala po, ma'am.
11: Only located in Laginsan, Cebu.
0: Okay. So ulitin lang natin yung binanggit nyo kanina, 2 hours mula sa airport papunta sa La Jolla.
11: Yes po, ma'am.
0: Okay. So ano 'yon? May mga ano naman, may mga susundo naman, may mga shuttle from La Jolla para sumundo sa mga sa inyong mga clients kung sakali.
11: Okay. Yes.
0: Sige po.
11: Or anywhere in the city po.
0: Okay. Oo, kasi kung halimbawa manggagaling na airport, no, yung pupunta sa La Jolla. Yeah. So may shuttle naman para sumundo sa airport.
11: Definitely, ma'am, we can bring you back to the airport as well.
0: Okay, pero kumusta po Ma'am Karen, ano? Kasi ngayon ang daming mga problema, no, yung mga crisis, oil crisis at kung ano-ano. Kumusta naman po yung turismo diyan sa Cebu sa kasalukuyan?
11: Actually, we can really see the decline. Medyo there are after the fuel crisis, may ang daming cancellation ng flights, ang daming torn down ng mga events. Medyo nag-slow down talaga po.
0: Mm-mm.
11: Yung Cebu.
0: Okay.
11: Lalo na sa La Jolla because they have to spend gasoline po going to south. Na-slow down, but we're all able to bounce back. Now that it's been parang na-normalize na yung fuel issue. So medyo boom na po, bumalik na po yung ano, yung madami ng local arrivals, yung foreigner. It's not June kasi is a lean month for travel season.
0: Medyo
11: lean for foreigners, pero marami po tayong ano, locals.
0: So pag mga ganitong panahon, kailan yung dumadami yung mga foreign tourists natin? Anong panahon?
11: Normally, it's between November hanggang February. Kasi cold weather sa kanila.
0: Okay, oo nga, no? So November to February. Sa ngayon, mas marami ang mga local tourists natin.
11: Yes, kasi it's summer vacation.
0: Oo. Tapos kailan ba na natayo ang La Jolla Farms?
11: We started it last 2021.
0: Mm.
11: And we opened it last May 18 of 2023.
0: Okay. So hindi kayo naabutan nung ano, ng pandemic, Ma'am Karen?
11: Medyo ano po siya, under the renovation is ongoing. Hindi pala, construction is ongoing. We were actually, we take advantage. Well, medyo slow yung tourism, so we took advantage na to boost on the construction that we have to speed up. Mm-hmm. Until such time mag-open borders na.
0: Mm-hmm. Okay, okay. So, hindi kayo masyadong na, hindi kayo masyadong na naka-experience sa pandemic?
11: Oh, hindi pa, ma'am. Kasi close pa tayo nun, ma'am.
0: Oh, kasi yun nga sana, no? Kasi yung mga tourist destinations nung nagkaroon ng pandemic, parang ganito rin, nag-slow down. Tapos, eventually ay nakabangon din ulit, no? Pero at least dun sa La Jolla Farms, nakita natin na nakabangon ulit at gumaganda na naman ulit yung dating ng ating mga turista dyan sa inyong lugar.
11: Definitely, ma'am. So, ayan po, magpapasalamat kami sa lahat po ng guests who experienced La Jolla. We really have a good positive review po. So, we look forward to seeing them again. And of course, we'd like to have more people from Northern Luzon, from Manila. Yung mahirap po i-reach out from the people in Cebu, yung marketing namin, we have limited market niche only.
0: Mm-mm.
11: So, we can only do so far. So, thank you po Sports Radio for inviting us.
0: Oo.
11: And for giving us a chance to really invite the people na hindi namin kaya.
0: Oo nga eh, kasi ang ganda-ganda pa naman ng resort ninyo, resort and spa, no? Parang talagang napakalapit sa nature. So, halimbawa, galing dito sa Luzon, pupunta dyan sa Cebu at pupunta sa La Jolla Farms, ano yung mga transportation na pwede nilang magamit?
11: Okay, we'd highly recommend po, if they're looking for something cheaper, the only way for them to, para makatipid, is to really contact the property. Kasi we have a cheaper rate compared to the taxi available po. May mga rent-a-car din naman outside of the airport. So, they can always communicate, but we'd highly appreciate if they could give contact us. We can also give them to our third-party transportation partner.
0: Mm-hmm.
11: Especially pag urgent or last minute bookings.
0: Mm-mm.
11: And last minute ticket ng airport transportation, we can always give them to our third party booking partner para naman po safe din yung trip nila to La Jolla.
0: Oo nga naman. So from halimbawa dito, syempre mag-airport ka, bababa ka ng Cebu sa airport. Anong airport sa Cebu na nga, Ma'am Karen?
11: Mactan, Cebu.
0: Sa Mactan mismo.
11: Yes, ma'am.
0: Okay. So Mactan, Cebu.
11: Yes, ma'am, go ahead, ma'am.
0: Sige po. So, yung Mactan lang talaga?
11: Yes, ma'am.
0: Okay.
11: There's only one airport in Mactan.
0: Okay, okay. Okay, so from dito, sa airport sa Manila to Mactan Airport sa Cebu. Tapos from Mactan Airport papuntang La Jolla ay 2 hours. Tapos meron na silang pwede na maarkila doon ng mga masasakyan.
11: Yes. Yes, yes, yes.
0: Uh-huh.
11: They can always arrange po any tours with us, if they want to go to South, they want to go to Carcar and try the lechon in Carcar.
0: Wow.
11: The best lechon is in Carcar.
0: Mm-hmm.
11: Parang Carcar is parang Ilocos of Cebu.
0: Mm-hmm. Totoo, totoo.
11: So, mga actual homes are in Carcar.
0: Kasali so, ba yan? Kasali ba sa buffet yung lechon?
11: Well, sa breakfast, no lechon for breakfast.
0: Okay.
11: But sure, there be, pag may mga special events na malechon tayo, may special events for special occasions, definitely lechon is a must.
0: Okay. Okay. Naku, Ma'am Karen, konti nung napag-usapan natin kasi medyo natagalan tayo dun sa dun sa ating... Di bale, baka may second part pa tayo, baka mag-part 2 tayo sa susunod na linggo, no? Kung sakali na pwede pa kayo kasi meron pa tayong kakausapin sa ating second half ng ating program.
11: Yes,
0: kaya, Ma'am Karen.
11: Thank you, ma'am. Salamat po, ma'am. Salamat po for the invitation.
0: Okay. At dun sa mga nakikinig at nanonood sa atin, siguro pwede nyo silang imbitahin para ma-experience ang La Jolla Farms.
11: Yes. Yes, definitely. Hello po sa lahat. Would like to invite you to please come and visit La Jolla Farm Resort and Spa. We are located in South Cebu, that's Alugansan, Cebu. about 2 hours away po from Mactan Cebu International Airport. So, if you wish to have a luxury accommodation surrounded by mountains, La Jolla Farm Resort and Spa or the Jewel of Valuginsan is definitely here for you.
0: Okay. Maraming salamat po, Ma'am Karen.
11: Thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am Ben.
0: Okay, maraming salamat. At thank you din po kay Sir Bernard pala, no? Kasi siya yung nakapag-connect sa atin kay Ma'am Karen, ang manager ng La Jolla Farms. Samantala, babalik po tayo at makakasama naman natin ang sina Kuya Bong at si Kuya Louie para pag-usapan naman natin ano naman yung makakatulong sa ating kapaligiran at pag-unlad ng ating kabuhayan. Pagkatapos lamang po na ilang mga paalala.
10: Pinalakas, pinalawak,
12: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Colab.
10: World Service Sports Radio.
13: Ang tagintig ng FM
10: at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak na
10: serbisyo publiko.
13: Radio Mag 1278.
10: Sports Radio 918.
13: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
10: At Radio Pilipinas World Service.
13: Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3
10: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: Collab.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
0: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bata ka na, pakapilosopo mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: Happy 40th anniversary, Sports Radio 918. Thank you for all the news and highlights of every sports in the country. Keep it up and more power.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
7: Okay, ayan, balik tayo at kakausapan. Kakausapin naman natin sa ating bahaging ito na ating programa sina Kuya Louie at si Kuya Bong. Ito na 'yung ating segment para dun sa ating tulong sa kapaligiran at pag-unlad sa ating kabuhayan. Okay. So, ready na ba si Kuya Bong at si Kuya Louie? Ha? Si Kuya Louie wala? Ah, o sige. Kuya Bong daw muna. Kuya Bong, good morning!
8: Good morning, Ate Ben! At syempre sa lahat ng ating mga nakikinig. At syempre nanonood, no? At good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng ating mga viewers and listeners worldwide.
7: Oo. Asa na si Kuya Louie?
8: kanina kausap ko eh. Mukhang ano yata kasi yung kanyang... location, mahina ang data. Wala siyang wifi. Signal sa area niya.
7: Okay. So, hindi ba natin siya makakasama ngayon?
8: Hindi, makakasama natin.
7: Okay.
8: Siguro, baka mahanap lang ng ng malakas-lakas sa signal.
7: Okay. O, sige. So, habang hinihintay natin si Kuya Louie, ano na ang balita, Kuya Bong?
8: Well, unang-una at then, no, gusto natin ipalam sa lahat ng ating mga viewers and listeners na tayo ay maglulunsad, no, ng isang proyekto kasama ang Agarwood PH Forestry Nursery at ganun din ang Agarwood PH Plantation. Kasama ang isang grupo na kinabibilangan, of course, ng inyong mga lingkod, particularly itong ating chairman, si Mr. Louis Esteban, itong One Link Media Group Incorporated. Mamaya, Ate Ben, at sa ating mga listeners, papaliwanag natin kung tanong ba o ano ba yung ating ilunusad na special project.
7: Okay, sige. Oo, habang nakikipag-usap, nag-uusap kami ni Kuya Bong, kasi merong sinend sa atin si Kuya Louie, yung mga ginagawa nila doon sa farm. Ready na ba tayo? Ayun, ayan oh. Ayan yung Kuya Bong, baka nakikita mo diyan sa ano mo, sa iyong cellphone. Yung mga yung mga kasamahan ni Kuya Louie na mga nagtatanim ng agarwood, tama ba? Diyan sa may Quezon. Ito oh, yung mga ano pa yung mga nandiyan, Suzanne?
8: Oh. Well, yan yung plantation ni Kuya Louie Esteban sa Buena Vista, Quezon Province. At doon nga ay nakapagtanim last year si La Kuya Louie kasama yan, yung mga kasamahan niya sa Agarwood PH Plantation. Ng 23,000 siblings, no, na siyempre ngayon, dahil na itanim na, ay magiging puno. Usually kasi para na rin sa alaman ng ating mga makakasama na rin tayo, Ate Ben, ikaw, si Kuya George, dito sa pagtatanim ng mga agarwood tree siblings. So itong Aquilaria, siblings. So ito ay sa ngayon talagang marami na ang nagkaka-interest dahil ito ay nag-produce itong agarwood tree o yung Aquilaria particularly. Meron kasi ng ito 21 species sa buong mundo. Mm-hmm. Ang kinagandahan, Ate Ben, 10 or 9 sa 21 species ay matatagpuan dito sa Pilipinas.
7: Mm-hmm.
8: And then, 6 dito sa 9 na species ay endemic. Kumbaga dito talaga sa Pilipinas nagmula. Kaya okay. Nga napakaswerte daw ng ating bansa dahil Ate Ben, napakalaki ng market nito. Lalo-lalo na sa international. No? Sabi nga ng mga iba, wala daw market dito sa local.
7: Mm-hmm.
8: Pero napakalaki ng demand sa international market. Ang totoo niyan, Ate Ben, hindi nga daw kaya punan, hindi lang ng bansang Pilipinas, no? Pati ng mga ibang bansa, ito yung mga kapitbahay natin sa Southeast Asia kasi ang Aquilaria genus o genus ng Aquilaria ay sa mga tropical climate lang and particularly dito sa ASEAN or sa Asian Southeast Asia region tumutubo at lalo na ngayon ito ay endangered napagbibilang na sa endangered species. Kaya talagang sabihin natin, napakahigpit. Hindi lang ng mga ibang bansa, kundi sa Pilipinas, Ate Ben, ang ating Department of Environment and Natural Resources ay talagang sabihin natin, nagbabantay ng gusto sa mga, unang-una na doon sa mga poachers kasi talagang kaya naging endangered species ang Aquilaria o itong agarwood tree. Dahil sa mga poachers, yung mga nangunguha ng illegal sa ating mga kagubatan. Kumonti na ang bilang at patuloy pa na kumbaga sabihin natin, kumokonti ang bilang nito mga Aquilaria trees. Kaya talagang sobrang higpit, no? Talagang kahit Ate Ben, sa pagka-transport lang ay kinakailangan talaga ng land transportation permit at kung ikaw ay mahuli, no, or sabi natin masita na wala kang transport permit, naku, magkakaproblema ka. Ganun din naman doon sa mga nagbebenta na walang permit from yung tinatawag na wildlife culture permit. Kung wala ka nito at ikaw ay nahuli na nagbebenta ng mga seedlings, nakukulong ang katapat, Ate Ben.
7: Mm-hmm. Mm-hmm.
8: Ganun ang higpit.
7: Okay.
8: Oo.
7: So, sabi mo nga kanina, Kuya Bong, merong project, ang agarwood.forest ba yun? agarwoodforest.ph?
8: Yeah, agarwood PH. Forestry Nursery.
7: Agarwood PH. Forestry and Nursery. Ayun.
8: Forestry Nursery.
7: Okay. So, kasi wala si Kuya Louie, mukhang hindi natin makakasama. Ilang minuto na
8: lang. Alam mo kasi,
7: ano nangyari?
8: Signal ni Kuya Louie. Oh,
7: but anyway, meron naman tayong mga rito, pinadala si Kuya Louie, no? Papakita lang natin.
8: Uh-huh.
7: Yung mga, ayan. Ito yung, Kuya Bong, kung nakikita mo, ito yung kanyang ilang ektarya? 12 hectares ba ito? Na ektarya? Uh-huh. Na
8: 12.5
7: hectares, no, na pinagtaniman niya. Ito yung tinaniman niya na ng mga agar. Tama ba?
8: Yeah, 23,000.
7: na seedlings yan, ano, na ikinalat niya diyan sa kanyang plantasyon, sa kanyang plantation. At yun nga, no, sinasabi kasi na, kaya ito nababanggit ni Kuya Bong at saka ni Kuya Louie dahil malaki ang pwedeng maitulong sana, no, sa kabuhayan ng ating mga ibang kababayan. Ang gusto sana ni Kuya Louie ay i-share ito sa mga gustong kumita within 5 years. Pero yung kikitain dito sa kanyang bawat puno ay ilang doble, no? Ilang, hindi ko alam kung ilang doble. For example, kung nag ano ka lang, no, nag kumbaga yung puhunan mo ay 30,000, ano, dun sa puno dahil dun sa mga inoculation na gagawin at iba pa. Pero eventually, sabi ni Kuya Louie, conservative pa, no, yung 150,000 na kikitain mo after mong maibenta. At sabi mo nga, Kuya Bong, maraming paggagamitan ito, di ba? Tama ba? Oo.
8: Yes.
7: Oo.
8: Yes, Ate Ben, kasi yung pinaka-produkto nitong Aquilaria tree, makakapag-produce ito ng agarwood. Itong agarwood, ito na yung nabuo dahil dun sa resin, no? Para sa hindi pa nakakaalam.
7: Mm-mm.
8: Kasi anong nangyayari kasi, lalo na sa wild, no? Although ito'y nagagawa na rin dito sa mga plantation, like sa agarwood PH plantation, itong napuproduce na agarwood dahil dito sa resin na ini, sabihin na natin na ine-excrete, no, ng agarwood or aquilaria tree kapag ito ay na-damage, doon na sugatan. Sa wild, tulad ng yung nga, pag nagkwentuhan tayo, nag-uusap tayo, nangyayari yan kapag ano, tinamaan ng kidlat yung puno.
7: Mm-mm.
8: O kaya ikaw nga, na tinuhan ng woodpecker o kaya tinamaan ng sungay ng kahit na anong ayok, nagkakaroon ng parang sugat yung puno. At ito ay siyempre may impact ng mga parang tawag to, yung parang molds, no? Ngayon, ang aquilaria tree, merong characteristics siya na maglalabas siya ng resin para pang defense mechanism niya yan. Ito yung nakakagawa ng darkened part o portion sa loob ng puno ng aquilaria tree na parang nagda-darken nga. At ito na yung tinatawag na agarwood.
7: Mm-hmm.
8: At ito ay, yung nga, napakamahal. At even, ito'y ginagawang incense, ginagamit ng mga karaniwan, mga Muslim countries, pero kahit ang Japan, China, India, gumagamit nito. Kasi, di ba, parte ng kultura nila bilang, yan, hindi nga lang sa mga Muslim countries, although marami talaga sa mga Muslim countries, ang yung gumagamit ng incense, pero kahit ang China, ang Japan, di ba, meron sila yung mga religion ng Buddhism.
7: Mm-hmm. Pero Kuya Bong, siyempre ang tanong dyan, may mga iba rin kasing bansa, yes, di ba, so, na nagpo-produce at nagsusupply dito sa mga ito. So, may ano ba, kumbaga, meron pa bang, kumbaga, place tayo para talagang mabili itong ating, kung halimbawa lang, yung agarwood na yan ni Kuya Louie?
8: Alam mo, Ate Ben, sabi nga ng mga eksperto, not in our lifetime na mapupunan yung laki ng demand sa agarwood. Ito nga, very good example. Sa ano pa lang nga daw sa Saudi Arabia, kumbaga naiulat to na 10,000 kilos ang requirements nila per month.
7: Mm-mm.
8: So you can just imagine yung dami, samantalang kasi ang isang other wood tree, it will take at least normally mga 5 to 7 years.
7: Mm-mm.
8: bago sinasagawa yung proseso ng inoculation.
7: Mm-hmm.
8: Na kung saan ito na yung sabi na natin magpupush, well, kasi sa wild nga iba nga natural, ito yung gumagamit sila ng mga biological and chemical ingredients kung saan ito yung parang sabihin natin mag-push para yung agar aquilaria tree na mag secret ng resin.
7: Oo, para lumabas yung ano niya.
8: Oo, kaya talaga sabihin natin, sa ngayon Ate Ben, talagang kulang na kulang ang supply sa laki ng demand.
7: Mm-hmm. Mm-hmm.
8: Oo, kaya maganda nga ito. Well, siguro, no, limitado na yung oras
7: natin. Nga, eh. Oo nga eh. Oo,
8: maganda dahil magsasagawa ang Agarwood PH Forestry Plantation, okay, kasama ang One Link Media Group Incorporated na isang special project. Okay. At dito sa special project na to, lahat ng mamayang Pilipino, ikaw ay nandito sa bansa o nandito sa abroad, okay, lalo-lalo na ating mga OFWs. So ito'y open to all Filipinos na magkaroon ng pagkakataon na magmay-ari ng isang puno, Ate Ben.
7: Mm-hmm.
8: Kumbaga kasi ngayon, talaga yung katotohanan, sabihin na natin limitado lang para sa mayayaman.
7: Uh-oh.
8: ang pag-engage Uh-oh. Sa Agarwood.
7: Siguro Kuya Bong, hanggang dyan lang muna tayo, no? Kasi wala na tayong masyado oras. Basta next week, yan naman yung tututukan natin. Next Sunday siguro, tututukan natin nga. May mga nagtatanong na nga rin, ano, kung paano makakasali dun sa taniman na yan. At marami namang sinabi si Kuya Louie, no, na paraan, may kontrata siya na kung sakaling hindi magtutuloy-tuloy yung kanyang puno o kung halimbawa yung puno mo na yon may mga code yan, may tag. At kung may mangyayari dyan, sila ang sasagot. Si Kuya Louie ang sasagot dyan at meron silang mga contract dyan talaga no, na kailangan ng pirmahan ni Kuya Louie, yung part nila Kuya Louie at yung part nung gusto na magpaalaga ng puno. Tapos within 5 years, makikita na natin ang maganda dyan. Dahil si Kuya Louie nga, ang lahat ng nakakaalam, pati pag-e-export, pagpapadala sa ibang bansa, at siya din yung kanya, at siya din ang meron dyang permit sa lahat na yan.
8: Yes.
7: Ang gagawin na lang ay makikipag-ugnayan kay Kuya Louie na legitimate po na magsasaka. Pero magsasakang ano to, magsasakang bongga. O, bonggang-bongga. Pero yun na nga, no? Legit si Kuya Louie dahil sa dami po ng kanyang seedlings, pwedeng, yun nga, magtatag na isang, may isang puno na merong pangalan ninyo, itatag, at meron kayong contract para kung sakaling may mangyari sa puno, si Kuya Louie po ang sasagot doon. Lahat po ng pag-aalaga, lahat ng pag-maintain. Oo, lahat ng pag-maintain ay si Kuya Louie ang bahala. At yung mga kasama ni Kuya Louie na pinakita natin kanina, no, na nandyan sa Quezon.
8: So, at very minimal, Ate Ben.
7: Yes.
8: Ang maintenance.
7: Oo, ang maintenance po, 200 ba? Tama ba? 200 yearly?
8: O, 200 pesos lang.
7: Oo, 200 pesos yearly po. Yung parang may pag-maintain lang dun sa inyong puno para lumaki siya hanggang 5 years. So, oo, walang kapagod-pagod. Bahala na si Kuya Louie ang magpagod.
8: Tapos, sa ilang taon lang Ate Ben, naku.
7: Sayang, oo, hindi natin nakasama si Kuya Louie ngayon. Pero, wala na tayong oras, Kuya Bong. So, next week na lang ulit, next Sunday ulit, magpapatuloy natin at kung paano yung ating mga kababayan makikisali kung gusto lang naman nila. Wala pong pilitan ito, no?
8: Yes, wala.
7: Kung gusto lang po ninyo na maki-join kay Kuya Louie para dun sa kanyang Agarwood PH Forestry Nursery. Okay. Yes. Okay, so Kuya Bong, paalam na.
8: Sige, so anyway, maraming salamat ulit sa lahat ng ating mga viewers worldwide, no? At sa mga regular, parami ng parami na Ate Ben, yung mga nag-tune in dito sa ating program, of course, sa ating segment ng Agarwood PH Forestry Nursery and Agarwood PH Forestry Plantation, at of course, ang asamahan ng One Link Media Group Incorporated. Abangan po nyo yung ating special project dito sa Growing Places. So maraming salamat Ate Ben, ito muli ang inyong kaibigan, inyong kasama, Bong Penisa.
7: Okay. Maraming salamat, Kuya Bong. Okay. At na-miss natin si Kuya Louie Esteban. Hindi siya nakasama dahil may problema siya sa kanyang signal. Anyway, magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin ngayon sa ating technical side kay Suzanne Barameda, kay Daniel Cruz. Sino pa? wala na. Wala na. Okay. So maraming salamat po sa ating mga naging panauhin kay Ma'am Karen Valiente ng La Jolla Farm sa Cebu at syempre kay Kuya Bong at kay Kuya Louie at sa ngalan ng ating kasama na si George Arsenio na ngayon ay nagpapahinga dyan sa Iloilo. So tuloy-tuloy lang po tayo sa ating paglalakbay sa mga magagandang lugar man yan o sa ating buhay. Kasama pa rin po ang inyong mga travel buddy. Ako po si Ven Blones sa ngalan na ating kasama na si George Arsenio para dito sa ating Going Places.
3: Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Informasyon.
13: GIS, your general information station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
9: Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Informasyon.
13: GIS, your general information station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Oras natin, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
3: Alertong Araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinip na balita sa oras na ito.

0: DSWD tiniyak ang tulong sa pamilyang nasangkot sa aksidente sa Sorsogon. Para sa buong detalye ng balita, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Nagpaabot na ng agarang tulong ang Department of Social Welfare and Development sa pamilyang nasangkot sa madugong banggaan ng pampasayrong bus at SUV sa barangay Rangas, Huban, Sorsogon noong Mayo 11. 5 katao ang nasawi sa insidente habang ilan pa ang sugatan at kasalukuyang nagpapagamot sa ospital. Ayon sa DSWD, kabilang sa ibinigay na ayuda ang psychological first aid, 10,000 pisong cash assistance at 50,000 funeral assistance para sa isa sa mga nasawi. Inihanda na rin ng ahensya ang karagdagang burial assistance para sa iba pang biktima habang tinutulungan din ang mga survivors sa pagproseso ng medical assistance. Batay sa ulat, sakay ng SUV ang isang pamilya mula Pulilan, Bulacan na patungo sana sa Samar para dumalo sa isang okasyon na maganap ang aksidente. Dalawa sa mga biktima ang idiniklarang dead on arrival habang ang iba pang sugatan ay agad na isinugod sa ospital para malapatan ng lunas. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At para sa iba pang balita, Tatak Pinoy Expo 2026, itatampok ang lakas ng industriyang Pilipino. Inilunsan ng Department of Trade and Industry ang Tatak Pinoy Proudly Filipino Expo 2026 bilang bahagi ng flagship program ng administrasyon na naglalayong palakasin, gawing makabago at gawing globally competitive ang mga lokal na industriya sa bansa. Gaganapin ang Tatak Pinoy Proudly Filipino Expo 2026 mula Mayo 25 hanggang Mayo 27 sa SMX Convention Center, Manila. Tampok sa tatlong araw na aktibidad ang iba't ibang pangunahing sektor tulad ng information technology at business process management, food at agro-processing, semiconductors, electronics, automotive at electric vehicles, pharmaceuticals, defense manufacturing at construct materials. Ayon sa DTI, layunin ng programa na suportahan ng lokal na produksyon, itaguyod ang inobasyon at tulungang lumago ang mga negosyong Pilipino hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa pandaigdigang merkado. Magkakaroon din ng industry showcases, product demonstration at information sessions ukol sa mga programa ng pamahalaan para sa MSMEs at iba pang lokal na negosyo. Sa pamamagitan ng Tatak Pinoy program, sinasabi ng DTI na hindi lamang Proudly Filipino ang kanilang isinusulong, kundi ang paghubog ng mga industriyang tunay na world class at makapagbibigay ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Ang ulat na yan ay atid ni EJ Lazaro.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At para sa huling balita, DA nagbabala ng posibleng epekto ng El Nino. Pinapayuhan ng Department of Agriculture ang mga magsasaka at mangingisda na paghandaan ang posibleng epekto ng El Nino phenomenon. Batay sa pagtaya ng DOST Pag-asa, may 79% posibilidad na mabuo ang El Nino simula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon at maaaring tumagal hanggang unang bahagi ng 2027. Inirekomenda ng DA sa mga magsasaka ang paggamit ng drought-tolerant seeds, pagtatanim ng short gestation crops, at water-saving methods tulad ng rainwater harvesting. Pinapayuhan naman ang mga mangingisda na bantayan ang kalidad ng tubig at kondisyon ng mga palaisdaan upang maiwasan ang pagkalugi. Tiniyak naman ng DA na may mga paghahanda na ito upang mabawasan ang epekto ng El Nino sa agrikultura at pangingisda. Ang balitang yan ay hatid ni Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Para sa iba pang impormasyon, i-like at i-follow din po kami sa aming social media pages at Radyo Magazine. Ito po si Jared Moreno.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at broadcasting bang hanap mo na ako? Dito po yan, sigurado! Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang swak sa kabataan. Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at chikahan dito po sa ating programa at napapanahong balita, na huwag niyo pong kalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages at Radyo Magazine.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na

Ayun, good afternoon po everyone. Muli po ako si Jared Moreno at dito na naman po tayo sa inyong online tambayan sa Batang Broadcaster. Ngayon nga po eh, wala tayong makakasamang panauhin. Pero pag-uusapan po natin ang nangyaring sitwasyon. Alam ko eh, medyo maraming nangyayari po sa ating paligid. Isa na nga pong halimbawa dyan ang tensyonado at puno ng aksyong sitwasyon na nangyari po sa Senado nitong Miyerkules, no, Mayo 13. Matapos marinig ang putukan sa loob ng premises nito at agad itong nagdulot ng takot at kaguluhan sa paligid. Pero sa kabila po nito, nako, hindi po natinag ang ating mga kasamahan, mga kapwa Filipino, no, na mga mamamahaya gaya na lang po ng reporter, mga photographer at cameraman, kung saan patuloy po nilang pinatunayan, no, patuloy po silang naghatid ng balita sa gitna ng panganib. Nako, sana po eh nakasubaybay po kayo, no, sa mga nangyayari po dito sa ating bansa, and dapat talagang may alam po tayo sa mga social issues circling in our country. At pinatunayan nga po nitong sitwasyon na ito, no, yung credibility ng mga broadcasters, mga journalists, sa mga influencers at vloggers, no? Sa gitna nga po ng ingay at takbuhan at banta sa kanilang kaligtasan, no? Pinatunayan nga po ng ating mga kasamahan sa media ang tunay na meaning ng serbisyo publiko. Sa panahon nga po kung saan sikat na sikat po yung mga influencers, mga vloggers, gawa nga po ng technology, no, makikita po natin na sila po ay nagpapahayag din ng kani-kanilang opinion. Pero let's put in mind na ito pong mga reporters, dumaan po talaga sa ethical na serbisyo para makapaghatid ng balita over influencers and vloggers na kadalasan ay opinion-based lamang. Muli pong umangat, no, yung tunay na kahalagahan ng profesional na pamamahayag. Ito po yung pagbigay ng tumpak, beripikado at napapanahong impormasyon. Nako, kitang-kita po talaga yan, no, yung mga nakikita po natin sa media, no, yung mga reporters talaga namang ginampanan ng kanilang trabaho para makapaghatid ng napapanahong balita sa kanilang mga istasyon. Ayan. Kahit po itong mga broadcasters na po ito ay kadalasan, no, sila po ay nababatikos dahil sa kanilang trabaho, no, tuloy pa rin sila sa kanilang tungkulin, nalalagay man ang kanilang buhay sa peligro, gaya na nga lamang po nang nangyari nitong Miyerkules, nangingibabaw pa rin ang panawagan ng kanilang profesyon. Ito ang maghatid ng katotohanan. Kaya nga po ang usapin natin ngayon ay pinamagatang ang journalism ay hindi performance, ito ay paninindigan sa katotohanan. Ayan. At dahil din po sa nangyaring ito, no, pinapakita po nito sumasalamin sa real life situation ng journalism. Kung inyo pong nasubaybayan, no, yung insidente, no, makikita po natin yung actual na nangyayari kapag may coverage, special coverage, no, gaya na lamang po ng mga reporter mula sa iba't ibang istasyon. May mga natakot, may mga napaiyak, no, habang nagre-report. Talaga namang kitang-kita yung pagpapanik po sa kanilang mga muka. Ngunit isa lang po ang malinaw, hindi sila tumigil. Nagpatuloy sila at sa halip ay nagbigay ng real-time updates para sa sambayan ng Pilipino. Habang, and of course, no, alam ko rin po na hindi lang naman yung mga reporters yung dapat makoment sa pagkakataong to. Eh, kasi kung gaano ka-aksyon ang nangyayari sa field, ganun din po ka-aksyon ang nangyayari sa mga newsroom. Ayan. Ito po yung mga anchor, producer at writer na nag-aabang. Siyempre, nag-verify at inaayos ang bawat detaling impormasyon na dumadating sa kanila. Kumbaga, teamwork po talaga ang nangyari, no, para maipadala yung mga real-time updates na nangyari po sa Senado nitong Miyerkules. At sa kabila po nito, no, kasunod nga po ng ganun po yung nangyayari sa Senado, no, bumuhos din naman po ang paghanga ng netizens sa husay, tapang at dedikasyon ng mga mamamahayag. Ayon pa nga po sa isang UP professor, no, sa journalism, no, sabi po niya, delivering the news is hard work. Truth telling should be valued. Nako, tunay pong kahanga-hanga po talaga ang profesyon ng mga reporter.

0: reporters, no, mga media personnel para makapaghatid po ng impormasyon sa ating sasambayan ng Pilipino. Ito po mga larawang kuha sa aktual na pangyayari, no? Yung mga reporters po na tumatakbo, nagtatanong at nagdodokumento, eh malinaw na paalala kung gaano kahalaga ang responsible journalism. Kaya nga po dito po sa ating programa, lagi ko pong binabanggit, ito rin po yung natutuhan ko, no, sa mga kapwa nating media practitioner na nakakapanayam, na not just because you can speak English or Tagalog fluently, eh pwede ka nang mag-report. No, hindi po ganun yun. No? It's a privilege. No? Kumbaga, ikaw po ay inilagay sa posisyon na makapaghatid ng balita. Kaya dapat ito ay may puso. No? May dedikasyon. At malinaw ang iyong intensyon na makapaghatid ng napapanahong impormasyon. At dahil nga po dito, I hope na yung mga batang broadcaster na nakikinig at nakasubaybay po sa ating programa, eh mas mag-apoy ang kanilang kagustuhan na pumasok sa media, no? And sana, no, although nakakatakot talaga kung iisipin, no, isipin mo, ikaw ay magko-cover ng isang barilan at sa Senado pa talaga, no, tunay nga na kumbaga macha-challenge ka talaga bilang isang batang broadcaster, bilang isang batang nangangarap na makapasok sa media. Ito ba yung para sa'yo? No, kumbaga, baka dumating na doon. Kinwestiyon mo yung sarili mo dahil nga sa nangyaring ito, no? Para sa mga batang broadcaster. Naway magsilbi itong inspirasyon sa kabataan na nais pasukin ang larangan ng media sa mga sumasali, no? Sa mga kompetisyon, lalo na po sa NSPC, National School Press Conference, at kahit hindi man national level, yung mga maliliit na kompetisyon, school-based, no, eh sana eh mas mag-apoy pa ang inyong kagustuhang makapasok sa media. At ito rin po ang nakakatuwa at na-realize ko rin, no, na ito po talaga ay hindi performance. Yung ginagawa po natin ay hindi performance. Dahil sa NSPC, sa mga competition, eh, lagi pong na-highlight na dapat mahalagang maayos ang mga graphics natin. Talagang malinaw dapat yung boses at pulido yung delivery, no? Ngunit sa totoong sitwasyon ng pagbabalita, nagiging pangalawa lamang ito. Bakit kaya, no? Sapagkat sa gitna ng krisis, ang tunay na journalism ay hindi lamang tungkol sa presentasyon. Ito ay tungkol sa presensya. Nako. Tunay nga po na hindi ito presentasyon, no, lagi pong nabibigyan ng diin na dapat kapag ikaw ay sasalang, dapat modulated yung boses mo, maganda yung graphics mo bilang isang batang broadcaster. Na alam ko makaka-relate kayo dito, no, pero sa actual setting, no, pangalawa lamang ito. Dahil sa panahon ng krisis, mas mahalaga talaga ang presensya. You show up, no, sa mga pagkakataong ito. At ito nga pong nangyari sa Senate nitong May 13, no, yung mga reporters ay nag-uulat habang inahabol yung kanilang hininga, napapagod at napapalibutan ng kaguluhan. No, may mga sablay sa graphics, may mga pagkakamali sa detalye, may mga nauutal, ngunit nagpapatuloy pa rin sila. At dahil nga tunay, ang sukatan ng isang mamamahayag ay hindi kung gaano siya kalinaw magsalita, kundi kung paano siya mananatili sa gitna ng kaguluhan, nagve-verify sa ilalim ng pressure at naghahatid ng balita sa kabila ng pagod. Sa huli, ang journalism ay hindi perpektong performance. Ito ay paninindigan sa katotohanan. Ayan. Nako, salamat po sa pagtutok po sa ating programa at unang parte pa lang yan ng ating usapan. Mamaya po ay ma-highlight pa natin ang iba't ibang mga topic na para sa inyo ngayong Sabado. Muli po, ang journalism ay hindi performance, ito ay paninindigan sa katotohanan. Ang oras po natin, 12:23 in the afternoon, magbabalik po ang Batang Broadcaster.
1: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap
2: Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
6: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing siriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
4: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
6: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
4: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
6: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
7: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo! Publico Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
7: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
9: Ang taginting ng FM.
7: At lakas ng AM.
9: Sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa.
9: Para sa mas malawak.
7: Mas maraming mararating.
9: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
7: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: Trending issue. Na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
13: Di papahuli
14: sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 Informasyon.
16: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: 738.
7: Sports Radio.
18: 918.
16: Radyo Magazine. 1278.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
19: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
20: Mapapakinggan na.
7: Sa Capital 104.3 FM.
21: Capital 104.3.
22: Radyo Pilipinas World Service.
7: Sports Radio.
23: Radyo Magazine.
7: Serbisyo Publiko.
24: The AM and FM collab.
7: Sa Capital 104.3 FM.
25: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
26: Ay, buti naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya ito? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
27: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email kaya't maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN o anumang pribadong impormasyon.
26: Munti ka na ako dun ah. Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
27: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag man lamang sa ating kapwa.
22: Radyo Magazine 1278.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Balita, trending topics, at Gen Z feels.
3: Sheesh!
2: Hatid ng bagong boses ng kabataan, batang broadcaster sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Kami po yung nagbabalik at kayo yung nakatutok pa rin sa batang broadcaster. Nako, dadako naman po tayo sa ating segment, sa ating programa kung saan tatalakayin natin ang mga nauusang terminologies, mga unique vocabularies. Ito ang Gen Slang.
3: Mga salitang in, Gen Z terms na surely vibin. Ating tuklasin sa Gen Slang.
4: Gens lang, muli po ang Gen Z terms. Ito po yung mga unique vocabularies na kadalasang maririnig po natin, no, sa mga kabataan. Ito po yung mga kumbaga jargons na ginagamit nila sa kanilang talastasan everyday. Nako. Ayan, unang-una po sa ating listahan yung cooked. Ayan. Narinig nyo na po or nabasa nyo na ba ang Gen Z term na cooked? Pero ano po ba ang ibig sabihin nito? Sabi po sa ating screen, no, para po sa mga nakasubaybay sa Facebook, ang English meaning po nito ay I will not defeat this. No, I will not survive this. Bad grade, paper, exam, or etc. Nako, para po mas maintindihan natin ang ibig sabihin nito, ginagamit ito ng mga Gen Z para ilarawan ang isang sitwasyon o tao na tapos na. Yun, kumbaga, tapos na, done. We're done, kumbaga, na wala nang pag-asa o sobrang palpak ang kinalabasan. Ayun, cooked. We're cooked. Eh, kadalasan po yung sinasabi, no, lalo na sa mga games, na mga online games, na mga gamer. Ito po yung term na ginagamit nila kapag, syempre, matatalo na. Or sa sports, no, we're done. We're cooked, kumbaga. At halimbawa po nito, maaaring gamitin kapag may maling nagawa o hindi na maayos ang sitwasyon. Halimbawa po, eh, kapag nalaman ni Sir yan, nako, we're cooked. Lagot. At ginagamit din ito kapag pagod na o mentally drained na ang isang tao. Halimbawa po niyan, eh, kapag after exam, kumbaga ubos ka na, yung social bat mo, zero na, nako, we're cooked. Kailangan na nating magpahinga. Ayan pang unang Gen Z, Gen Slang terms, no? Term, ang cooked. Pangalawa po sa ating listahan, yung tinatawag na crash out. Nako, anong ibig sabihin na to? Sabi po dito, emotionally breakdown. Ako parang, kumbaga, in connection pala yung mga linya ng gens lang natin ngayon, no? Una yung cooked, ngayon crash out. Sabi po dito sa ating meaning, no? Ang meaning po ng crash out ay tumutukoy sa bigla ang paglabas ng matinding emosyon tulad ng galit o stress. Ikaw ba galit ngayon? O ikaw ba nasa-stress ngayon? Nako, ang crash out na term ay para sa'yo. Parang sumabog o nawalan ng control. Ayan po ang isa pa sa ibig sabihin ng Gen Slang na crash out. Gamitin po natin, no, sa isang halimbawa. Nag-crash out siya dahil sa dami ng problema. Nako, kawawa naman. Pwede din po itong gamitin kapag may taong biglang nagalit o nag-breakdown. Ginagamit din sa mga sitwasyon na hindi na kinaya ang pressure at nag-react ng matindi. Nako, ayun. Crash out po pala ang pwedeng gamitin, no, kapag nakakaranas tayo ng sobrang emosyon. No? Kadalasan kapag tayo ay stress, kapag tayo ay nalulungkot, kapag tayo ay nagagalit. Crash out po ang katumbas nito sa Gen Z term. At panghuli po sa ating listahan ang tinatawag na nonchalant. Yan. Isang katanungan, nonchalant ka ba? O over-expressive ka? Yun po kasi yung kabaliktaran, no, ng ibig sabihin ng nonchalant. Sabi po dito, ang nonchalant ay ginagamit ng Gen Z para ilarawan ang isang taong kalmado. Walang pakialam o hindi nagpapakita ng emosyon kahit nasa seryosong pagkakataon o seryosong sitwasyon ako nonchalant po. Sabi po dito, feeling or appearing casually calm and relaxed, not displaying anxiety, interest, or enthusiasm. Nonchalant po ang ibig sabihin yan. Gamitin po natin sa halimbawa para po lalo po nating maintindihan ang ibig sabihin po ng nonchalant. Sabi po rito, grabe ang nonchalant niya kahit nagagalit na. Naku, ba't parang puro galit ang halimbawa natin dito sa ating segment, no? Pwede rin po ito ang gamitin para ilarawan ng isang taong chill lang kahit may problema. Kumbaga hindi siya nagpapakita ng masyadong emosyon, no? Kabaliktaran po siya ng unang term na crash out. Kumbaga kapag too much na, kung sino ba naman, no, ay no na kapag sobra na, magka-crash out ka. Pero sometimes, kapag kaya mo pa at gusto mo maging chill, pwede kang maging nonchalant. Kumbaga. Minsan din po itong ginagamit para tukuyin ang effortlessly cool na vibe. Nako! Kumbaga, maihahalin tulad din siya, no, sa term na kapag ikaw ay astig, kumbaga cool, you wanted to appear calm, kumbaga, no, astigin na, kumbaga, nonchalant ang maihahalin tulad sa iyo. Muli po, ulitin lang po natin para makita ulit ng ating mga taga-subaybay at mga nakikinig po na sa ating programa. Una po dyan, ang cooked. Ang ibig sabihin ay wala ng pag-asa o tapos na o sobrang palpak ng kinalabasan, kaya we're cooked. Susunod po dyan, ang crash out. Tumutukoy sa isang bigla ang paglabas ng matinding emosyon tulad ng galit o stress. Parang sumabog o nawalan ng kontrol. At huli po ay ang nonchalant. Ibig sabihin po, ito po ay ginagamit para ilarawan ng isang taong kalmado. Walang pakialamong hindi nagpapakita ng emosyon kahit na sa seryosong sitwasyon. At yan po ang slangs of the week. Abangan pa ang mga susunod na terms. Napatok na terms sa kabataan, online man at sa tambayan. Yan po ang Gen Slang.
3: Mga salitang in, Gen Z terms na surely vibin. Ating tuklasin sa Gen Slang.
4: Nako, samantala, kayo po ba ay gumagamit ng Canva? Yan. Canva. Ayan po ang tampok sa isa pa nating segment, Anong Trending?
5: Anong bago?
6: Anong patok?
7: Anong trending?
8: Anong bago?
6: Anong patok?
7: Anong trending?
4: Ayun, anong patok? Anong trending? Inanunsyo nga po o pinakilala ng Canva ang bago nitong feature. Ang Canva po, no? I'm sure ikilalang kilala nyo na po. Pero po sa mga taga-subaybay natin na hindi pa kilala, ito po ay visual communication giant na may ituturing. Pwede tayong mag-edit, no, ng mga graphics, gumawa ng mga quote card, mga poster gamit po itong application na Canva, no? At para ipagpatuloy, inilabas nga po ng Canva ang bago nitong feature na tinatawag na offline editing mode. Nako, offline editing mode. Ako, estudyante pa lang po, ginagamit ko na itong application na ito. Canva. Nako, very helpful po talaga to sa mga estudyante, no? At sa mga, syempre, tayo po, no, gumagamit din po tayo ng Canva sa ating trabaho. Malaking tulong po ito na may feature na ganito para sa pagkakataong mahina po yung internet, no? At wala po tayong access sa internet connection, makakapag-edit, makakapag-save at makakapag-upload pa rin po tayo ng ating mga likha sa pamamagitan po ng offline editing mode ng Canva. Layunin po nitong mas mapadali ang trabaho ng mga user. Nako, kahit nasa lugar na mahina o walang internet connection. At kasabay din po ng paglabas po nitong offline editing mode, inilabas din po ng Canva ang isa pa nilang feature na tinatawag na Learn Grid. Nako, at ano bang ibig sabihin nitong Learn Grid? Ito po ay AI-powered learning tool na dinisenyo para sa mga guro. Nako, especially for teachers pala to, no? I believe ito po ay naka-angkla or nagbibigay ng mas mabilis na pag-produce ng mga output. Kasi bilang isang mga teacher na marami po tayong mga material na ginagawa at pinapresent sa ating mga estudyante. Sa pamamagitan nga po ng LearnGrid, nagbibigay ito ng ready-to-teach resources at automatikang pagbuo ng learning activities sa mahigit 30 formats at 16 languages. Ako, nakakatuwa naman po. More options, no? More styles, more formats, and more languages pa. Ayan, 16 languages nga po ang nakapaloob dito sa LearnGrid na talaga namang ikakatuwa po ng ating mga guro all over the world. Ayan. At ayon po sa Canva, bakit nga ba sila naglabas ng ganitong mga feature? Syempre para mas maging malawak yung sakop ng kanilang platform, no? Pero nilinaw po sa atin ng Canva na inilabas nila itong mga features dahil parte po ito ng kanilang transition sa tinatawag nilang Canva AI 2.0. Ayan, talamak na po talaga, no, yung paggamit ng artificial intelligence. Kumaga dito na po tayo papunta, kaya naman itong mga application na ito ay nag-a-adapt na po talaga sa modernization. Dahil na lang po ng pag-incorporate ng artificial intelligence sa kanilang serbisyo. Layo po nitong gawing mas kumpleto at AI-powered workplace system ang platform. Nako, nakakatuwa naman na mas malawak na, no? Mas madali, mas convenient na, no, sa atin, kasi I'm sure may mga napupuntahan po tayong lugar, no, na mahina po yung internet connection, wala po tayong access sa internet connection at tayo po ay may ginagawang trabaho. Pero dahil nga po dito sa new feature ng Canva, makakapag-perform tayo, makakapag-submit tayo at magagampanan natin ang ating mga trabaho sa pamamagitan po yan ng Canva offline editing mode. Ayan, nakakatuwa naman. At yan po ang patok na term. Mali, patok, a trending topic, no, dito po sa ating segment. Pero sa susunod po nating talakayan, mas magbibigay pa po tayo ng balita. Magbabalik po ang Batang Broadcaster.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Interesting no usapan.
11: Hindi heavy.
12: Tugtugang chill.
13: Suave.
14: Learning from home, may hindi boring.
1: Radyo Magazine.
15: 1278 AM.
16: Uy, Bex, sino na naman yung kamitap mo?
17: Secret, baka agawin mo.
18: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
17: Ha? Huh? Pero Doc, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
19: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
17: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
16: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
19: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
17: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
19: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became invaluable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
20: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
9: World class na tanawin. Explore na natin.
10: Love the Philippines.
9: Likhang sining na proudly Pinoy.
10: Influx na yan.
9: Radyo Magazine,
15: 1278.
8: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
23: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Impormasyon.
24: GIS, your general information station.
15: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
2: Balita, trending topics, at Gen Z feels.
16: Sheesh!
2: Hatid ng bagong boses ng kabataan, Batang Broadcaster, sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Kami po'y nagbabalik at kayo'y nakatutok pa rin sa Batang Broadcaster. At para po sa tuloy-tuloy na kwentuhan at update ngayong araw ng Sabado, naku, good news po para sa mga PUV drivers at operators, no? Dahil inanunsyo po ng Department of Transportation ang pansamantalang pagtanggal ng terminal fees, no? Para sa mga public utility vehicle. Naku, malaking tulong po iyan para sa mga manggagawa po, mga driver po, no? Na gumagamit po ng Paranaque Integrated Terminal Exchange. Ito po yung PTEX at epektibo po ito sa May 18 na sa Monday na po. No? Nako, good news po yan para sa mga drivers po talaga. Dahil nga po, ito po sila ang apektado talaga ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at diesel. At ayon po sa ahensya ng DOTR, no, tinatayang aabot sa mahigit 5 million pesos ang matitipid ng mga operators sa loob ng nasabing panahon. Layon din ang DOTR na syempre, no, makatipid nga sila, no, dahil sila po ang apektado talaga ng pagtaas ng petrolyo. Eh, mas marami din sila or mas malaki yung maiuwi nilang kita, kumbaga. At saklaw din po ng libreng terminal fees ang lahat ng PUV sa PTEX. Nako, nakakatuwa naman po. Kabilang po ang provincial at city buses, modern at traditional jeepneys, UV Express at mga taxi. Nako, muli po epektibo po ito sa May 18. Kaya sa mga driver dyan, nako, binabati ko po kayo at good news po para sa inyo itong balitang hatid natin. Ayon naman po sa DOTR, Department of Transportation, ito pong libreng terminal fees, no, aabot po ng 3 buwan. No, nakakatuwa naman. No, ngunit, sabi po nila, maaari pa po itong i-extend. Maaari pang i-extend. Depende pa sa magiging assessment ng DOTR. Naku, nakakatuwa naman po. And hopefully, mas ma-extend pa, no, habang hindi pa talaga nasusolusyonan itong problema po sa diesel. Kumbaga, hindi pa siya tuluyang bumababa at bumabalik sa dati niyang presyo. Eh, apektado pa rin po ang mga PUV drivers at operators. At maganda po na may ganitong mga inisyatiba ang ating pamahalaan, no, para makatulong po talaga sa mga drivers at operators. Ayun, muli po sa May 18 na yan. Maging epektibo na po yan sa May 18. Samantala, dako naman po tayo sa isa pa nating anunsyo. Isang katanungan, e, botante ka na ba? Nako, importante po yan. Kung hindi pa, wag nang palampasin ang pagkakataong ito. Sa Lunes nga po, May 18 din, inanunsyo po ng COMELEC ang huling araw ng voter registration para sa mga nais bumoto, syempre sa susunod na halalan. Nilabas nga po nila yung listahan ng satellite registration venues na maaari po nating puntahan para magparehistro. Kabilang po sa mga satellite registration venues ang Manila, Caloocan, Valenzuela, Malabon, Navotas, Las Piñas, Makati, Muntinlupa, Pateros, Parañaque, Pasay, Taguig, Quezon City, Pasig, Marikina, Mandaluyong at San Juan. At para po mabigyan po tayo ng mas detalyadong instruction kung paano po tayo makakalapit at makakapag-rehistro, no, dumiretso lang po tayo sa COMELEC Facebook page. Bisitahin po natin ang kanilang mga website para po makatanggap po tayo ng impormasyong tama, no? Dahil importante po talaga na tayo ay maging rehistrado, no? Nihikayat naman po ang publiko na magparehistro sa itinakdang oras upang magamit ang karapatang bumoto sa mga darating na halalan. Nako, bumoto po tayo ng tama at bumoto ng tama. Let's practice our right to suffrage. Ayan po ang atid nating balita. Naku, puputuloy po muna natin ang ating usapan at mamaya po magkikwentuhan pa tayo. Muli po magbabalik ang Batang Broadcaster.
0: Balita, trending topics, at Gen Z feels.
3: Sheesh!
0: Hatid ng bagong boses ng kabataan, Batang Broadcaster, sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
25: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: Ay, puti naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
27: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya't maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN, o anumang pribadong impormasyon.
26: Munti ka na ako dun ah. Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
27: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag man lamang sa ating kapwa.
28: Radyo Magazine 1278.
29: Radyo Pilipinas.
30: Mas pinalakas, pinalawak.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
31: Radyo Magazine.
30: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
1: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
7: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
7: at serbisyo publiko.
30: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
30: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
1: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
30: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
30: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
30: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
30: Sports Radio.
1: Radyo Magazine.
30: Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM Collab.
30: Sa Capital 104.3 FM.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas.
30: Samang impormasyon.
14: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
17: Aliw na kwentuhan.
30: Kabataan, kasama sa usapan.
28: Radyo Magazine 1278.
18: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
30: Batang Broadcaster.
18: Sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: And we're back! Kayo nakatutok pa rin po sa Batang Broadcaster. At sa pagkakataong po ito, bago po tayo matuluyang magpaalam at matapos po ang programa sa araw ng Sabado, ngayon pong May 16, gusto ko lang pong batiin ang mga nakasubaybay po sa ating Facebook page. Si Romel T. Lived, sabi niya po, maligayang weekend pa rin po, Sir Jared, at sa ating lahat. Ako, mag-ingat ka po dyan, Romel T. Lived, yun po ang ating regular listener, kumbaga. At gusto ko rin pong batiin ang isa pa nating, kumbaga, avid listener na si Sean Kyle Flores. Sabi niya po, mag-birthday na daw po siya nitong May 23, tama po ba? Or 23 years old ka na, Sean Kyle. Nako, happy, happy birthday po sa inyo. At sa pagkakataong po ito, puputuloy na po natin ang ating kwentuhan ngayong Sabado. Pero gusto ko pong pasalamatan ang ating mga naging kasamahan sa technical side. Sina Sir Julius Ungab, Sam Reyes, at sa Marulas Transmitter. Mali po, ako si Jared Moreno. Kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check. Dito lang sa Batang Broadcaster.
1: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Dagling kaalaman.
8: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
7: Dagling kaalaman.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
4: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magandang araw sa ating mga taypakinig dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isa na namang edisyon ng programang Warm Heart, kung saan atin pong pinapalaganap ang mental health awareness and education. Kami po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizel Nanyong.
0: Ayun. At syempre, patuloy niya po rin po kami nga nasusubaybayan sa pamagitan ng ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Pakisearch na lamang po sa inyong mga browser, Radyo Pilipinas World Service. Live the live po yan. May live streaming tayo. At syempre, meron din po tayong re-uploads at replays sa pamagitan naman po ng ating YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po yan. At bukod sa naturang audio-visual na live stream, ay meron din po tayo no, na audio live streaming sa pamagitan naman po ng ating Evox PBS Receiver app. Paano po ba ito ma-access? Syempre, unang-una, dapat po munang pumunta sa Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones at sa App Store naman po para naman po sa mga gumagamit ng iPhone. At matapos po ma-download at ma-install po ang naturang mobile application, pakihanap na lang po ang logo na nasa aming likuran. Ayan. Although hindi makikita ng mga nakikinig sa atin no, sa audio, pero ayun, basically yun na po yun. No? At syempre, bukod dyan, ay talaga po nga pinalawak ang ating reach no, dahil meron tayong shortwave radio sa pamagitan po yan ng pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng USAGM o ang United States Agency for Global Media o kilala rin bilang Voice of America. So paano ba tayo na papakinggan no, sa pamagitan ng shortwave radio? Unang-una po sa lahat ay ang Warm Heart po ay nai-air po sa shortwave radio Lunes po na madaling araw mula within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. That's Philippine Standard Time po. Sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. So basically, yun ang mga frequencies na dapat hanapin ng ating mga tagapakinig sa shortwave radio upang kanila pong mapakinggan ang Warm Heart, maging ang iba pa nating mga programa no, na under ng Filipino service ng ating himpilan. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan na banggitin ang mga replays. No? Kasi meron tayong replays every Saturday and Sunday from 1 p.m. to 2 p.m. sa Radyo Magazine 1278 kHz. So meron po no, para sa mga gustong maka-catch up no, sa radyo mismo ay AM band po yan, no, yung 1278 kHz. No? Kaya naman, tandaan nyo lamang ang kHz na yan, no, 1278 kHz para po sa mga nais makinig ng Warm Heart sa pamagitan po ng ating sister station na Radyo Magazine. At syempre, Drizel, no, ay dadako na tayo. Ayan, medyo hati kami ngayon. No? Kung nakikita nyo, hati kami ngayon sa mic at malalaman nyo kung bakit kaming dalawa ay magkatabi ngayon. No? Dahil meron tayong mga guests no, live na live dito sa ating studio dito sa Radyo Pilipinas World Service. So introduce na natin kung ano ba yung topic for today no natin dito sa Warm Heart. Kaya naman sa panahon ngayon no kung saan dumarami nga ang hamon na kinakaharap ng ating mga kabataan mula sa academic pressure hanggang sa personal na pinagdadaanan, lalo pang pinagtitibay ang kahalagahan ng mental health support sa loob at labas ng mga paaralan.
1: Kamakailan, inilunsad ng Department of Education ang mas pinaigting na Learner's Helpline na layong magbigay ng agarang tulong, gabay at psychosocial support sa mga mag-aaral na nangangailangan.
0: At sa pamagitan ng helpline na ito, mas napapalapit ang mga eksperto sa kalusugang pangkaisipan sa bawat estudyante na nangangailangan ng kausap at gabay. Ngayong araw, pag-uusapan natin gaano nga ba kahalaga ang ganitong mga inisyatibo, paano ito makatutulong sa kaligtasan, kapanatagan at kabuuang kapakanan ng ating mga mag-aaral. At paano natin mahihikayat ang mas maraming kabataan na magsalita at humingi ng tulong.
1: Samahan ninyo po kami sa isang makabuluhang talakayan tungkol sa mental health at suporta sa ating mga mag-aaral kasama ang ating mga panauhin itong edition ngayon sa Warm Heart.
0: Ayan nga, no, sabi ko nga kanina, meron tayong live studio guest. At yun nga, live na live ngayon dito sa studio ng Radyo Pilipinas World Service, sina Sir Ricardo B. Gomez Jr., ang CEO Administrator ng Learn and Explore Montessori School at siya ring presidente po ng Federation of Associations of Private Schools and Administration or Administrators rather, o FAPSA NCR. At bukod kay Sir Ricardo, ay makakasama natin si Ma'am Marian E. De La Merced, ang CEO Administrator naman ng Green Pastures Christian Academy. So, Sir Ricardo and Ma'am Marian, welcome po sa programang Warm Heart. Ayun, pabati po muna.
2: magandang umaga to all of you guys.
3: Ayan, good morning po.
0: Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa aming munting studio dito sa Radyo Pilipinas World Service. We know that this is a Sunday and supposedly no, isang family day, pero pinaunlakan niyo pa rin po kami no para sa edisyong ito ng Warm Heart, dahil mahalagang mahalaga po no ang ating tatalakayin, lalong-lalo na sa mga estudyante po natin no, particular dito sa NCR, dahil nga po presidente ng FAPSA NCR si Sir Ricardo. So unang-una po sa lahat no, ano po ang pangkalahatang reaksyon ng FAPSA no sa paglulunsad ng DepEd nitong tinatawag na Enhanced Learners Helpline?
2: Okay. Well, anyway, ang supposedly planning namin by next week pa siguro no, pero we haven't started planning yet regarding do sa nilunsad na yung inisiyatiba na ng gobyerno sa atin no. Pero para sa opinion ko or para on behalf of PAPSA, medyo napakalaking, very timely, napakagandang pag-usapan to, lalo na sa hindi lang kasi academic kung aspeto ang pag-aaralan ng mga bata, kasama din ang emotional at psychological aspect.
1: Para po kay Ma'am Marian, Ma'am, ano po yung pananaw ninyo bilang sa private sector po tungkol po dito sa ganitong initiative ng DepEd?
3: Yes, actually, napakaganda ng support na ito kasi nga kumbaga hindi naman lahat ng estudyante ay may sapat na support system sa bahay o sa paaralan. Kaya itong ginawa ng DepEd na ito ay malaking bagay para sa ating mga mag-aaral.
0: Mm-mm. Siguro babalik ako kay Sir Ricardo, no? Sa pananaw po no, ng FAPSA NCR, ay paano po ba eksaktong makatutulong itong inilunsad ng DepEd na Learners Helpline sa mga estudyante po no, na nasa private schools?
2: Ah, okay. Well, anyway, ang FAPSA kasi, no, ang normal membro namin ay mga small and medium schools. So basically, ang kakulangan namin ng mga registered counselors sa eskwelahan, yes, eh napakalaking tulong talaga itong initial ano itong initiative ng gobyerno. Unang-una, magsisilbi itong ano kami mga magiging bridges or magiging bridge para matulungan namin yung mga bata may mental health problem na may direkta namin doon sa TeleSafe, na yung Learners TeleSafe helpline, kung saan pwede namin introduce sa mga bata during the parents orientation, during the student orientation. So basically, kami mga pribado, lalo na yung mga may kakulangan sa registered counselors, eh may papaalam namin sa mga bata na pwede silang humanap ng makakausap through online na nilunsad ng DepEd program.
1: Mm-mm. Sir, follow up lang. Sa kasalukuyan po ba sa mga support system po natin dito sa private sectors, paano po natin natutulungan sila habang hindi pa po natin ipapalabas tong helpline na to?
2: Actually, ang pribadong eskwelahan naman, no, ang first guidance counselor ng mga eskwelahan is yung teachers nila. Aside from that, may mga counselors din, may mga guidance din tayo, may mga guidance offices. Even though they are small school or medium school, may mga matatakbuhan yung mga bata kung saan may mga psychological problem. No? Pero most of the students from private schools, eh, mayroong emotional shyness, kumbaga nahihiya silang lumapit sa teachers, may lumapit sa mga guidance counselors nila. So basically kapag napatupad to ng maayos yung online learners helpline for private for public and private, kasi wala namang ina-identify na kung nasa privado or nasa publikong paaralan ka. Eh malaking tulong to kung ang mga kabataan ngayon lalo ang Gen Z is more on the online and on telepono ang ginagamit, no. So basically malaking tulong talaga ito.
0: Yes. Siguro mabalik tayo kay Miss Marian, no. Sa kasalukuyan, meron po bang katulad na support systems na ba ang mga private schools para sa mental health po ng ating learners?
3: Yes, actually nabanggit nga rin ni Sir kanina, no. So meron tayong mga guidance offices, may mga counselors tayo, meron tayong mga wellness program. Kumbaga sa private kasi mas active, no. Kumbaga nag-iisip kami ng mga ways na paano makakatulong sa mga mag-aral. Pero again, syempre limited pa rin yung aming mga resources. Kaya mas kailangan pa rin namin ng mga trainings doon sa mga teachers, and of course, kailangan din natin ng mga psychologists talaga na mas nakakaalam ng dapat na gabay.
1: Ma'am, tanong ko lang din po, kung if ever po, follow up lang din po, since nasabi nyo nga po, small schools, yes, po ang ano natin, small and medium. Paano po natin natutugunan yung pangailangan po? Tapos, kapag nahaharap po, kunyari may issue po yung bata, paano po tayo nakakatulong sa kanila?
3: Actually, ayan po, ano, bilang administrators, napakahirap. Kumbaga, ito yung magagawa talaga namin na magbigay kami ng kaalaman sa mga estudyante, sa mga mag-aaral, sa mga magulang. So, syempre, kailangan din namin na magbigay ng mga information campaigns, seminars, orientation, programs, kompleto po lahat yan. Para, kumbaga, maging aware sila na hindi sila dapat matakot na humingi ng tulong.
0: Mabalik lang po ako kay Sir Ricardo po, no. Given na meron na pong kahit papaano yung support systems po na naipo-provide ang ating private schools para po sa ating mga learners, ano po ang nakikita nyo pa na puwang, no, na maaring punan nitong learners helpline?
2: Sa pampubliko at saka sa pribadong paaralan kasi very limited yung oras, no. Basically from Monday to Friday, sometimes may online pa. Unlike kapag itong na-launch ng maayos tong learners helpline, basically it will be 24/7, no. Even during Saturdays and Sundays pwedeng tumawag yung bata. Most of the time pag nasa bahay yung bata, all alone, she or he can use yung cellphone niya to call the hotline, no. Yun yung malaking tulong, alternatibong paraan para matulungan yung bata sa pangangailangan niya nakausap.
1: Tanong ko lang din po, sir, paano po natin matutulungan ang DepEd para mapalawak po natin yung access, lalo na po since sa mga maliliit at saka medium size na mga schools?
2: Siguro ang pinakamabisang paraan, yung unang-una, ma-introduce namin sa bata kung paano gamitin yung... may number kasing tinatawag, ano, yung number sign 33733, which is very, very easy to memorize. Yes. Siguro sa ganung paraan, ma-introduce namin sa mga bata, kasama na rin sa magulang during parents orientation, at saka during the first 2 weeks of orientation sa students, masabi namin kung paano gamitin yung hotline na to. Pangalawa, may mga proper what do you call this, meron kami mga board, no, mga board
3: seminars,
2: tayo, seminars,
3: yes.
2: Pwede na ma-introduce kung paano magiging tulong para sa mga bata, para sa kanilang psychological and mental health, no. And pangatlo, probably yung isama namin sa mga diary namin na ang bata makikita nila every now and then na pwede silang tumingin ng tulong all throughout the entire

0: problema rin ng mga bata o mag-aaral sa kanilang pamilya.
1: Gaano po kaya kalawak or kahalaga ang pagkakaroon ng direktang access natin sa NCMH or mental Center for Mental Health?
0: Actually, yan po talaga ay napakahalaga. Kasi pagka tumawag tayo directly sa kanila, talagang yung gabay na ibibigay nila ay tama. Kasi sila ay well-trained na mga professionals na magbibigay po talaga ng mga gabay sa ating mga mag-aral.
2: Mabalik lang ako ulit kay Sir Ricardo po, no? Sa inyong palagay po, bilang kayo po ay presidente ng FAPSA NCR, ay magiging handa ba ang mga mag-aaral na gamitin itong learners sa helpline na ito, o meron pa ring existing na stigma po, no, sa usaping mental health?
3: Siguro ang sa aking pananaw, no, mas magandang pag-usapan namin bilang mga officers ng FAPSA, and at the same time, ma-introduce namin sa mga member school yung kahalagahan ng helpline na ito, no. Ang normal stigma kasi sa mga kabataan ngayon, no, nahihiya sila, hindi na ma-introduce yung sarili nila, at sometimes being alone, ayaw nila na may kausap. So basically, ang dapat namin gawin bilang FAPSA, bilang federasyon, at bilang namumuno sa federasyon na ito, ipaalam namin sa lahat ng miyembro kung ano yung ultimate purpose ng Learner's Helpline na inintroduce ng DepEd para sa lahat ng privado at pampublikong paaralan. Pangalawa, sisiguruduhin din siguro namin na masabihan yung mga miyembro na itong mga helpline na tatawagan nila ay mga professional, no? Directly from National Mental National
2: Center for
3: Mental Health, no. Basically, these are all professional people. So basically, ang siguro ang may papayo lang namin is ma-introduce lahat ng mga privado at saka pampublikong paaralan din.
1: Follow up ko lang, sir. Paano po tayo makakasiguro kung ayung sa privacy, since mga bata po kasi to. So paano po tayo makakasiguro yung sa privacy nila na hindi makakalabas, hindi makakaapekto, hindi rin siya magagamit para sa mga medical advances po ng ibang tao, sa mga sex nila?
3: Hindi lang ngayon, no, pero during the past several years na in-implement na yung data privacy law. Normal to na ni-implementa ng mga bawat pribadong paaralan. Normally, pagpipictures ng bata, pinagbabawal na po yan, matagal na, no? Yung paggamit ng mga bata sa mga social media sites. So, sa panahon ngayon, kung merong ganyang hotline, basically, ma-implement din namin yung data privacy ng bata. Pangalawa, non-disclosure policy ng eskwelahan. Meron nung kami sa mga pribadong paaralan, no? And pangatlo siguro, masasabi namin sa mga bawat bata ng mga pribadong paaralan, yung security lines. Na kapag sila yung tumawag, basically, direct line doon sa mga professional people.
2: Ito naman po, no? Mabalik ako ulit kay Ms. Marian. Given na kayo po mga CEO and administrators po, no, ng mga private schools, ano po ang mahalagang papel na gagampanan po ninyo sa pagpapalaganap ng kamalayan? Hindi lamang patungkol dito sa Learner's Helpline na inilunsad po ng DepEd, kundi sa mental health awareness in general.
0: Yes, actually, ang pinaka-importante talaga sa amin dyan, ano, yung pagpapalaganap nga ng awareness, no, yung regarding sa ating mental health. Pangalawa, syempre, of course, kailangan mag-isip din kami ng mga ways, no, paggawa ng mga programs, orientation, policies, no, na maghihikayat sa mga estudyante na hindi dapat sila mahiya at walang dapat matakot sa paghingi ng tulong sa mga professional.
1: Tanong ko lang po, both po, at sino po sa inyo. Ano po yung maaari nating idagdag na mga programa pa po para maging effective po itong magiging hotline para sa mga bata po?
3: Ms. Maria, sige.
0: Yes. Siguro ang kailangan dagdagan pa natin dito, kasi aminin natin, limitado pa rin naman kasi yung mga trained responders natin. Siguro yun po yung dagdagan. Ganun din po yung mga trainings and seminars din po para mas dumami pa at mas marami pa po ang matulungan natin mga mag-aaral.
3: Okay, tama. Malayan na tama yung mga sinasabi ni Ma'am Maria. Pero ang sa akin lang, sa aking pananaw siguro, we have to orient din yung mga magulang. No?
0: Yes.
3: Kasi ang unang

0: Sekuridad ng bata is nasa tahanan, eh, nasa bahay nila yan. So basically, we have to orient all the parents na itong help learners helpline magiging tulong sa mga bataan ngayon, no? After pandemic kasi, after 2 to 3 years of after 2 to 3 years of pandemic, lumabas yung mga psychological, no, yung mentalidad ng bata na medyo may mga problema. So basically, ang unang tinatakbuhan niyan kundi bahay, eskwelahan. Siguro itong magiging initiative ng gobyerno para magkaroon ng hotline for students na may psychological problem is very yung initiative is very timely sa panahon ngayon. So basically, this is very good for DepEd.
1: Yes. Mabanggit. Yes. So actually maganda po talaga. And to be honest, Sir Rick, ano, kasi active din po kami sa LGU po namin from Caloocan. Since 2024, isa rin po ako sa naatasan din po ni Mayor Along Malapitan through private schools naman, na kakausap kami ng mga private schools sa amin na meron po kaming seminars for mga students, especially sa mga high schools, no?
0: Okay.
1: Yes, yeah, so ganun ka-active si Mayor kasi meron kaming tinatawag na seminars noong 2024 pa lang, ha, na Youth Depression Seminar. Tapos ngayon po, nag-open kami si Mayor Along Malapitan kasama po ang kanyang may bahay sa ni Ma'am Aubrey Malapitan ng tinatawag namin Caloocan Calm Space, na yun tayo ay pwedeng lumapit po doon para sa mga nangangailangan po talaga ng mental health po natin.
0: That's nice. Oh.
1: Yes, so active.
0: Speaking of politics, no? Hindi nung papatalo ang Taguig area.
1: Yes!
0: Ang Taguig, no? Not to mention na may nangyari kasi sa amin sa Taguig. It was last year. Maybe because of depression. Hindi namin talaga totally alam. No? Pero basically, the mayor of Taguig City, Mayor Lani, introduced the mental seminars for all the students of Taguig, no? Hindi kasama ang privado, hindi lang para sa pampublikong paaralan. Pero basically, meron din kaming tinatawag na, I don't know if this hotline, pero meron kaming opisina kung saan pwedeng pumunta yung magulang para i-report yung mga bata na mayroong psychological problems. No?
2: That's nice to know po. No? Talagang may pang...
0: Very timely. Oh.
2: Very timely. Yes, very timely. No? At ang maganda na mapakinggan na itong mga LGUs natin dito sa Metro Manila ay talagang masigasig, no?
1: Yes.
2: Sa pagpapromote ng mental health awareness and education, lalong-lalo na sa ating mga estudyante. Speaking of, dahil nabanggit nyo yung kumbaga mga initiatives sa Caloocan and Taguig, sa inyong... palagay po, no, overall, no, bilang mga administrator, CEO ng private schools, sapat na po ba ang kasalukuyang resources at training ng mga paaralan, no, mga schools para tugunan po ang psychosocial needs po ng ating learners?
0: You can start, ma'am.
1: Yes, sa akin palagay po, sa akin lang naman, may mga paaralan pa rin na kulang pa rin sa resources at special trainings pagdating sa mga psychological support. Kaya siguro, yun nga, sabi ko nga kanina, kailangan pa rin natin ng tuloy-tuloy na training para sa mga teachers, counselors, school personnel. Ganon din, sinabi nga ni Sir Rick, magsimula rin tayo sa mga magulang.
0: Sa pananaw ko naman, hindi pa siguro, hindi pa natin na natutugunan, eh. Hindi pa natin alam kung ano mangyayari. Pero basically, hindi pa siguro ganun kahanda yung gobyerno. Kasi in the first place, these are all professional people na dapat nila makausap. So kapag marami na huyo tumatawag, baka mayroong kakulangan. No? Pero hopefully with the budget of DepEd, kayang tugunan itong lahat na pangangailangan ng ating mga mag-aaral.
3: Since nabanggit nyo po kanina po na different cities po may mga initiatives po, no?
1: Yes.
3: Particularly po sa mga community and sa mga magulang po, tingin nyo po paano po sila makakatulong para po sa mental health ng bata, tapos matugunan po yung mental health initiatives po nila?
1: Unang-una sa magulang, kailangan talaga may acceptance, yung pagbibigay ng emotional na suporta doon sa kanilang mga anak. Hindi kasi po pwede ng pag-uwi mo, trabaho ka, pagod ka, wala na. Kailangan lagi-lagi, kahit malaki na yan, hindi lang bata ang iniisip natin. Hanggang sa paglaki nila, nandun ang gabay ng mga magulang.
0: Siguro ang magiging papel namin mga maging CEO and administrator of school, ng mga pribadong school, lalo ng mga small and medium na wala hong kakayanan mag-empleyo ng mga registered guidance counselors, no? Sigurang magiging initiative move namin mga private school is to introduce to all parents na meron tayong ganitong helpline, no? Meron tayong may matatawagan ng mga bata. Pangalawa, ipaalam din sa mga magulang yung walang panghuhusga sa mga bata na nangangailangan ng tulong, lalo na emosyonal. No? And pangatlo siguro, alamin din nila, malaman din nila dapat na ang unang nagpapagligtas ng mga bata, lalo na may mga emotional problem, is yung tahanan. So, these are all the proper orientation to all the parents na dapat malaman nila yung kahalagahan ng pamilya sa pagtulong sa bata sa mga gitong problema.
2: At bagamat gusto ko pa pong at gusto pa namin pahabain, no, ang ating diskusyon, pero ito na lamang siguro ang hihingin ko po sa inyong dalawa. Ano po ang inyong mensahe sa mga estudyante at sa iba pa pong private schools, no, tungkol sa kahalagahan ng kumbaga yung seeking professional help po, no, sa panahon na mayroon pong mga hamon pagdating sa kalusugang pangkaisipan?
1: Yes, of course. Una-una, lagi nating isipin na hindi kayo nag-iisa. Andito kami, walang masama sa paghingi ng tulong. Hindi lahat kasi ng laban ay nakikita, eh. No? So dapat matuto tayong umunawa kung ano ba talaga ang nararamdaman, at dapat malaman din natin kung ano rin po ang dapat na gabay, ang tamang gabay sa ating mga mag-aaral.
0: Okay. Ako ang ipapayo ko lang siguro sa mga estudyante, ano? Nandito ang paaralan para sa pangalawang tahanan nila. Kung saan pwede nilang hanapin yung solusyon sa kanilang mga problema, emotional at psychological. Pangalawa, gusto ko rin ipaalam sa mga magulang, no? Mga paaralan na kagaya natin. Yes. Patuloy natin bigyan ng espasyo yung ating mga paaralan kung saan mayroong matatakbuhan yung mga estudyante na mayroong mental and psychological problem. And lastly, siguro sa FAPSA magtutulungan kami kung paano namin i-orient yung mga magulang through seminars, through trainings din, para malaman ng mga magulang paano ang gagawin. So basically, ang asosasyon, ang federasyon namin is malaking tulong din at ma-introduce sa mga bawat administrator kung ano, gaano kahalaga yung nilunsad kamakailan ng ating gobyerno para sa helpline na ito, no? Yung hotline. And very simple, madaling i-memorize yung number, no? Isa sa number sign 33733. So, yun lang, no? Ilagay natin sa mga bulletin board natin kung saan pwede makita kagad ng mga bata. So, yun na siguro yung mga inisyatibo namin, mga pribadong paralan.
2: And with that po, maraming salamat, maraming po, Sir Ricardo and Miss Marian, for giving us a very kumbaga yung mga insights po, no, patungkol po dito sa inilunsad ng DepEd na Learners Helpline, na talaga ng mga isang initiative na hopefully ay mapupunan yung gap pagdating sa usaping mental health among our students. Hindi lamang po, no, sa private schools, kundi maging sa public schools na rin po. Maraming salamat po sa uulitin po. And God bless po. Hopefully, hindi ito ang first and last.
0: Thank you. Maraming salamat. Thank you.
2: At atin pong nakasama dito sa edisyong ito ng Warm Heart, sina Sir Ricardo B. Gomez Jr., ang CEO Administrator ng Learn and Explore Montessori School, at siya rin po ang presidente ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators of FAPSA NCR. At syempre kasama din po natin si Ms. Marian E. De La Merced, ang CEO Administrator naman po ng Green Pastures Christian Academy. Sa pagbabalik po ng Warm Heart ay tutungo na tayo sa ating segmentong Attitude of Gratitude. Pero bago ang lahat ng yan, narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
5: Mr. President, pwede pa yakap?
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
6: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
7: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
7: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
10: Amoy pawis, amoy araw.
11: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
10: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
11: Ang dungis mo!
12: Ma! Tama na!
13: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
14: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
15: Ang saya balikan ng ating kabataan.
13: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
16: O ano? Game na?
17: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
8: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
18: Attitude of gratitude.
19: Attitude of gratitude.
20: Attitude or attitude.
21: Attitude of gratitude. Gratefulness.
22: Gratefulness. Gratefulness.
21: Joy.
22: Joy. Joy.
21: Appreciation.
22: Appreciation.
21: Appreciation. Attitude.
22: Attitude.
21: Of gratitude.
22: Of gratitude.

0: At tayo nagbabalik na sa ating programang Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizel Nanyong.
0: Ayun, so nandiyan na tayo no, sa segmentong Attitude of Gratitude kung saan amin po nga binabahagi ang mga kwento ng mga pasalamat. No. At syempre, dito ay nag-i-invoke din tayo sa iba, no, nag-i-instill din tayo sa iba no, ng mga katanungan kung paano ba, kung baga matitrigger no, ang ating grateful heart. Siguro basahin ko muna no, bago tayo magkwento sa ating mga tigapakinig. Una sa lahat, no, ang unang katanungan dyan ay what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Pang-lima, what is the last book I read or movie show or social media clip I saw that I really appreciated and why? Ay, pang-anim naman dyan, no? What am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Pang-pito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-walo at pang-huli nating katanungan, what can I celebrate today? Siguro ako na muna, no? Ang magsasalita. Siguro ang aking sasagutin ay yung what am I most looking forward to this week, month, and year, and why. Siguro yung nilulook forward ko kasi ay yung this week, ayan, kasi meron akong a-attendan na seminar no sa Tagaytay no. Bale seminar talagang bubunyag na no. Seminar siya na spearheaded po no ng ating isa sa mga partners natin dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang Commission on Filipinos Overseas. Kasi dun sa seminar na yon ay talagang kumbaga gagabayan no ng CFO ang mga media people katulad ko natin no, kung paano ba dapat gawa ng mga storya no ang ating mga tinatawag na non-resident Filipinos. Bali yun na yung tawag no sa ating mga kababayan na permanente ng residente abroad, non-resident Filipinos. O yan no, may term na kagad no na tayo ay natutunan, and looking forward ako na mas marami pang matutunan given yung mandato ng ating istasyon na makapag bigay serbisyo hindi lamang sa ating mga overseas Filipino workers o OFWs kundi maging sa ating mga non-resident Filipinos na nais din maging informed no and educated patungkol sa mga kaganapan dito sa ating bansa. So panibagong learning, ako naman ay always open to more learnings no, kasi ako ay very eager to learn para syempre bukod sa career growth ay magkaroon din ako ng personal growth in general no, kung ano man yung matututunan ko doon sa paparating na seminar. So looking forward ako dyan, and syempre nami-miss ko rin ng Tagaytay no, kasi parang isang beses pa lang ata akong nakapunta sa Tagaytay and this would be my second time. So looking forward ako na makabalik ulit no sa Tagaytay. Ikaw naman Drizel, ano ang pinagpapasalamat? Anong katanungan ang nais mong sagutin para sa edisyong ito ng Warm Heart?
1: Para sa akin ang gusto kong sagutin is which people in my life am I grateful for? Sobrang grateful ako and thankful ako to have my family, especially my dad, my mom, my brothers, pati sister-in-law ko. Kasi sobra silang supportive sa journey ko. Sobra silang di man, not in a bad side, pero sila yung number one critic ko. Sasabihin nila sa akin, eto yung mali mo, eto yung ganito mo. Hindi para husgahan ka or i-judge ka, kundi sila yung tao na sasabihin nila yun para mag-improve ka. And I'm so, so thankful to have them in my life.
0: No. Ayun, baka gusto mong pasalamatan sila direkta, no? Oo, kasi for sure, no, dahil nabanggit mo sa akin no nitong pag-uusap tayo ay mukhang nanonood sa iyo ang iyong father dear, no? It's an honor. Sige.
1: Hello sa aking pinakagwapong ama at pinakamagandang ina ng buong mundo. Father dear, Togs Nanyong at Bobot Nanyong. Hi po.
0: Oh, kung hindi niyo po kung kung hindi niyo pa po alam, no, matatawag na isang veterano, no, dito sa ating mother agency na Presidential Broadcast Service, ang father ni Kawarm Heart Drizzle na si Sir Togs Nanyong. So pabati, isa pong malaking karangalan na pinapanood niyo po kami. pero syempre, para din ma-witness yung growth ni Drizzle dito sa Radyo Pilipinas World Service. Dahil bukod sa pagiging isang producer, marami na siyang ginagawa dito, no, na masasabi na first time, no?
1: Yes.
0: Di ba? Kaya looking forward din ako, no, bilang ka-warm heart mo, no, dito sa ating himpilan na ma-witness pa, no, ang iyong improvements, no, dahil ako, nakaka-witness ako pagdating sa pagsulat, parang malaki ang improvement nitong si Drizzle. Kaya looking forward pa tayo, no? Hindi lamang dun sa mga other works na dito sa istasyon, kundi lalong-lalo na dahil nandito na tayo sa Warm Heart, no? Looking forward tayo na makita pa, no, kung ano ang kaya pang ibigay sa atin ni Drizzle dito sa ating programang Warm Heart. At with that, no, ay syempre pararaanin nating muli ang ating mga paalala mula sa istasyon dahil susunod na po ang ating mga public service announcements na ihahatid po sa atin ni Kawarm Heart Drizzle. Narito muna ang ilang mga paalala.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Warm heart.
13: Warm heart.
12: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips. At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
13: Warm Heart.

0: nagbabalik na po tayo sa ating programang Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Rizal Nanyong.
0: Ayun, so narito na tayo no, sa panghuling bahagi ng edisyong ito ng ating palatuntunan sa araw na ito, kung saan ihatid po ni Ka Warm Heart Drizzle ang mga public service announcement na may kinalaman po sa mental health community dito sa Pilipinas. Go ahead, Drizzle.
1: Okay, para sa una nating public service announcement, ang Far Eastern University Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation o FEUNRMF ay inaanyayahan ang mga mag-aaral na dumalo sa isang eksklusibong open house para sa programang Bachelor of Science in Psychology nitong darating na Sabado, May 30, 2026. Ang layuning ng nasabing aktibidad na ito ay magbibigay ng pagkakataon sa mga interesadong estudyante na masuri ang larangan ng mental health at behavior sciences. Ito ay may temang Cracking the Code of Human Behavior, Why Enroll in BS Psychology. Again, ito ay sa Mayo 30, 2026, Sabado, 9 a.m. hanggang 12 noon sa Tower Building 12 Floor Audiovisual Room sa FEUNRMF. Sa mga interesadong estudyante, magkakaroon din ng libreng entrance exam sa gaganapin mula 1 p.m. hanggang 3:30 p.m. Sa mga nais na makalahok, maaari kayong mag-register gamit ang official na Google form na makikita sa kanilang FB page. Para sa mga karagdagang katanungan, maaari kayong makipag-ugnayan sa kanilang a mobile number na 0917-185-0934 o 0917-183-1521 at maaari din kayong mag-email sa admissions@feunrmf.edu.ph. Para naman sa second na public service announcement, ang Mental Health Hour ay inaanyayahan kayong lumahok sa gaganapin na Certified Empathic Listener Workshop na gaganapin sa darating na May 30, 2026 mula 1 p.m. hanggang 5 p.m. Ang programang ito ay para ma-level up ang kakayahan sa dialogo, ma-develop ang inyong emotional intelligence at pakikitungo sa kapwa sa pamamagitan ng pakikinig. Kung ikaw ay interesado, maaari kayong dumalo ng personal sa eMERGE Space Quezon City o makibahagi sa online sa pamamagitan ng Zoom live streaming. Limited slots lamang ito, kaya kapag gusto po ninyong lumahok dito, maaari kayong magparehistro at bisitahin ang kanilang FB page sa Mental Health Hour. Sa ating pangatlong PSA, ilulunsad ng People Management Association of the Philippines o PMAP at EMFAT ang isang libreng webinar na may pamagat na Employee Financial Wellness and Mental Health, Managing Money Stress in Uncertain Times, sa darating na June 3, 2026 sa pamamagitan ng Zoom video conference mula 3 p.m. hanggang 5 p.m. Ipapaliwanag dito ang ugnay ng financial wellness and mental health habang nagbabahagi ng practical na paraan upang ma-manage ang stress at mapanatili ang mental well-being sa gitna ng hamon ng pananalapi. Makakasama dito si Ms. Norvi Tiong, isang senior psychologist at psychotherapist sa EMPATH at kasalukuyang head ng psychology department sa DOH Las Piñas Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center. Sa mga interesadong participant, maaari kayong mag-visit sa kanilang FB page para makapag-rehistro. At sa ating panghuling public service announcement, ang Child Fam Possibility Psychosocial Services o CPPS ay magkakaroon ng isang libreng pampublikong online workshop na may pamagat na Spot, Support, Sustain, a leader's role in mental health in the workplace. Sa darating ng May 30, 2026 sa alas 10 ng umaga via Zoom, bibigyang konteksto ang mental health ng mga individual, kupunan at organisasyon. Dinisenyo ito para sa mga human resource personnels at mga pinuno ng kumpanya upang matulungang matukoy ang mga source ng pagod, stress, pagbibigay ng suporta sa mga kasamahan at overall positive outlook ng kumpanya. Limitado lamang ang slots na ito para sa mga gustong sumali at ang deadline nito ay sa May 28, 2026 para makapagparehistro.
0: At yan ang mga public service announcements na inihatid sa atin ng ating ka-warm heart na si Drizzle. So Drizzle, ito bali ang second episode na official kang nakasama dito sa Warm Heart. So kumusta ang experience?
1: Masaya, fulfilling, and challenging.
0: Oo, bakit challenging?
1: Challenging kasi kailangan napag-aralan mo yung magiging topic para alam mo kung paano mo i-handle yung mga guests natin. Katulad kanina, sila Ma'am Marian at siya kasi Sir Ricardo. So, mm-hmm. Dapat makapag-contribute din tayo ng mga magagandang information sa mga tagapakinig at nanonood sa atin.
0: Oo, kasi yan naman talaga ang ating mandate, ang ating goal, objective dito sa Warm Heart. Ang mapalaganap pa, no, ang mental health awareness and education. Kaya mahalaga na, of course, sa pag-aaralan talaga natin yung topics na dinidiscuss natin dito sa programa. And at the same time, ay syempre, maipunla natin, no, sa isipan ng ating mga taga-subaybay kung bakit dapat nating i-advocate, no, ang mental health awareness. So ito, no, isa na namang edisyon ang ating tinatapos ang ngayong araw ng Linggo. Syempre, pasalamatan muna natin ang ating mga kasama dito sa studio. Sa Master Control ay nandyan si Ma'am Susan Aison, sa ating Warcast nandyan naman si Hero Lucero, at syempre sa ating audio live streaming at ang nagsilbi rin, no, na ating executive producer, no, para sa araw na ito na si Sir Leo Magpayo. Pero actually kanina ay kumbaga all around talaga, no, all rounder, no, kumbaga sa mga artists, no, kayang gawin lahat. Yes. Ayan. So yun, at syempre pasalamatan din natin ang ating mga resource person para sa araw na ito, kina Sir Ricardo B. Gomez Jr., ang CEO Administrator ng Learn and Explore Montessori School, na siya ring presidente ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators of FAPSA, NCR, at kay Ms. Marian E. De La Merced, ang CEO Administrator naman ng Green Pastures Christian Academy. So, very looking forward tayo, no, in case na mag-guest sila dito ulit sa Warm Heart. Ito na, matatapos na ang ating programa. Kami po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizzle Nanyong,
0: at ito ang Warm Heart.

0: Toronto. Multico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
1: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
4: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
3: 66 Impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
5: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Beach vacation.
9: Ano tara?
8: Jogging.
9: Ano tara?
8: Hiking.
9: Ano tara?
10: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
11: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
12: Pass tayo dyan!
13: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
11: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
13: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
11: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
13: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
12: Tandaan!
11: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
13: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
14: Oy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
15: Ma, 5 minuto pa.
14: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay.
15: Ma, nasa yung notebook ko?
14: Nasa bag mo na, kagabi ko pa nilagay.
15: Yung ID?
14: Nasa liig mo na.
15: Ay, oo nga pala.
14: Excited ka ba?
15: Medyo, pero kinakabahan din.
14: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
15: Paano kung mahirapan ako?
14: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
16: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
15: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
14: Yan ang masipag!
16: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
17: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
18: Radyo on the go.
17: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay!
19: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
20: PBS Receiver.
19: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
17: Libre to ha?
19: Walang bayad?
17: Oo, walang bayad.
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
19: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
21: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
21: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba?
24: Swak na budget recipes.
23: Light na buong family.
25: Tala kayang makakalikasan.
23: Anything under the sun.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years.
1: Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
26: 66 Informasyon.
27: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
29: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
30: Hala, totoo? San ka sumali?
29: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
30: Naku po! Juan! Scam yan!
29: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
30: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
29: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
30: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
29: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
30: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
29: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
31: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
30: Kaya huwag magpabudol, bes!
32: Servisyong kailangan.
33: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
34: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
2: 78.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
26: 66 Informasyon.
27: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: alas dos na. Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
1: Mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang May Puso at Malasakit para sa Seniors. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors, Season 2. Hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan ang ating live streaming sa Radyo Magazine 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maaari din kayo mag-iwan ng mensahe sa comment section ng ating Facebook Live. Ako si Mercy Gutierrez, ang chairperson at chief executive officer ng National Commission of Senior Citizens. Makakasama ninyo ako sa buong Season 2 ng Golden Heart, Puso para sa Seniors. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin sina Mr. Alan Alianige, Officer in Charge ng Presidential Broadcast Service, at Ms. Marinela A. Texon, Station Manager ng Radyo Magazine. Mga ka-Golden Heart, sa episode natin ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang paksang matagal nang nakaugat sa kulturang Pilipino. Yan ay ang paggamit ng herbal medicine o halamang gamot, lalo na para sa ating mga kababayang senior citizens. Lumaki ang marami sa ating mga lolo at lola sa paggamit ng mga halamang gamot para sa simpleng karamdaman. Halimbawa, yung salabat para sa ubo, hanggang sa paggamit ng lagundi, sambong at ampalaya bilang alternatibong lunas sa iba't ibang kondisyon. Pero sa panahon ngayon na marami ng makabagong gamot at maintenance medicines, mas matimbang pa rin kaya para sa mga Pinoy ang herbal medicine. At dahil dyan, ang ating team ay nagtanong-tanong sa ilan sa ating mga ka-Golden Heart at inalam natin ang kanilang mga pulso tungkol sa herbal medicine. Panuorin po natin ito.
2: Mas nagtitiwala ako sa artificial medicine.
3: Prefer ko yung sa butika.
4: The same, parehas lang.
5: Sa ngayon, ang ginagamit ko, food supplement.
6: Depende po.
7: Herbal po.
8: Depende po, ma'am.
6: Both.
9: Ganda yung herbal. Kasi yung mga synthetic, di natin alam kung ano yung side effect.
3: Ang mga doktor natin, almost 10 years sila nag-aaral. So, expert sila sa mga gamot.
2: Mas nagtitiwala ako sa artificial medicine since na-proven ko na yun. At lalo na yung mga FDA approved.
10: Sa herbal po. Kasi lalo na sa kalagayan namin, walang kaming, hindi namin ma-reach yung amount ng mga gamot. Kaya doon lang kami naniniwala sa herbal.
11: Yun, as I said, yun dahon ng guyabano, I boil it together with yung dahon ng guava in a few minutes. Pagkatapos, paanoin lang, palalamigin lang until it becomes just warm. Iinumin mo yung matatanggal yung pag-ano ng kumbaga meron kang acid reflux. Yun, I've tried that. Effective naman.
12: Mangustin para sa ano yun eh, para sa yung uric acid. Tapos yung ano naman yung sa tanglad is para sa high blood. Tapos yung luya para sa maga.
13: Lagundi sa ubo. Pumipitas lang kami ng lagundi leaves. So yun nilalaga tapos iniinom namin. Parang ginagawa namin tubig.
10: So tuba-tuba na ano. Nilalagay namin yung dahon para po sa mga yan namamaga.
2: Siguro mas maging aware lang tayo na yung mga advertisement kagaya ng gumagamit ng mga kilalang tao kagaya ni Dr. Willie Ong, So, mas maging mindful lang tayo na sila ay totoo or baka dab lang na ginagamit for scam para makapagbenta or makapag ano ng produkto nila.
6: Kaya ka naniniwala doon sa mga herbal kung ano nag-order ako kasi titingnan ko muna kung may FDA approved. Hindi ka naman basta-basta rin mag-take ng hindi ka sigurado at baka lalong imbis na gagamutin mo yung sarili mo, lalong sumama naman yung ano katawan mo.
5: Meron namang na hindi angkop sa pangangatawan mo, baka mamaya hindi naman tama. So, napaka-importante consult the doctor.
11: Yung kung sinubukan mo at you feel it's not effective, well, you have to think about it, na scam yun.
1: Citizens, kapag senior citizens, kumo na ang gamutan para sa alta presyon, diabetes, arthritis, at iba pang chronic illnesses. At dahil lumolobo ang bilang ng older Filipinos, marami rin na naghahanap ng mas praktikal at mas natural na paraan para mapanatili ang kanilang magandang kalusugan. Batay sa resulta ng Longitudinal Study of Aging and Health in the Philippines noong 2025, lumalabas na mataas ang bilang ng senior citizens na may physician-diagnosed illnesses. Ilan dito ay hypertension o high blood, arthritis, rayuma at cataracts. Marami rin sa kanila ay nananakit ang katawan at hirap sa pang-araw-araw na gawain. Bagamat maraming Pilipino ang naniniwala sa bisa ng halamang gamot, mahalaga pa rin siguraduhin na ligtas at tama ang paggamit nito, lalo na para sa mga umiinom ng maintenance medicines. Kaya para mas maliwanagan tayo tungkol sa tamang paggamit ng herbal medicine, at kung epektibo ba talaga, kasama natin ngayon ang isang espesyal na panauhin na si Dr. Isidro C. Sia. Siya po ay member ng Board of Trustees of the Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, or PITAC, at Executive Director din po siya ng Integrative Medicine for Alternative Healthcare Systems, or INAM, Philippines. Magandang hapon po, Dr. Sia, at welcome sa ating programang Golden Heart, Puso para sa Seniors.
7: Magandang hapon po, Chair.
1: At swerte po kami at nagkaroon kami yun ng panahon para magkaroon tayo ng talakayan tungkol dito sa mga herbal medicines. Doc, ano ba yung layunin ng PITAC o ano ba ang mandato nito at paano ito makakatulong sa kalusugan ng ating mga senior citizens?
7: Ang PITAC po ay isang ahensya ng DOH na itatag sa pamamagitan ng isang bill ni Dr. Flavier upang i-promote ang paggamit ng mga traditional medicine na alam natin na ligtas, mabisa, o kapakipakinabang, abot kaya, ano po? At ito ay gusto nating isangkap o integrate sa mainstream medicine. Kumbaga, may enhance at magkakaroon tayo ng mas magandang healthcare delivery system. So, pare po modern medicine and traditional medicine together.
1: Salamat kay Dr. Flavier at nagkaroon ng ganyang PITAC na ngayon meron tayong member of the Board of Trustees na nandito sa atin ngayon. Ayon sa inyong pag-aaral, ilang porsyento ng ating populasyon ang umaasa sa tradisyonal na medisina?
7: Ang sasabihin ko po ay yung number na 88%. Ito po ay pag-aaralan ng WHO noong 2022. Ano po? So malaki pong bilang yan, no? Pero bukod po sa herbal medicine, may iba pa pong mga traditional o alternative medicine katulad ng acupuncture, naturopathy, at iba pa po. So ang PITAC po ay mayroong 10 traditional and alternative healthcare systems or modalities na ina-accredit, no? Ito po dapat nga, nasabi ko kanina, ligtas, mabisa o kapakipakinabang, beneficial, at abot-kaya, affordable.
1: Dok, siguro na lalo sa probinsya, no, yung sa malaking porsyento na yan, nanggagaling sa ating mga probinsya at sa malalayong komunidad.
7: Opo, mas marami po ang paggamit sa mga probinsya, pero sa mga, ano rin po, sa mga syudad, kasi po marami sa ating mga herbal medicine available na sa tableta o capsule o ointment. At marami rin sa mga taga-syudad yung gumagamit niya. Halimbawa, nung acupuncture, bali Chinese medicine to, Tai Chi, iba pa po.
1: Dami. Kapag sinabi natin traditional and alternative healthcare community, sino-sino ba yung mga eksperto na kasama dito?
7: Marami po. Ano? So, sa traditional o alternative healthcare, meron po tayong mga kasamahan na nag-aral sa traditional Chinese medicine. Ito po yung pinaka-popular na traditional medical system. So dito po marami mga acupuncturist. Meron pong samahan ng mga acupuncturist, yung Philippine Academy of Acupuncture. At meron dito mga halos 800 na accredited ng PITAC. So,
1: at talagang epektibo naman yung acupuncture, ano, Doc?
7: Maging ang WHO po o maging ang US, National Institutes of Health, meron po silang mga, sabihin natin na sinesertify o kinikilala ng mga gamit ng acupuncture, lalo na po halimbawa, magbigay ako ng halimbawa po, halimbawa sa mga low back pain o knee pain o
1: sa
7: migraine.
1: Sa lahat ng mga pain na nararamdaman sa katawan, merong acupuncture doon.
7: Meron po, no? Shoulder, yung po mga frozen shoulder.
1: Tok, saan naman makikita yung ano yung listahan ng mga accredited acupuncture clinics?
7: Pwede po tayong bumisita sa website ng PITAC. So pitak.gov.ph at nandito po nakalista ang mga acupuncturist na sinesertify ng PITAC. Bukod po sa mga acupuncturist, meron din tayong mga tinatawag na naturopath, homeopath, chiropractor, Ayurveda practitioner. Sampung modalities.
1: Ano naman ang pagkakaiba ng traditional sa alternative medicine? At ligtas ba itong isabay sa mga maintenance na gamot? No?
7: Pag nagsabi po ng traditional medicine, meron po silang definition. Ano? Na ito po yung mga ginagamit ng sinauna. Pero ang sasabihin po ng WHO na merong tatlong henerasyon. 3 generations ang gumagamit, no? Lolo, tatay, saka anak, no? So, yun po. Yun naman po, alternative, yung salita, sinasabi na kung alternative, pwede magamit, no? Sa halip na mainstream, pero po yung paggamit ng term na alternative ay parang dinidiscourage na, at complementary po yung tinatanggap ngayon na term ng WHO at saka ng Department of Health. So, complementary po to modern medicine. So
1: doon kung halimbawa na yung Lagundi, no, na ano yan, na herbal.
7: Opo.
1: From the leaves, Lagundi leaves. Opo. No. At yan ay napiprescribe at nabibili na sa ano at sa butika at approved ng FDA. Kung merong meron bang ano yan, contraindication naman sa ibang mga sakit?
7: Yung pong,
1: hindi pwede isabahay?
7: Ang Lagundi po, di ginagamit natin para sa ubo. So, marami namang ubo yung sinasabi natin na self-limiting. Ano po? Yung mga dalawang araw, isang linggo, magaling na, dahil sa virus. Pero hindi pong Lagundi, pwede natin gamitin na kasabay sa iba pang mga karamdaman na may ubo para lumabas ang ubo. Ano po? So, complementary po.
1: At safe naman.
7: Safe po ang Lagundi. Ang Lagundi po ay napag-aralan at ito binibilang na safe. Ang Lagundi po ay isa sa 10 halaman gamot na may pag-endorso ng Department of Health.
1: Bakit nga ba mahalaga magkaroon ng mga natural options lalo na para sa ating mga nakatatanda?
7: Yung pong salitang natural, gusto ko pong linawin, no? Na, kasi marami nagsasabi na natural, kaya ligtas, no? Hindi po nag-i-equate yung salitang natural at ligtas. Kasi marami tayo sa likas, no? Natural, mm-hmm. na pwedeng pagkain, mm-hmm. pwedeng gamot, at mm-hmm. pwede rin pong lason.
1: Mm-hmm.
7: So, yung pong ating ini-endorso, halimbawa sa Department of Health, ng FDA, sila po ay dumadaan sa mga pag-aaral para tingnan yung kaligtasan o safety mm-hmm. ng mga halaman na ito.
1: Mm-hmm. Like nakikita natin sa screen, meron ako nakikita bawang, luya. Ano ba ang talagang tulong nito sa ating kalusugan o sa ating mga sakit?
7: Opo. Yung pong bawang, ayan, mga tsanggubat, pero unang po yung bawang.
1: Bawang.
7: Yung pong bawang, isa yan sa 10 halaman gamot na may pag-endorso ng Department of Health at ito ay ginagamit bilang tulong o adjunct sa mga matataas na kolesterol.
1: Yan. At saka sa high blood din yata, Doc?
7: Well, yung pong high blood, ito po yung popular na gamit. Pero yung pong sa pag-aaral ay patuloy pa.
1: Mm-hmm. No?
7: Pero yung pong mas tanggap ng FDA mm-hmm. na siya ay adjunct mm-hmm. Para sa mga may matataas mm-hmm. na kolesterol. No?
1: Mm-hmm.
7: Nakita rin po kanina yung sambong para po yan sa tulong sa pangtunaw ng bato sa bato.
1: Mm-hmm.
7: Para nakita rin siyang gumat kanina.
1: Mm-hmm.
7: So yun po ay para naman sa mga sakit ng tiyan,
1: mm-hmm.
7: colic.
1: Dok, safe naman na ano na kasi pagka gumamit ka ng mga dahon na yan, lalagyan mo lang sa mainit na tubig o kaya pakukuluan. Pwede na ba ito? Pagaya ng mga sambong.

0: limiting na
1: Tapos, Dok,
0: condition.
1: sa internet, ang dami
0: Opo.
1: mong mapapanood na, o ito, itong
0: Yun po.
1: guava leaves, maraming health benefits.
0: Opo.
1: Kaya maiinganya ka na, subukan.
0: Pero maganda po sana na yung informasyon na galing sa Department of Health o sa
1: Yan.
0: PITAC ang ating gagamitin.
1: Meron ba kayong mga ano, mga meron ba kayong meron bang paraan ang ating mga senior citizens na ma-access kung ano man ang dapat na malaman sa mga dapat malaman tungkol sa mga ganitong medisina, herbal medicines, kung ano man ito, sa PITAC?
0: Meron po sa PITAC, pero yung PITAC ay tinutulungan po ng...
1: Doon sa website siguro daw, pakikita na doon, no?
0: Medyo konti pa po, pero ang alam ko, yung PCHRD, may proyekto sa United Laboratories Foundation para mas payamanin
1: pa
0: po yung mga informasyon tungkol sa mga halaman gamot at iba pang traditional medicine na pwedeng magamit safely, no, ng ating mga kababayan. So gusto pong parating i-emphasize, no, na dapat ligtas ang paggamit ng mga ito.
1: Marami tayong mga katutubong halaman mula sa mga IPs o indigenous peoples at mga tradisyon sa mga probinsya gamit ang iba-ibang mga halaman. May kasalukuyan po bang programa o pag-aaral ng PITAC o pang-idokumento at gawing official ito?
0: Ang PITAC po, Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, ang PCHRD, Philippine Council for Health Research and Development, at ang UP Manila, mayroon pong pagsasama-sama para sistematikong idokumento ang mga traditional practices and beliefs ng ating mga indigenous
1: patuloy
0: peoples.
1: Patuloy ito, Doc.
0: Patuloy po ito.
1: Patuloy
0: po na ginagawa. Ang PCHRD po ay mas aktibo ngayon. Although ang PITAC po ay gumagawa rin ito.
1: Sana maraming lumabas na mga ano, na mairirekomenda ang PITAC at iyan ang makukuha sana ng approval ng ng ating FDA.
0: Gusto ko idagdag na yung Tuklas
1: Sige,
0: Lunas, no?
1: May
0: program po ng PCHRD na Tuklas Lunas. Bali, Drug Discovery and Development. Ang kanila pong basihan ay yung mga halaman na mayroong folklore use. So, halimbawa, yung mga taga Leyte sa Visayas State University, ang kanilang sinesentro, ano ba? Yung mga halaman gamot na folklorically ginagamit ng mga waray, sila nilang pinag-aaralan. So ito pong Tuklas Lunas, ang alam ko meron silang mahigit sa 20 universities na kasama sa network ng Tuklas Lunas.
1: Dito naman, Doc, na kanina na nabanggit natin yung sa acupuncture, kumusta naman ang hilot at traditional Chinese medicine bukod sa acupuncture? Ano pa ba ang traditional na Chinese medicine? At saka yung hilot. Siguro naman, Doc, ang hilot ay hindi yung mga talagang hilot na talagang hirap na hirap ang katawan mo na halos paana ka ng binugbog. At paano binabantayan ng PITAC? Kasi marami na nga yung naglipa na, tawag nila naglipa ng wellness centers, spa at clinics. Paano ba natitingnan ang legal na pag-ooperate nito?
0: Ang PITAC po, meron din siyang sistema o proseso ng pag-certify o pag-accredit, no? Ng mga practitioners, mga healer practitioners, o yung mga kanilang clinic, at saka mga training program. Para po yung gagamit yung healer na sasabihin natin, sabi ko kanina, parating gusto kong ulitin na ligtas, mabisa o kapakipakinabang. Ano po? So, pagka binanggit po yung hilot, well, alam po natin na sa ating Department of Health, hindi na nila pinapayagan yung hilot na magpaanak sa bahay.
1: Yan, yung panahon namin, Doc.
0: Ako rin po,
1: hilot.
0: O yun po yung hilot, yung sa buto, yung nag-aayos ng buto, pero yun po. So, yung hilot po na sinusubaybayan ng
1: yung
0: PITAC,
1: opo,
0: para po sa mga sakit.
1: Yung nagmamasahe lang, yung mga simpleng masahe na
0: opo,
1: doc.
0: Lamig, pasma kung tawagin ng mga tao, pero yung pong pakiramdam ng pasyente, masakit ang laman, o malamig, ganun po.
1: Kasi
0: yung po sa iba, yung nabanggit yung acupuncture, iba pang Chinese medicine, tuina, acupressure, at iba pa pong mga modalities
1: ng Chinese.
0: Na Chinese yan po ay sinesertify o binabantayan po ng PITAC.
1: Ng PITAC. Kasi pagka mga

0: Chinese ano modalities yung ganyan sa pagpapagamot, parang bilib tayo ko agad dahil kasi ancient practice yan. Opo.
1: Pero sa acupuncture po maraming pag-aaral.
0: Mm-hmm. Yun talaga.
1: Scientific na studies. Mm-hmm. Isa pong pinaka, sabihin natin na modality na pinaka-abante mm-hmm. kung in terms of mm-hmm. gano'ng karami.
0: Mm-hmm. Kanina Doc, naitanong ko yung listahan ng mga acupuncture, pumunta lang sa PITAC para malaman ko ano yung mga website. Accredited ano, Doc, sa website ng PITAC. Itong hilot, talagang wala na yan kasi nung panahon namin, Doc, ang mga hilot, nagpapaanak.
1: Ayun po.
0: At tapos, meron pang mga arbularyo noon na pinupuntahan ng ating mga noon, nung panahon namin, na parang gamutin.
1: Pero gusto po natin, inirespeto po natin yan. No? Mm-hmm. So at least po, sana madokumento yung kanilang mga nalalaman. Mm-hmm. Kasi maaaring po mayroon ding
0: meron talagang,
1: makikita tayo na,
0: na talaga effective.
1: Pakinabang po. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Kung so, may ano, Doc, mga doktor na nagbibigay ng mga peking herbal medicine na inaalok sa ating mga ka-golden heart, mga seniors, ano, saan po dapat na magsumbong?
1: Pwede po magsumbong sa PITAC.
0: Sa PITAC. Mm-hmm. Mm-hmm. Yan,
1: sa mga, website po.
0: Sa website. O yan, ang daming ano, ang dami nating mapupuntahan, alamin kung ano yung mga dapat na puntahan ng mga ano, accredited na acupuncture, pati pa din yung mga herbal medicines na pwede nating magamit ng ligtas.
1: Opo.
0: May mga seminar o training ba para sa mga senior citizens na gustong matutong magtanim?
1: Meron
0: na
1: po.
0: Mga medicinal plants sa kanilang mga bakuran?
1: Meron po. Kami po sa INAM, aking NGO, last year meron kami ginawa sa mga senior citizens dyan sa barangay natin, sa barangay natin, mm-hmm. Pinyan. Mm-hmm. O, mga taga sa UP campus. Mm-hmm. So kung meron pong mga iba pang mag-iimbita, mm-hmm. meron pong tayong module mm-hmm. o, para sa mga senior. No? Mm-hmm. Sa Caloocan, meron din tayong ginawa kasi meron tayong mga kasamahan na mm-hmm. nasa Caloocan.
0: Ako po, madami po akong tanim na oregano.
1: Opo.
0: Dahil nakakagamot po sa akin. Doc Sia, may mga kinokolekta kami mga herbal legends o mga sabi-sabi tungkol sa paggamit ng herbal. Sasagutin nyo lang po ang mga ito kung ano ang inyong opinion. Una, ayoko magpa-opera o magpa-ospital. Mauubos lang ang pera natin. Diyan na lang tayo sa herbal.
1: Ano
0: herbal medicine na lang.
1: Depende po yan sa karamdaman. Mm-hmm. Katulad po naman narinig natin kanina, mga testimonya, di ba? So, ang mahalaga po yung pag-alam kung ang sakit ay simple o ang sakit ay kinakailangan i-refer.
0: Mm.
1: Halimbawa po sa ubo, sasabihin ko na sa ubo, pagka yung ubo po ng isang bata, eh makita yung bata may masigla, maganang kumain, okay lang po yan. No?
0: Mm.
1: Pero kung ang bata po ay inuubo at nahihirap ang huminga at ayaw kumain, ano po, baka may bronchopneumonia ang bata, dalhin po yun sa ospital. Mm-hmm. Baka yung antibiotic.
0: O Doc, pangalawa, kapag walang makita ang doktor sa x-ray o lab test, doon tayo sa albularyo o manghihilot. Hanggang ngayon pa rin.
1: Maganda pa rin po kasi hindi lang naman x-ray o laboratory test.
0: Mm-hmm.
1: Ang ating po mga doktor, may tinatawag tayong sa mga clinical eye. Ano po? So gagawa sila ng diagnosis ayon sa nakita nila o naikwento ng pasyente. No? So ang sa akin po, of course, magandang may tulong mula sa mga doktor para alamin ang ating sakit kung medyo mahirap po ang sakit.
0: Mm-hmm.
1: So, sasabihin ko naman po na yung albularyo, hilot, o nanay sa bahay, no? Kung maganda ating ano, kung parang makaalaman, alam natin kung ano yung simpleng sakit.
0: Mm-hmm.
1: So, kung simpleng sakit, gamutin natin. Pero kung kita natin na grabe, no?
0: Mm-hmm.
1: Katulad ng iba ko kanina sa ubo na nahirapang huminga, dapat magpunta tayo sa hospital o sa center.
0: Mm-hmm. Meron nga ang advertisement, Doc, na ang galing ni nanay, Vicks Vaporub lang, gamot na.
1: kasi po, simpleng sakit lang yun. Okay lang po yun. Kasi simpleng ubo lang na self-limiting naman.
0: Doc, ikatlong tanong, pag mas madaming iniinom, mas mabilis gagaling. Ito yung water therapy, Doc.
1: Yung pong water therapy, o kahit na rin po sa gamot. Kasi yung iba, gusto nilang mas double yung doses, mas madaling gumamot. Yung pong mga yan, pinag-aralan po, at sinasabi natin kung ano yung angkop na dosis. Halimbawa, paracetamol, 500 milligrams, no? Kung may lagnat, meron pong pinagdaan ng pag-aralan para sabihing 500 milligrams. So, huwag po tayong sosobra kasi po ang sobrang paracetamol, masama sa atay. Ang tubig po, ganun din, no? Na, kasi po, may nalulunod din sa tubig.
0: Sobra, nalulunod din, ano?
1: Opo, over hydration.
0: Tok, ito pa. Basta natural, walang lason, walang side effect.
1: Ay, hindi po. Nasabi natin kanina,
0: Natural.
1: Na sa natural, mayroong pagkain, may gamot, at may lason. So, huwag po tayong ano dun sa... Kasi marati nating marinig. Eh, natural yan eh. Kaya safe. Hindi po. Hindi po totoo na lahat ng natural ay safe.
0: O ito po, panghuli pong tanong, comment. Matagal nang ginagamit ng pamilya ito. Tiyak na epektibo at ligtas.
1: Maaari pong yung karanasan ay nangyari kasi ginagamit po natin yan sa mga simpleng karamdaman o karamdaman na self-limiting. Ano po? Pero siyempre yung ating din sinasabi na maganda yung tayo ay natututo sa sakit. Ano ba yung sakit na simple at gagamot niya sa bahay? Ano ba yung mga sintomas ng sakit na kinakailangang ipatingin sa doktor?
0: Yan, bilang panghuli na lang, Doc. Ano inyong mensahe sa mga senior citizens na nag-aalangan pa rin subukan ang tradisyonal at alternatibong options para sa kanilang kalusugan?
1: Yung sa akin po, pareho ang aking pagtingin, no? Sa modernong mga gamot at sa mga traditional and alternatibong option, no? Na sinabi natin kanina na ito rin, alam kong ano ng FDA tungkol sa gamot, na dapat ang gamot o paggagamot, ano pa man yan, ligtas, no? Pangalawa po ay mabisa. Ang mabisa, efektibo, ano po? Pero gusto kong sabihin na mayroon din mga ginagamit tayo, lalo na sa traditional medicine na baka hindi epektibo, pero kapaki-pakinabang, beneficial. At ito pong salitang beneficial, ito po ay tinatanggap ng ASEAN, no? Sa kanilang definition, no? Na ligtas, beneficial or epektibo, at kapaki-affordable.
0: Yung tatlo yun pong salita na yon ay tandaan natin.
1: Sa FDA po, meron pa quality dyan.
0: May kalidad.
1: Kalidad.
0: Maraming salamat, Dr. Sia, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Sana ay samahan niyo muli kami dito sa aming programa at sa iba pang mga activities ng komisyon.
1: Maraming salamat po.
0: At nakasama po natin sa ating panayam si Dr. Isidro Sisiya, Member, Board of Trustees, Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PITAC. Yan po ang hanapin nyo kung may mga katanungan kayo at kung mayroon kayong mga gusto pang malaman. Siya din po ay Executive Director, Integrative Medicine for Alternative Healthcare Systems or INAM Philippines. Marami pa tayong pag-uusapan, mga ka-Golden Heart. Samantala, bigyang daan muna natin ang ilang paalaala at balita dito sa Senior Spotlight News.

0: Buong pusong sinusuportahan ng NCSC ang kampanyang nagsusulong ng agarang pagpasa ng panukalang Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens sa ating bansa. Nitong May 25, 2026, katuwang ang iba't ibang senior citizens organizations at associations mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ating isinagawa ang turnover na mahigit kumulang 2 milyong lagda bilang maliwanag na panawagan para sa mas inklusibo at makataong suporta para sa ating mga senior citizens. Ang mga lagdang ito ay hindi lamang simpleng numero dahil ito ay sumasalamin sa boses, pangangailangan at dignidad ng milyon-milyong senior citizens. Sa panahon ngayon, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at gastusing medikal, mahalagang magkaroon ng sapat na suportang pinansyal ang ating mga lolo at lola. Ang Universal Social Pension ay magsisilbing mahalagang tulong para mapagaan ang kanilang gastusin sa pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Naniniwala ang komisyon na ang pagkilala sa karapatan at dignidad ng senior citizens ay hindi dapat limitado lamang sa ilan. Kasama ang NCSC, katuwang ang regional offices at ng iba't ibang organisasyon ng senior citizens, patuloy po nating palalakasin ang kampanya para maabot ang 12 milyong lagda para sa matatanda at maipasa na sa lalong madaling panahon ang Universal Social Pension. Patuloy po nating ipaglaban ang 1,000 may malasakit, pagkilala at tunay na pagpapahalaga sa ating mga senior citizens. Para sa inyong katanungan sa mga programa ng NCSC, maaaring makipag-unayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita sa inyong mga screen ang contact information ng aming 16 regional offices sa buong bansa. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na sa aming official YouTube channel para mapanood ang replay ng ating programa. Kayo ay nakatutok pa rin sa Golden Heart, puso para sa seniors. Sa panahon ngayon, napakadaling mag-order ng gamot at skincare online sa 1 pindot lang. Ligtas ba talaga ang mga iniinom at pinapahid natin? O baka naman, sayang lang ang pera at delikado pa sa kalusugan. Huwag namang hula at huwag magpabudol. Upang pag-usapan ang kaligtasan ng ating mga iniinom na gamot, makakasama natin live si Attorney Kay Ann Magundayaw Borlado. Siya po ang spokesperson ng Philippine Food and Drug Administration. Magandang hapon, Attorney Borlado, at welcome sa ating programang Golden Heart, Puso para sa Seniors.
1: Good afternoon po, Chair, at isa pong karangalan ang mapunta dito, no, kanina po while listening. Talaga namang ang dami kong natututunan.
0: Yan. So, sabay tayo yung natuto, Attorney Kay.
1: Yes, opo. Marami ako talagang natutunan kay Doc Sia. Mm-hmm. Kaya po ngayon, so maraming salamat po sa pagkakataon na makapagbigay tayo ng information para sa ating mga ka-Golden Heart sa mandato po ng Food and Drug Administration.
0: Pinag-usapan natin kanina, nag-aaral pa rin, continuous yung pag-aaral ng PITAC para sa mga natural medicine o tinatawag nating mga herbal medicine na pupunta sa FDA for approval pagkatapos na ang kanilang pag-research.
1: Yes.
0: Ano-ano ba ang mga serbisyo at mandato ng Food and Drug Administration, lalo na para sa mga vulnerable sectors tulad ng senior citizens, Attorney Kay?
1: Yes po, Chair. Ang Food and Drug Administration po ay may mandato para tiyakin na ang mga health products ay safe, effective, at quality. Ito po yung sinasabi din ni Doc kanina na dekalidad, epektibo, at syempre ligtas. Yan. So, pag sinabi po nating health products dito sa atin sa Food and Drug Administration, Marami po ang coverage nito, no? Hindi lamang po gamot, kasama po dito ang pagkain at yung tinalakay din kanina natin kung ito ay papasok under food supplements, kasama po ito. Kasama din po yung mga cosmetics o yung mga skincare yeah. products, yung mga in na in ngayon, mga glass skin. So, so kasama din po ang mga medical devices, kasama din po sa sakop ng Food and Drug Administration, yung mga household hazardous substances, maging yung mga toys under 14 yeah. years old. So medyo malawak po.
0: Ang dami, no?
1: Pero ito po ay para tiyakin na syempre meron tayong public health security sa pamamagitan ng pagsisafeguard po ng kaligtasan ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po ang mga vulnerable sectors, gaya po ng senior citizens.
0: Kamakailan lang ay naglabas ng bagong advisory ang FDA. Ito yung advisory number 2026-0065. Ano po ang nilalaman at bakit ito mahalaga para sa ating mga senior citizens?
1: Yan po, Chair. Alam naman po natin na mga ang senior citizens natin, karamihan ay may mga maintenance medicines or may mga gamot po, no, na tinitake. So, ito pong advisory natin na inilabas, ito po yung mga karagdagang gamot para po sa ating VAT-exempt medicine, or ito po yung mga hindi na pinapatawa ng 12% value-added tax. So, ito po ay...
0: Nadagdagan, ano, Doc?
1: Yes po. Nadadagdagan po ito periodically at ito po ay sinusumite natin sa Bureau of Internal Revenue or BIR. So, meron po mga pangunahing sakit na covered po ng 12% VAT po. Ito po ay yung mga maintenance medicines po para sa high cholesterol, kasama po yung sa diabetes, kasama din po sa hypertension, maging yun pong sa mga cancer patients, may mga tuberculosis, may mga kidney disease, at yung may mga mental illnesses po. Ito po ay pasok sa 12% VAT exempt po under na pinagtutulungan po natin na DOH, FDA at ng BIR po.
0: Nako, mabuti naman at ano, at nadadagdagan na nagdadagdagan. Natutuwa po ang ating mga senior citizens niyan. At bukod sa dagdag na yan na VAT exempt, kasama pa rin ang 20% senior citizen discount sa manggamot, Doc, attorney.
1: Yes po, Chair. Kasama pa rin po ang additional na 20% na discount para po sa ating mga senior citizens, no? So, kung ito po ay merong 12% VAT, sila po ay makakatanggap pa rin po ng additional diskwento na 20%.
0: Coming from you, attorney, Kay, kasi maraming mga senior citizens ang nalilito dahil hindi pantay ang discount sa kanilang manggamot. Paano natin malalaman kung kanilang gamot ay kasama na sa listahan ng mga may VAT exemption?
1: Nako, maraming salamat po sa inyong katanungan. Yan. Tayo po sa FDA ay merong verification portal. Yan. Ito po ay ginawa nating mas mobile friendly, mas user friendly para po kung kayo ay hindi masyadong techie at hindi gumagamit ng laptop, pwedeng-pwede po ito sa inyong cellphones. Pumunta lamang po kayo sa fda.gov.ph or i-type nyo lamang po sa inyong mga search engine o yung mga Google or tinatawag natin na FDA verification. Mapupunta po kayo dyan sa aming portal at meron po tayo dyang listahan ng mga gamot na kasama po sa VAT exempt. Kagaya po yan, makikita nyo yung pinapalabas sa ating screen. Ganyan po yung halimbawa na makikita ninyo po sa aming verification portal. Yan.
0: O kaugnay dyan, ano-ano naman ang mga palatandaan na dapat tingnan na ating mga senior citizens para masiguradong aprobado ng FDA ang binibinili lang gamot.
1: Yes, makikita din po yan, Chair, sa ating pong verification portal, no? So kung meron tayong konting pag-aalinlangan or pagdududa dun sa mga binibili nating gamot or mga supplements, no? So maaari po kayong pumunta sa aming verification portal para po makita natin or ma-search natin kung yun po bang mga gusto nating inumin or intake or maging ipahid sa ating mga balat ay aprobado po. Ibig sabihin kasi kapag rehistrado po sa Food and Drug Administration, ito po ay dumaan sa masusing evaluation at pag-aaral ng ating po mga expert at mga technical officers.
0: Madali namang pumunta dito sa verification portal, attorney?
1: Yes po. Ito po ay mas in-improve natin, no? Sa yan po ay sa pangunguna ng ating Director General Attorney Paulo Teston. Ngayon po, ito po ay mobile friendly na. Itatype nyo lang po ang isang keyword at kayo po ay mapupunta na dun sa inyong mga hinahanap. So kung hindi nyo po alam, for example, kung anong brand ba po, pwede po kayo mag-type ng generic name. For example, paracetamol, kayo ay merong gustong inumin, no? Mm-hmm. So, pwede po kayong pumunta dyan at makikita nyo po kung ano't ano yung mga rehistrado ng FDA.
0: Tungkol naman sa mga butika, paano natin masisiguro na legitimate ang kanilang lisensya?
1: Nako, napaka-importante po talaga ng ating mga senior citizens ay bumibili po sa lehitimong butika. Sila po ay dapat merong license to operate mula po sa Food and Drug Administration. Mm-hmm. Ito din po ay makikita sa ating verification portal.
0: Yun, no?
1: So,
0: makikita,
1: itatype nyo lamang po yung pangalan ng butika at dyan po makikita natin kung ito ba ay merong lisensya. Kasi napakahalaga po, Chair, na ang mga binibilhan po natin ay lisensyado para nakakatiyak din po tayo na ang mga binibenta nila pong gamot ay aprobado din ng Food and Drug Administration. Itong mga gamot, ang mga medicine ay may gamot at mga food supplements ay merong Certificate of Product Registration.
0: Mm-hmm. Kasi ang dami na ngayon nagbibenta ng gamot. Kung minsan doon sa isang tindahan, iba ang kanyang itinitinda, pero naisisingit yung mga gamot.
1: Yes.
0: And, kasi noon talaga mayroong mga butika sa baryo, no, nawala na yan.
1: Okay.
0: So, ito na, dumami ng dumami itong mga butika na mabuti naman at makikita naman pala sa portal ng FDA itong kanilang mga lisensya at kung sino ang may mga permiso.
1: Yes.
0: Ano po ang ibig sabihin naman kapag may nakalagay na no approve therapeutic claim sa level?
1: Ayan, marami tayong nakikitang supplements, no, gaya po dun sa mga Finlash natin kanilang interviews na pinapipili natin sila kung alternative or traditional or dun sa mga gamot, no. So pag po nakita natin na ang isang label ay may nakalagay na no approved therapeutic claim, ibig sabihin po nito ay wala siyang hindi siya nirehistro o inaprubahan ng Food and Drug Administration para makagamot ng isang karamdaman.
0: Mm-hmm.
1: So, maaari pong ito ay inapprove based on its safety, efficacy, and quality, pero hindi po siya nangangakong ito ay kayang gumamot ng isang karamdaman. So, yun po ang difference kapag sinabi nating no approved therapeutic claim versus dun po sa mga gamot na talaga namang sinasabi nila na sila ay nakakagamot ng isang uri po ng karamdaman.
0: Ito siguro pwede makonsider na parang supplements lang.
1: Yes po. Ito po usually ay mga pumapasok under food supplements. Mm-hmm. So meron din po tayong iba't ibang klaseng food supplements. Minsan po kilala natin ito sa tawag na vitamins.
0: Yeah.
1: Pero ngayon marami na rin pong tumatawag na mga supplements. Meron pong food supplement, may herbal supplement. So depende po. So kung ano ang kanilang sinasabi sa kanilang mga studies, kanilang mga analysis.
0: Mm-hmm.
1: At ganun din po kung ano ang kanilang, syempre nakalagay sa kanilang labeling. Napaka-importante na ang ating pong mga senior citizens ay laging nakatingin sa labeling ng ating mga iniinom na mga gamot, supplements. Napaka-importante po.
0: Naglipa na ng mga miracle cures o mga herbal juice na nangangako makakapagpagaling ng cancer, diabetes o kidney failure sa loob lang na ilang araw. Ano naman hakbang na ginagawa na FDA laban sa mga ganitong mapanling lang na advertisement na madalas mabiktima ang ating mga senior citizens?
1: Yun po. So, tayo po sa Food and Drug Administration ay bukod sa tayo ay merong verification portal kung saan po pwede mo itong ma-check, meron din po tayong tinatawag na post-marketing surveillance.
0: Oh.
1: So, ito po yung mga bagamat rehistrado na sila sa atin, patuloy pa rin po nating tinitingnan at ini-inspeksyon, no, yung mga butika o maging supermarkets po na nagtitinda nito para matiyak po na hindi kumakalat ang mga counterfeit o mga peke. Chair, meron po tayo nakukuha mga reports na may mga ilan-ilan sa mga supplements o maging gamot ay kina-counterfeit or pinepeke po. So, kaya tayo po ay mas pinag-igting natin ang ating enforcement operations. Pinag-igting po natin ang ating mga inspections. Patuloy din po tayo nakikipag-ugnayan sa mga local government units at lalong-lalo na po sa mga law enforcement units para po masugpo natin yung mga perpetrators na gumagawa ng mga counterfeit na ito. Ito po ay napakadelikado sa kalusugan. Kaya din po, babalik ako doon, Chair, sa kanina na sa lehitimo talaga po tayo dapat bumibili ng ating mga tinitake, no, sa mga supplements, maging gamot.
0: Bukod pa sa gamot, marami ring older persons sa bumibili ng mga herbal na pamahid. therapeutic soap, at anti-aging, lalo na gusto natin magpabata. Ano po ang mga common violations o panganib na nakikita ng FDA sa mga peking cosmetics at skin products na naglipa na ngayon?
1: Yes.
0: Lalo na yung mga pagpapaputi.
1: Opo, marami sa ating Pilipino ang gusto ng mga pampapaputi, mga gusto natin maging glass skin. Ayan yung po uso ngayon na nakikita natin sa mga social media. So, ngayon po, dahil din po mas convenient at merong online, marami pong bumibili online dahil syempre mas madali para sa kanila. Meron po tayong mga reports na ito daw po ay may mga matataas na lead or mercury content. So, tayo po sa FDA, nagbibigay din po tayo ng babala through our public advisories. Nakikita po ito sa atin pong social media pages, sa ating website. At for example po, Chair, kayo ay nag-search sa aming verification portal at ang nasabing produkto ay may kaakibat na advisory. Makikita nyo din po yan sa aming pong verification portal.
0: So, yung mga skin care na yan, yung mga creams, makikita din sa portal.
1: Kung ito po ay rehistrado, makikita po natin siya doon sa ating portal. Kung meron naman po tayong advisory, public advisory, minawarningan po natin sila na huwag bumili sapagkat ito ay maaaring counterfeit, maaaring hindi rehistrado. So, nakalagay din po yan doon sa ating portal. No?
0: Sa ating mga senior citizens, attorney, basta pagkawala dyan sa portal ng ating FDA, huwag na maniwala.
1: Yes po. Pag po wala dyan sa portal, ibig sabihin po, hindi siya rehistrado. So, ang panganib po kasi na dulot nito, especially kung ito ay mga pamahid, no, pwedeng magkaroon ng skin irritation, magkaroon po ng allergies na huwag naman sana ay baka lumala pa po. Siyempre, hindi po kayang igarantiya ng FDA ang safety, efficacy, at yung quality po ng mga gamot or mga supplements na ito kung ito po ay hindi dumaan sa ating mga pagsusuri.
0: Doon sa mga online orders, ang hirap na mamonitor yan ng FDA. Ano kaya ang dapat na sabihin natin sa mga senior citizens tungkol sa kanilang mga order online?
1: Yan. Since last year po, no, tayo ay mas pinag-igting ang ating coordination sa mga online platforms. Tayo po ay nagbibigay ng coordination sa kanila gaya ng paghingi ng mga Certificate of Product Registration bago po sila magbenta ng mga gamot or mga supplement. So, bagamat medyo challenging siya, no? So, hindi pa naman po din tayo tumitigil. Pero, para po sa mga nakikinig ngayon, ang mga nanunood ngayon, maaari nyo pong tingnan itong mga ibang red flags na to. First po, kailangan ang mga binibili nating supplements at pagkain ay wala sa foreign language. So, dapat po ito ay in Tagalog or English lamang. Kasi po, pag po ito ay Tagalog at English, so ibig sabihin, mas madali nating mauunawaan yung labeling. Especially po, pag senior citizens, importante na makita natin yung mga contraindications, may mga warnings po ba, no, or may mga certain pag-iingat po ba.
0: Yun ang mga requirements kasi ng FDA.
1: Tama po, kailangan po, unang-una maayos ang kanilang labeling, nakalagay yung mga expiration date, at syempre nakalagay din ang mga nagdi-distribute dito. Yeah. So, dapat po nakalagay kung sino dito sa Pilipinas na nagdi-distribute.
0: Yan. Very clear yan.
1: Yes po, para alam din natin yung product traceability, alam natin kung sino ang pananagutin po natin in the event na magkaroon po sila ng adverse reactions or mga side effects po na tinatawag natin. Na, syempre, wag naman. Kaya, patuloy po tayong nagpapaalala na syempre magbasa po tayo ng labels. Huwag po tayong maniniwala sa mga misleading claims o yung mga mas madaling makagamot. Tawag po natin dyan ay misleading. Syempre po tayo ay dapat merong mga research na ginagawa, pag-aaral. So, wag po tayong basta-basta maniwala, ano. So, napaka-importante din po na huwag tayong maniniwala kapag alam naman natin na sobrang mura ng isang gamot or supplement, alam naman po natin na hindi talaga yun ang kanyang presyo. So, ito po ay ilan lamang sa mga red flags na po pwede nating magdadalawang isip tayo pag nakita natin yung mga bagay na ito.
0: Pagka mura-mura, talagang beware, no?
1: Yes po. No?
0: At saka sa halip na pumuti, baka naman po ang magbukol-bukol na yung ating skin.
1: Kaya mamula o kaya magsugat. Yan. So, yan yung mga instead na akala natin, nakatipid tayo, baka yun. Mapamahal kasi mm-hmm. magpapacheck up pa po tayo.
0: Magpapaderma tayo.
1: Magpapaderma pa tayo. So, wag naman po sanang umabot sa ganun. Kaya pa iba yung pag-iingat po. At syempre, i-check nyo po ang mga produkto sa ating pong verification portal.
0: Kaya mga ka-Golden Hat, lagi ha, FDA, pitak, tandaan yan. Saan naman pwedeng tumawag o mag-email ang ating mga senior citizens para magsumbong sa FDA?
1: Yes po, Chair. Sa aming pong website, meron po tayong isumbong button. So, pumunta lamang po sila isumbong. Sa fda.gov.ph at i-click nyo lamang po ang isumbong at dyan nyo po ilagay ang inyo pong reklamo. Kung meron po kayo nakikita na nagpo-produce po ng mga illegal or nagbebenta ng mga illegal na gamot. Ibig sabihin, peking gamot. No? Hindi sinasabi illegal kasi ibang may coverage
0: mo.
1: Pero yung po mga counterfeit po ng mga gamot, supplements, mga pagawaan, mga warehouse na nagtatago. At alam nyo pong minsan may mga natatanggap kami, Chair, na report, no, hindi lamang gamot, mga pagkain po na tinatamper ang mga expiration date.
0: Yan.
1: So kung meron po kayong nalalaman ng mga ganyan, ipagbigay alam nyo po sa amin para amin pong ma-actionan agad.
0: At Tony, dapat talaga nakalagay dyan expiration date, ano?
1: Paki-importante din po talaga na may expiration date, no? Tsaka red flag din po kapag nakita natin na yung expiration date ay nakapatong lang or nakadikit lamang. No? So, dapat ito ay nakaprint sa kanyang box.
0: Okay. Ano ang huling paalaala na nais iwanan ng FDA sa ating mga senior citizens tungkol sa pagbili at pag-inom ng gamot?
1: Para po sa ating mga ka-Golden Heart, lalong-lalo na po yung mga bumibili ng mga prescription medicine or kung kayo po ay may mga reseta, bumili lamang po tayo sa mga lehitimong botika. Gaya po na nabanggit ko kanina, pwede nyo pong i-check sa verification portal ng FDA. At ito pong mga prescription medicine po na ito ay hindi po binibili online or sa mga online platforms. Bagamat meron po tayong mga online ordering system, maaari nyo lamang pong masigurado na ito ay lehitimo kung sila po ay merong physical store or may actual store po sila. Kung hindi nyo po sila nakikitaan ng actual store, ito po agad ay red flag para sa ating mga senior citizen. Napakahalaga po na ang mga iniinom po nating gamot ay ligtas, epektibo, at syempre po dumaan sa masusing evaluation ng Food and Drug Administration.
0: Ayan, napakarami nating mahalagang usapin na natalakay ngayong hapon. Kasama ang ating panauhin na si Atty. Kay Ann Magundayaw Borlado. Siya po ang spokesperson ng Philippine Food and Drug Administration. Maraming salamat at sana ay makasama namin kayong muli dito sa aming programa.
1: Maraming salamat din po at isang karangalan ang nandito sa inyong programa ngayon.
0: Bago tayo magtapos, gusto naming i-share sa inyo na mayroon pong ilang ka-Golden Heart natin ang nagtungo sa ating opisina sa Central Office at idinulog ang kanilang mga concerns. Kaya naman, para sa kaalaman ng publiko, atin yung sasagutin dito mismo sa ating programa. Pakinggan po natin ito.
2: Magandang umaga po. Ako po si Elisa De Guzman. Nagsadya po kami dito sa tanggapan ng NCSC po upang idulog ang aming hinaing upang sa ID na ito po ay naningil sila ng 25 pesos dito sa ID na to dahil daw po sa lamination. Kami naman po ay nagbayad.
3: Ako po si Elisa.com. Pero punta po doon sa office namin para po kumuha ng ID na nagkakahalaga po ng 100 pesos. At ang sinasabi nila na ito po daw ay kinakailangan namin pag kumukuha kami ng ID.
4: Itama po ba na pabayaran nila sa amin ang ID ibinigay nila?
0: Maraming salamat sa pagdulog sa amin na inyong concern. Batay sa unang concern, napag-alaman namin na ang ID na tinutukoy niya ay ang Digital National Senior Citizens ID o NCID sa eGov.ph app. Para sa kaalaman ng publiko, bawal at hindi kailangang imprenta o iprint ang inyong digital NCID dahil lehitimo at opisyal na maituturing ang digital version o screenshot ng inyong senior citizen ID. Sapat na po ang pagpapakita ng screenshot para sa pagkuha ng anumang benepisyo o serbisyo para sa mga senior citizens. Tungkol naman sa ikalawang concern, hindi required ang pag-imprenta ng Registration Reference Number o RRN mula sa NCSC website. Mahigpit po naming pinapaalaala sa mga registered senior citizens na hindi hinihingi ng NCSC ang printed na kopya ng inyong RRN para sa pag-apply sa Expanded Centenarians Act Cash Gift. Tanging mismong RRN o numero ng inyong registration ang pwedeng ibigay kung kayo ay magpapasa ng application. Again, hindi required ang printed ng inyong RRN. Kung kaya naman mahigpit na ipinagbabawal ang paniningil para sa nasabing pag-imprenta at pag-laminate ng digital NSC ID o RRN. Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin ngayong araw at sa masusugid nating mga tagapakinig. Maging wais at protektado kung gagamit ng traditional at alternative options. Tandaan ang bilin ng pitak. Magkonsulta muna sa pinakamalapit na health center para sa tamang diagnosis at medical na payo. Siyempre, para naman sa inyong mga maintenance na gamot, i-verify kung ito ay FDA certified. Magkwentuhan at samahan niyo muli kami sa Golden Heart, Puso para sa Seniors, dito lang sa Radyo Magazine. Every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, para sa ibang mahalagang usapin at talakayan. Ito po ang inyong lingkod, Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Nagpapaalaala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older persons. Magandang araw mga ka-Golden Heart. Happy Friday!
5: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors. Tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas 2 na, go!
6: Uy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
7: Ma, 5 minuto pa.
6: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay.
7: Ma, nasa yung notebook ko?
6: Nasa bag mo na, kagabi ko pa nilagay.
7: Yung ID?
6: Nasa liig mo na.
7: Ay, oo nga pala.
6: Excited ka ba?
7: Medyo, pero kinakabahan din.
6: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
7: Paano kung mahirapan ako?
6: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
8: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
7: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
6: Yan ang masipag!
8: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
15: Radyo on the Go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
17: PBS Receiver.
16: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
16: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan ang gahapunan.
23: 66 sa impormasyon.
24: GIS, your General Information Station.
15: Radyo Magazine 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
15: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan ang gahapunan.
23: 66 sa impormasyon.
24: GIS, your General Information Station.
15: Radyo Magazine 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Magazine 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
27: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
28: PTNK Day Pilipinas, kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro.
29: At mula rin po sa Philippine Commission on Women, ako si Shika Sandigan. Welcome po sa ating programang
28: Tinig ng Kababaihan. Happy TNK listening po sa lahat ng nakatutok sa atin on air sa Radio Magazine 1278 AM. Capital 104.3 FM at maging sa PBS Receiver app kung saan live na live ang Tinig ng Kababaihan tuwing Biyernes alauna hanggang alas dos ng hapon.
29: At happy TNK viewing din sa mga nanonood sa ating live stream sa Facebook ng PCW, Radio Magazine at Capital 104.3 FM at maging sa YouTube channel ng Radio Magazine.
28: Shout out din po sa mga ka-TNK natin na nanonood sa ating replay no sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 tuwing Sabado po yan mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
29: At sa mga ka-TNK naman natin na nasa TV, maaari rin po ninyong panoorin ang Tinig ng Kababaihan sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49 tuwing Sabado kasabay ng ating replay.
28: At available din ang ating past episodes sa TNK webpage, PCW YouTube channel at PCW Digital God Library na makikita po ninyo sa inyong mga screen para sa mga nanonood sa atin.
29: Speaking of our past episode, Nabanggit nga nitong nakarang episode ng TNK ano, kung saan tinalakay natin ang tungkol sa cervical cancer na ang buwan ng Mayo ay Women's Health Month at Cervical Cancer Awareness Month. Kaya looking forward po ako sa mga magiging topic pa natin ngayong buwan.
28: Tama ka, Shika. No? Mahalaga talaga ang usaping women's health. Dahil ito nga po ang puho na nating mga kababaihan no? Para magampanan ang iba't iba nating role sa tahanan man yan o sa lipunan.
29: I agree, Miss Honey. Marami talaga tayong role. Tayo mga babae na nakadalasan ay parang hindi masyadong na-appreciate kasi ginagawa na natin ng may kusang loob. na kahit na sana ay pwede namang maging shared responsibilities, lalo na po sa loob ng tahanan.
0: Totoo yan, Chika, no? And I'm sure marami sa mga ka-TNK natin ang makakarelate dyan. Lalo na ngayong ating mga nanay, no? And speaking of nanay, kukunin na rin natin ang pagkakataon pong ito para bumati ng Happy Mother's Day sa mga ka-TNK nating nanay, mama, mommy, momshi, inay, o kung ano pa man po ang tawag sa inyo ng inyong mga anak. Sabi nga po nila, ang love ng mga nanay ay di matatawa. Lalo na yung mga sacrifices nila, no, para sa kanilang mga pamilya. Pero, paano naman kaya, Chika at mga ka-TNK, kung ang love na ito ay nagiging overwork na dahil walang katuwang si nanay sa mga gawaing bahay?
29: O paano naman po kung hindi ka naman ina pero ginagampanan mo na yung mga tungkulin ng isang ina at ikaw pa yung inaasahan din na gumawa ng mga gawaing bahay ng inyong pamilya. So shout out din po sa mga ate at kuya ng tahanan, mga tita at tito at even yung mga lola at lola na supposedly ay graduate na sila sa mga ganitong gawain.
0: Naku, Chika, mahaba. Mahaba-habang talakayan ito, no? And siguradong marami talagang makaka-relate sa topic natin dahil ang episode natin ngayon ay pinamagatang Nagmamahal Kahit Pagod, ang usapin ng unpaid care work.
29: Pero Miss Annie, bago po natin himay-himayin kung ano nga ba itong unpaid care work, dumako po tayo sa ating featured God work.
1: God work na good work, i-flex na yan. Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na aplikain, deserve ipa-trending.
29: Proteksyon sa trabaho, tagumpay ng kababaihan. Mga ka-TNK, good news po para sa mga kababaihan sa labor sector. Inaprobahan na po sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang House Bill 7704 na naglalayong paitingin ang proteksyon ng mga kababaihan laban sa diskriminasyon sa trabaho. Hindi napapayagan ang mas mababang pasahod sa babae kung kapareho lang naman ang bigat ng trabaho niya sa lalaki. Bawal rin ang bias o favoritism pagdating sa promotion, mga assignment at mga benepisyo. Ayon kay Representative Sandro Marcos, isa sa mga may akda ng bill, minsan daw ay hidden ang diskriminasyon sa anyo ng mas maliit na sahod o kaya ay hindi pagbibigay ng tamang promotion. Pero dahil sa panukalang ito, mas magiging patas na ang laban para sa ating lahat. Good news talaga ito para sa lahat ng mga Filipina workers. Patunay ito na ang inyong galing ay dapat kilalanin at ang inyong karapatan ay dapat protektahan. Dahil kapag patas ang trato sa mga babae sa trabaho, buong ekonomiya at buong bansa ay aasenso.
0: Good job po sa ating mga mambabata sa kanilang God work. Looking forward din tayo, no, Chika and mga ka-TNK, na maisabatas ang panukalang yan at hopefully pati yung mga sinusulong natin sa PCW, no, na Women's Priority Legislative Agenda. Ngayon naman mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag Say sa TNK.
1: Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK.
29: Para sa ating Say sa TNK Question of the Week, dahil pag-uusapan natin ng unpaid care work, nais nating malaman sa ating mga ka-TNK, ano yung isang gawaing bahay na ginagawa mo pero feeling mo invisible o hindi napapansin ng pamilya mo? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, PCW Official Viber Channel at sa ating Godvocates Community Facebook group, kung saan pwede kayong mag-react at mag-comment din ng inyong mga insights. Pwede rin kayong mag-text sa 0917-845-4814 kung nais ninyong maging anonymous ang inyong comment. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo may say.
0: Yan, lahat tayo may say. At upang ipaliwanag sa atin kung ano nga po ba yung tinatawag na unpaid care work, may makakasama tayo mula mismo sa Sectoral Coordination Division ng Philippine Commission on Women. Sino po kaya siya? Abangan yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
27: Huwag mo nang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa ating episode na pinamagatang Nagmamahal Kahit Pagod, ang usapin ng unpaid care work, kasama po natin live via Zoom ang Senior GAD Specialist mula sa Sectoral Coordination Division ng Philippine Commission on Women. Mga ka-TNK, i-welcome po natin si Ms. May Angelica Saludes. Happy TNK Day po, Ms. May!
2: Happy TNK Day! Good afternoon, everyone! Good afternoon, Ms. Honey and Ms. Chica. And good afternoon sa lahat mga care providers natin and all the mothers. Happy Mother's Day!
3: Ayan. Welcome, May, sa Tinig ng Kababaihan. At syempre, Happy Mother's Day din sa iyo, no? Ayan. Ngayong araw nga, May, pag-uusapan natin ang isang uri ng trabaho na mahalaga, ngunit madalas nga ay hindi napapansin, ano? Yung tinatawag na unpaid care work. Ayan. Bilang panimula, ano nga ba yung unpaid care work? At ano yung mga practical examples na lang para mas makarelate yung ating mga ka-TNK?
2: Okay, sige. So, napaka lawak ng ating unpaid care work, ano, pag tinutukoy natin yan. Kasi ito po ay lahat. So, basically, lahat ng mga pang-araw-araw na gawain natin na sumusuporta at sinisiguradong mapadali o mapabilis ang mga gawain o ang mga ibang functions ng ibang members ng ating pamilya. So, ang mga halimbawa nito, pwede ito yung mga gawaing bahay o yung houseworks na tinatawag natin tulad ng pagluluto o paghahanda ng pagkain, paglalaba, and even yung pagbabudget po. So, finances ng ating pamilya. Importante po ito dahil itong gawaing ito ay sinisigurado na smooth ang function ng bawat members ng ating family. Another example of unpaid care work ay para sa personal care. So ito naman na yung madalas natin o ito yung usual natin na naririnig. Kasi ito yung direktang pag-aalaga o pag-aasikaso sa mga bata, nakakatanda, or even yung mga members ng family natin na may sakit o may kapansanan. And most of the unpaid care work ay ginagawa po yan ng mga kababaihan.
3: Mm-hmm. Chika.
1: Ayan. Bakit nga ba kadalasan po na kababaihan ang gumagawa ng ganitong uri ng trabaho? May kinalaman po ba ito sa kultura o nakasanayan nating gender roles?
2: Ayan. Ang unpaid care work po ay socially constructed na gender norms ang nakaka-apekto dyan. So, itong mga gender roles natin, traditionally, ay binibigay sa atin o ina-assign sa atin ng ating society. So, yung pagsasabi na responsibilidad ng mga babae, ang mga gawaing bahay, or anything about family, yan po ay isang socially constructed na gender norm na tinatawag. So ito po ay nai-institutionalize through dun sa tinatawag natin na gender socialization. So ito po ay either tinuturo consciously o natututunan unconsciously dahil sa pag-o-observe natin sa mga ginagawa sa loob ng bahay at sa ating community. So ang mga nakaka-apekto dito, syempre yung tinatawag natin ng mga gender or social institutions. So halimbawa nito yung pamilya, okay? And then we have the media. Mm-hmm. And then pagpasok natin sa school, may mga itinuturo din sa atin ng mga gawain at minsan ito ay nababox. Ito ay gawain ng batang babae, ito ay gawain ng batang lalaki. And even our state. Ang mismong estado po natin through doon sa mga ini-enact natin at saka yung mga ini-implement natin na mga batas ay nagdidikta po at binubuo o ini-institutionalize itong gender norm natin na ito o yung pagpo-provide o pagbibigay ng traditional gender roles sa mga babae at lalaki. And basically, pag sinabi natin na unpaid care work, ang unang ituturo ng ating society ay mga kababaihan.
3: Mm-hmm. Ayan. Ngayon naman, May, pag-usapan natin kasi sabi mo, mga kababaihan yung kadalasang natuturo pag unpaid care. Ano naman yung epekto nito sa kabuhayan at career or even yung mga oportunidad para sa mga kababaihan?
2: Ayan. So una, maaaring masayang yung pagkakataon ng mga babae na makasama sa tinatawag natin na mga marketable capacity development activities. Mm-hmm. So kadalasan, ang marketable capacity development activities, dapat itong mangyari sa age 20 to 40 years old. However, itong panahon din na ito, ito yung panahon kung saan ang mga kababaihan ay gumagawa ng mga paid care works natin. So, malaking epekto nito dun sa paghahanda sa kanilang career. Another one, pwede rin nating tingnan ito doon sa paggamit nila ng oras. So, alam naman natin na ang oras, pag ginamit na yan, hindi na yan maibabalik. So, ito yung tinatawag natin na finite resource. So, kapag ginamit na ito,

0: ng buhay ng kababayan ay pinag-aaralan na po, no? So, base po ba sa mga pag-aaral, masasabi po ba na ang unpaid care work ay isang anyo ng gender inequality? Bakit po kaya?
1: Okay, it's a big yes.
2: So, big yes all talaga. Caps.
1: All caps, YES yan. So, una, idugtong ko na lang dun sa huling statement ko kanina, no? So, self-care, pahinga, relaxation is one of the basic human rights. So, paano naman natin masusustain ang lahat ng mga klase ng trabaho na gagawin natin kung unti-unti yung katawan natin ay sumusuko na, di ba? However, pagdating po sa unpaid care work, ang unang nasasakripisyo ay yung oras natin para sa sarili natin. So, modern o yung mga current initiatives natin, binibigyan ng pagkakataon ng mga kababaihan na pumasok sa o ma-involve sa economic activities, pero hindi po natin inaatasan ang mga kalalakihan, ibang miyembro ng ating komunidad, and of course, the whole community, the state itself, na makihati sa lahat ng mga care works o sa mga posibleng magawa na care works. So, ang ending, ang self-care ay apektado. So, idagdag natin dito, ayon pa sa mga pag-aaral since 2003, ang care work ay pinagdidesisyonan sa loob ng pamilya. Kaya nga nakakarinig tayo minsan na sinasabi natin na choice naman kasi niya yan eh. So, pinili niya yan. So, dapat niyang gawin, obligasyon niyang gawin. However, hindi natin nakikita na doon sa mga options o sa pagbibigay natin ng mga options or choices, hindi natin ipinapakita o hindi natin nakikita ang implikasyon nito sa human capital accumulation at labor market outcomes. Kumbaga, ang nagiging basihan ng choices na tinatawag na ito ay yung pangayon lang. Hindi natin iniisip yung future ng isang individual. And lastly, ang care work ay maaaring magdulot ng market work interruption. So, ito ay nakakaapekto sa posisyon o estado ng mga kababaihan sa formal labor market. So, ang employers, pwede nilang isipin na yung intermittent working ay senyales na anytime, sooner or later, lalabas na ng workforce ang isang babae. And it affects promotions, investments sa human capital. So, ang nangyayari, tenga ang babae sa mga mapababang posisyon.
2: Ayun. Nabanggit mo nga, Miss May, no, na yung oras ay finite resource siya. Pag nagamit na, hindi na pwedeng ibalik. And ito rin yung, kumbaga, pare-pareho tayo nito eh. Kahit lalaki, babae ka, mayaman, mahirap. Meron lang tayong 24 oras sa isang araw, di ba? Pero ano nga po ba yung sinasabi nung data kung meron po tayo tungkol sa oras na ginugugol ng kababaihan, no? Sa unpaid care work kumpara dun sa mga male members of the family, for example. Gaano kalaki yung agwat nito at ano po yung implication nito sa ating economy?
1: Ayan. So, ayon po sa, ito yung medyo comprehensive na study na ginawa, no? So, ayon sa 2021 National Household Care Survey, so halos doble ang oras na ginugugol ng mga kababaihan sa care work kung ikukumpara ito sa mga kalalakihan. So, una na lang, halimbawa, dun sa mga primary care works na tinatawag natin, yung talagang tutok lang sa care work as our primary activity, ang lalaki ay mayroong 3.48 hours lang. Okay, yun po yung ginugugol nila. While ang mga kababaihan, this is 6.75 hours. So, halos dumoble po siya. Okay? In terms naman po sa multitasking care, okay, o yung nagkakasabay-sabay na mga care activities, ang mga kalalakihan po ay gumugugol ng 3.78 hours at ang mga kababaihan naman ay 6.62 hours. So, medyo talagang doon pa lang makikita na natin, no, dumudoble siya. So, idagdag ko lang dito, ano, this is a very focused na study na ginawa. So, this is an initiative of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So, sa pamamagitan po ng kanilang BASIL project. So, napag-alaman nila na sa kanilang pag-conduct noong 24-hour activity profiling sa kanilang mga inland fisher folks, okay, lumalabas po na ang mga kalalakihan na fisher folk natin ay gumugugol ng around 1.5 hours o only 5% of their 24 hours para sa mga care works, care-related works. Habang ang mga kababaihan naman ay nasa 11.04 hours, or this is about 46% of their 24 hours. So, kung susumahin talaga natin, medyo

0: may lugi sa part na ito. So, pagtitingnan naman natin in a bigger context, ano? So, ayon sa mga estimates, okay, particularly the Oxfam, if we assign monetary value sa care work na sa pagitan ng around 10 to 35 39% ng ating gross domestic product, okay? In some studies, women's unpaid care work is worth at least 2 trillion pesos, or this is roughly around 20% of the country's GDP. So yan po yung posibleng nawawala, okay? Mm-hmm. O kaya ay na-undervalue natin kapag po hindi natin nakikita ang halaga ng unpaid care work. So improvement in the economy, pwede nating makita ito if we recognize care work as a real work.
1: Ayan. Nako, maraming salamat po, Miss May. Napakalaking bagay pala talaga ng unpaid care work, no? Salamat po sa inyong mga binahagi. Pero pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan. Sa ating pagbabalik, alamin naman natin kung paano naapektuhan ng mga krisis gaya ng pandemic ang unpaid care work sa tahanan. Abangan yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
3: Game 1, 2,

Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Eh, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan. Yan, batiin lang natin, Chika, yung mga nakatutok sa ating live stream. Hello po kay Sean Kyle Flores ng Pampanga, kay Ma'am Noray sa Abdula. Nako, layo nito, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, taga Barm si Ma'am. Hello rin po kay Ramil Santos, Nelia Soriano, Galadis Galiano, kay si Ma'am Mirna Harillas. Yan, watching din sa atin. Si Kel, si Romel Livid, si Reyes Sek AJ, parang baligtad yung pangalan niya, no? Kay Ma'am Presi Limpiada, si Cheryl Diocareza, si Ma'am Ami Timbal, at Rowena Sombicio Cabrillos. Andito rin po sa ating live stream si Angeline Cavalida, Rodora Blanca Flor. Mula po siya sa NFA Central Mindanao. Wow, nakakaabot tayo sa Mindanao, di ba? Ayan, hello rin po kay Ma'am Prosy Dumlao at JC Conti. Ayan po, para po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Nagmamahal Kahit Pagod, ang usapin ng unpaid care work. Kasama pa rin po natin live via Zoom si Miss May Angelica Saludes, Senior GAD Specialist ng PCW Sectoral Coordination Division.
4: Ayan, good afternoon po. Welcome back po, Miss May. Bilang yes. Pagpapatuloy po na sa ating naging usapan kanina, paano nga po ba naapektuhan naman ng mga krisis tulad ng COVID-19 pandemic at ngayon itong oil crisis, no, ang sitwasyon ng unpaid care work sa mga tahanan?
5: Ayan. So currently, may mga studies pa lang tayo on the effect of the energy crisis, ano, but during the pandemic, so the 2021 NHCS report, yun pa rin ating National Household Care Survey report, pinapakita nito na doubled. Kung ang work ng mga unpaid care work ng mga kababaihan ay doble na ng unpaid care work ng mga kalalakihan, dumoble pa po itong lalo during the pandemic. So in the UN Women's Rapid Assessment Survey also on the consequences of COVID-19 in the Asia and the Pacific in 2020, lumalabas na 19% of Filipino women increased their time allocation for adding at least 3 unpaid care work. So nadadagdagan po ang unpaid care work kapag po may mga crisis na ganito. So this is 3% higher than their male counterparts. So basically, during the pandemic and even during our crisis ngayon, the energy crisis ngayon, women with caring responsibilities are under particular pressure. So women disproportionately shoulder caring for the children, the elderly, and the sick, making their days longer, rest shorter, and stress higher. So isa po yun, yun po ang epekto ng pandemic and other crisis sa ating mga kababaihan pagdating sa unpaid care work.
3: Ayun, kasi nga naman, ano, halimbawa, yun pa lang, pag nag-online yung pag-aaral ng mga bata,
5: yeah.
3: So ang magbabantay dun sa bahay ay si nanay
5: at
3: usually.
5: At magtuturo.
3: Oo. So ayan. Naku. Problema talaga to, no?
4: Tapos may mga iba pang gawaing bahay on the side.
3: Kasi sabi niya kanina, parang roughly, more than 6 hours na nga yung ginugugol normally, tas nadoble pa nung pandemic. Eh di, mahigit kalahati na nung 24 oras, yes, nung babae ay nasa unpaid care work. So paano pa yung tulog niya tsaka yung ibang gawain niya, no? Ayan, yes. Kung may productive work pa siya, so ito yung tinatawag na double o multiple na burden sa kababaihan, ano?
5: Sinasabi natin, ang babaeng walang pahinga.
3: Oo nga. Literal. Nawala ng oras para magpahinga at matulog. Ayan. Ayan, bumati rin sa atin. Magandang hapon daw sa lahat si Dr. Macario Husayan. Parang kilala ko yun. Hello, Sir Mac.
5: Parang bossing namin yun.
3: Oo nga. Binabantayan kami. Ayan. Ayan, sa kasalukuyan, ano naman po ba yung meron tayong batas or mga policies dito sa Pilipinas na tumutugon o kumikilala sa ganitong uri ng trabaho?
5: Okay, ayan po. Currently, ang meron lang po tayo na medyo comprehensive pa po, ano? So we only have the Republic Act 9710 or the Magna Carta of Women as our legal tool that recognizes care work as real work and addresses the negative effect of such to women. However po, may mga attempts na rin tayo sa ating Congress para po ipasa yung bill para po ma-address natin ang burden brought about by the unpaid care work. So some of them, ito po ay sinulat, halimbawa, inauthor ni Representative Alfred de los Santos in 2022 at pinangalanan po niya ang kanyang bill na ito na Homemakers Compensation Act. Yan. Okay. So basically, providing monetary value or nagbibigay ng monetary value doon sa ginagawa ng ating mga homemakers. Another is nanggaling po authored by Honorable Antonio B. Legarda Jr. So ito po ay noong 2025 at ang kanya pong bill ay Unpaid Care Workers Equity and Empowerment Act. So basically, pinoprovide na nito ng iba't ibang strategies or interventions para po ma-address natin ang unpaid care work natin. So, halimbawa, dito lumalabas yung care infrastructures na bahagi ng or dapat maging
3: Naputol yata si May, no? Yan, hintayin natin na bumalik ang kanyang signal. Ayan. So maganda yung ano eh nabanggit niya kanina. Parang napaisip talaga ako doon, Chike. Na paano nga kung more than 13 hours na ng ano ginagamit mo eh sa unpaid care work?
4: May time pa po bang magpahinga?
3: Ayan na, nakabalik na si May.
5: Ayan na. Sorry, apologies. Ito yata ang problema pag nasa na tayo eh. Zoom. Ayan. So yun po. Another bill na pwede nating tingnan sa ngayon na medyo ito yung future o ito yung ipag-asa natin is from Representative Nathaniel Adocado. So ito naman yung Nanay ng Tahanan Act. And of course, we have many more bills. Tinatry na talaga natin na i-address ang unpaid care work at ang effects nito through, of course, some of the efforts of Honorable Maria Renee Ann Matibag. Okay? Mm-hmm. But for the PCW, we have the Philippine Care Economy Framework. So we are developing it para po mas comprehensive yung pagtingin natin sa unpaid care work. And of course, yun pong currently the SCD is also working on a bill on a comprehensive bill addressing the care economy or putting together yung mga strategies na successful na or best practices globally, locally, and even in national level natin. So, para mailagay into a comprehensive bill at pwede itong tawagin na bill on care economy.
4: Mm-hmm. Okay. Bukod po dun sa mga nabanggit nyo na po, no, ano pa po kaya yung mga policy gaps or even need for programs and services naman po na patuloy na isinusulong?
5: Okay. So, this is based on the assessment po ng SCD again on the cases ng 34 natin na mga local government units na meron pong mga care ordinances. Mm-hmm. So, lumalabas dito na ang mga policymakers and program developers natin kailangang tingnan. Una, valuing care work and its providers through formally recognizing care work. So both paid and unpaid as a vital component of the economy and community well-being. So sa paanong paraan po, kailangan pong i-differentiate ang paid care work from unpaid care work because both of them ay nangangailangan ng separate policy measures. Magkaiba po kasi ang policy measures na dapat gawin for them. Another is the inclusion of care stakeholders in decision makings at all levels ng development, programming, planning, and policy making. Minimizing the burden of care work through the establishment of community-based care infrastructures and services. Very important po yun na makita natin na nga, no, parang hindi pa available ang mga care infrastructures or kung available man, hindi pa sila accessible fully sa ating mga care providers. Sharing care responsibilities is also one through education and creation of family-friendly workplace policies. So very important po yun na kailangan nating magawa. Still policy gap and programming gap pa rin po siya kasi hindi pa po ganun ka-establish ang mga strategies natin on this.
3: Mm-hmm. Ayan, May. On the practical side naman, kasi nasabi mo yung policy level to, medyo mga institutions, yes, yung mga ano, and mga ano natin, no, matataas na opisyal yung dapat umaksyon. Dito naman tayo sa, yes, practical side. Yung doable para sa level ng ating mga households o mga tahanan. Ano nga ba yung pwede nilang gawin, lalo na ng ating mga ka-TN, kay upang maging mas patas, no, yung hatian ng gawaing bahay at caregiving responsibilities?
5: Ayan. Okay. Number one na kailangan natin gawin sa household level is to challenge the traditional way of assigning roles. Okay. Mm-hmm. Number one yan. At dapat nating isipin na ang next generation ang mas strategic na gagawa nito. So, halimbawa, hayaan natin yung mga batang babae o lalaki ay gumawa ng mga gawaing bahay na gusto nila. Pag sila yung nagkusa, hayaan natin sila. Hindi yung pagbabawalan natin at sasabihin natin na, oh, hindi pang sayo yan, pang lalaki yan o pang babae yan. So, number one. Kasi ang unang nakikita ng mga gawain, yung gawaing bahay. So, basically, kapag nakikishare na yung batang lalaki, hayaan natin sila na gawin yun. Kasi that's their part. Sa umpisa pa lang, sa kabataan pa lang, kailangan na nating umpisahan yon. Number two, syempre may mga occasions tayo. Tulad ngayon, Mother's Day, o kaya naman if may mga birthdays, mga ganyan. So let us gawin natin na normal yung pagbibigay ng gifts na related possible sa care work. Pero ibibigay natin ito sa mga batang babae, sa mga batang lalaki. Okay, walang sex yung mga gifts na ibibigay natin. O hindi nakabase sa sex nila yung mga gifts na ibibigay natin. Okay? Another is to verbally encourage. Importante kasi ang kabataan ngayon, mas yung mga unang naririnig nila, yung pinaka ginagamit na nila. Minsan hindi na yan nagbabasa ng books. Bihira yung mga kabataan. Pero kung ano po yung nanggagaling sa mga influential na tao sa buhay nila, yun po yung importante. So verbally encourage male and female natin or mga kabataan to do household works, to share the burden of care work sa pag-aalaga halimbawa ng kanilang mga lolo't lola na may edad na, sa mga kasama sa bahay na may sakit. So let us encourage them. And of course, let us always expose them sa mga care works. Okay? So, sa batang edad pa lang, kailangan na natin pong maituro sa kanila. So, di ba nga, tinatawag natin o sinasabi natin na sila ang pag-asa ng ating bayan. So, dapat umpisahan nila yan sa kanilang mga tahanan.
3: Parang gusto ko yung sinabi ni Miss May, no? Parang yung mga regalo natin. May minsan kasi pagka Mother's Day, ireregalo kay nanay, bagong rice cooker, ganun, bagong washing machine. Pwede rin natin regalo yan kay tatay, no, pag Father's Day. Para si tatay, yes, pwede i-shoot na lang yung ano, yung labahin sa washing machine.
4: Oo, nga po. Speaking of rice cooker, di ba, yung halimbawa yan, pagsasaing, hindi lang naman, di ba, yung mga anak na batang babae ang tinuturuan yan. Maski dapat, kahit mga batang lalaki, marunong din sila, yes, nan kasi actually
3: kakain din sila ng kanin.
4: Actually, yes, dapat marunong sila ng mga basic na mga skills, no, sa life.
3: Dapat tingnan natin ito as ano, eh, no, life skills yan, eh. Na paano kasi, yes, pagka yung anak ninyo na lang na lalaki yung naiwan sa bahay, mag-isa siya, hindi na siya makakakain kasi hindi siya naturuan, di ba?
5: Yes, ayan. Tama yan.
3: Okay, salamat Mino sa inyong ibinahagi. Ngayon naman, balikan natin yung ano bang say ng ating mga ka-TNK. Kanina po, tinanong natin sila, ano yung isang gawaing bahay na ginagawa nila pero feeling nila invisible o hindi masyadong napapansin ng kanilang mga pamilya, no? Ito po yung say ni Mike Alvin, yung pag-unplug daw niya ng appliances o electronic devices kahit naka-standby lang at pag-turn off ng ilaw kung maliwanag naman kapag araw. Akala mo wala, pero malaki ang phantom load sa bill ng kuryente. Parang napapanahon to, ah. Simpleng habit daw, pero malaking tipid.
4: Say naman ni Teddy Bernal, ang ginagawa ko na invisible sa bahay ay ang pag-aayos ng mga sapatos namin sa shoe rack. Mm-hmm. Lahat po kasi kami ay pumapasok sa school at trabaho at pagdating ng bahay ay mga pagod na. yung simpleng pag-organize po ng ang tulong ko na sa kanila.
3: Yan. Say naman po ni Sean Kyle Flores, ang gawaing bahay na madalas hindi napapansin ay ang walang sawang pag-aalaga at sakripisyo ng mga nanay o kababaihan para sa pamilya. Kahit pagod at may pinagdaraanan sila, patuloy pa rin silang nagmamahal at nag-aasikaso. Sana mas mapahalagahan at maunawaan natin ang kanilang hirap, lalo na sa mga panahong sila ay pagod at malungkot.
4: Oh, salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights. So ano naman po yung masasabi niyo dito, Miss May, sa say ng ating mga ka-TNK?
5: Ayan, so number one, sa electric bill, ano, mahirap talaga. Isa yan sa mga problema ng mga ina.
3: Affected yung budget eh, no?
5: Yes, so finances po yan. So number one, natulong natin sa kanila para naman hindi sila mahirapan sa pagbabudget natin. So basically, ano, parang akala natin pang crisis lang ngayon yung ina-address niya. But indirectly, pwede rin niyang i-address yung unpaid care work ng ating mga ina. And of course, yung mga simpleng bagay, tama po yan, ano, tulungan natin yung kadalasan na itinuturo natin sa paglilinis ng bahay. So, yung sapatos natin, tayo nang magtabi, yung pinagkainan natin, kung halimbawa hindi tayo nakasabay sa pagkain ng pamilya, tayo nang maghugas, huwag na nating itambak sa lababo at antayin ang kung sino man ang assigned dun sa role na yon. So, mapalalaki, mapababae, kaya pong gawin yan. Actually, yung anak ko, natutuwa ako kasi talagang pagka nag-prepare kami ng food, kasama siya. So, isa yan sa
3: boy,
5: mga...
3: ang anak mo, di ba?
5: Yes, lalaki po ang anak ko. So, basically, tinuturuan ko siya kung paano, anong gagawin sa bahay. Kasi, ilan lang kami dito sa bahay. So, kailangan niya talagang gumawa sooner or later. So, dapat alam niya, exposed po siya sa lahat ng mga gawaing bahay. Alam niya na maghawak ng walis.
3: Oh, di ba? So, yan, may humabol pa sa ating ano, no, sa ating chat. Sabi po ni Sir Mac Husayan, pag-ayos daw ng higaan pagkagising at paghugas ng mga gamit after kumain. O nga naman. Ikaw naman kumain doon siya natulog. Ayan. Okay. Salamat may no sa binahagi mo and sa insights mula dun sa say ng ating mga ka-TNK. Sa ating pagbabalik, alamin naman natin ano nga ba yung message ni Miss May para sa ating mga ka-TNK, lalo na sa ating mga nanay. Ayan, manatili pong nakatutok sa Tinig ng Kababaihan.
6: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Miss May Angelica Saludes. Pero bago po yan, batiin po natin yung mga humabol po na nanonood po sa ating live. Binabati po namin si Ma'am Ida Page at saka si Rogie Fial at si Ma'am Lorena Yunke. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa pakikinig. At ayun po, bilang panghuli ngayong papalapit na rin po yung Mother's Day, ano? Ano po yung mensahe ninyo sa mga nanay at caregivers na pakiramdam nila ay hindi po napapansin o napapahalagahan yung kanilang mga sakripisyo?
2: Ayan, so syempre, don't wait for the others to recognize and applaud you, okay? Mm-hmm. Una mo kung kakampi ang sarili mo. So you need to tap yourself, as in TAP. So T, treat yourself with the best things that you think can comfort you. Unahin mo naman ang sarili mo. Itrato mo ng maayos at ibigay mo kung ano yung sa tingin mo makaka-comfort sa'yo, sa sarili mo. Okay? A, allot time for your self-development. Learn new skills. Okay? Divert natin ang ating pagod. Gawin natin mas makabuluhan para sa sarili natin. And P, we need to learn how to pause. Your body needs rest. Okay, so everyone, for the care providers and the mothers na feeling ninyo hindi kayo napapansin, tap yourself. Always remember, if they cannot give you the recognition na at yung worth na dapat ibinibigay sa'yo, hayaan mo sila. Ang kakampi mo ay ang sarili mo. So you're me, myself, and I. Lagi po nating tatandaan yan.
3: Yan, kailangan magkaroon aralin natin self-love, di ba? Yeah. Maraming salamat Miss May Angelica Saludes. Siya po ay Senior GAD Specialist ng PCW Sectoral Coordination Division. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga kasamahan diyan sa PCW SCD, lalo na po kay na Jing Coral at Phyllis Bracero. Ayan, yung mga kinulit natin para sa guesting na ito. Hello rin po kay na Sir Ma, kay Beth na nasa scholarship. Yan. Kay Neil, Kate, Gwen, City, Sarah, Rose, and Rian.
1: At para naman po sa ating bulletin board, extended hanggang May 31, 2026 ang nominasyon para sa Philippine Resilience Awards. May dalawang paraan para sumali, self-nomination at third-party nomination. Sa self-nomination, maaaring magsumite ang isang individual ng kanyang aplikasyon sa alinman sa women at youth, o youth category. Sa third-party nomination naman, maaaring magmungkahi ang isang organisasyon o individual ng ibang tao. Basta't hindi ka anak hanggang ika-apat na itas ng consanguinity. Kilalanin ng mga kababaihan o kabataang leader sa inyong komunidad. Kung sila naman po ay karapat-dapat, huwag mag-atubiling inominate sila sa Philippine Resilience Awards. Para sa karagdagang detalye at iba pang requirements, manatiling nakaantabay sa social media accounts ng PRA.
3: Ayan. So, mag-nominate na po kayo. Basta hindi raw ka mag-anak. Ayan. Bago tayo magpaalam, ayan, may humabol pa. Nanonood din sa atin. Hello po, mga dating kawani ito ng Philippine Commission on Women. Hello po kay Rosemary Bestal at kay Joey Goles na nakatutok sa atin. At sa puntong ito, mga ka-TNK, nais na po nating pasalamatan ang Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Sa pamumuno po yan, ang kanilang officer in charge, Sir Alan Alianige, at lahat po ng mga production personnel na nakatuwang natin ngayong araw.
1: Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women ng pinamumunuan ni Chairperson Ermelita Valde Avila. Maraming salamat din po sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo sa TNK Production Team.
3: Tandaan, ang pag-aalaga sa tahanan at sa pamilya ay hindi lamang obligasyon ng kababaihan. Ito po ay pundasyon ng ating lipunan na dapat bigyang halaga, kilalanin at paghatian. Kaya huwag nating hayaang manatiling invisible ang pagod at pagmamahal ng ating mga kababaihan. Sa halip, gawin nating layunin ang pagkakaroon ng mas patas at mas makatarungang hatian sa mga responsibilidad sa loob ng bawat tahanan. Dahil ang tunay na pagmamahal hindi dapat nakakapagod kung tayo ay nagtutulungan at sumusuporta sa bawat isa. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro.
1: At para sa ating lahat, naway maging simula ito ng mas malalim na pag-unawa na ang care work ay responsibilidad nating lahat. Hindi lang ng mga ina, kundi pati na rin ng mga ama, anak, kapatid, at ng buong komunidad. Kaya patuloy tayo makilahok sa mga usaping nagsusulong ng ating mga karapatan at kapakanan. Dahil ang bawat hakbang patungo sa pagkakapantay-pantay ay tagumpay para sa bawat pamilyang Pilipino. Mga ka-TNK, isang alan po ni Misharan Enriquez. Ako naman po si Chica Sandigan. Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
4: Tinig ng Kababaihan.

0: 1278 AM.
1: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
2: Hala, totoo? San ka sumali?
1: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
2: Naku po! Juan! Scam yan!
1: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
2: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
1: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
2: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
1: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
2: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
1: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
3: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
2: Kaya huwag magpabudol, Bes!
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
9: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
8: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
9: Ang saya ng high school, senior years in my school, di na mapapunta yan.
8: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
9: Till I met you.
8: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
9: I love you more each day.
8: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
7: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Mas pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
12: Collab.
13: Radyo
12: Magazine.
13: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
14: Ang tagintig ng FM.
13: At lakas ng AM.
14: Sa iisang himpila.
13: Pinagsanib na puwersa.
14: Para sa mas malawak.
13: Mas maraming mararating.
14: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
13: At serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
13: Radyo Pilipinas.
12: News nationwide.
13: Trending issues that
6: pinag-uusapan?
15: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
17: Di papahuli
18: sa mahalagang kaganapan.
19: 66 Informasyon.
20: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
21: Sports Radio. 918.
22: Radyo Magazine. 1278.
23: At Radyo Pilipinas World Service.
24: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
25: Mapapakinggan na
26: sa Capital 104.3 FM.
27: Capital 104.3.
28: Radyo Pilipinas World Service.
29: Sports Radio.
30: Radyo Magazine.
31: Servicio Publico.
32: The AM and FM Collab.
33: Sa Capital 104.3 FM.
34: Radyo Pilipinas.
35: Radyo Pilipinas.
36: And Capital 104.3 Collab.
37: Collab.
38: Radyo Magazine.
39: 1278 AM.
40: Servisyong kailangan.
41: Servisyong kailangan.
42: Direkta mula lokal na pamahalaan.
43: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
44: Radyo Magazine, 1278 AM.
45: Radyo Pilipinas.
46: Radyo Publiko.
47: Okay class, recess, break time.
48: Yay!
49: Tignan mo tong baon ko.
48: Anong baon mo? Pahingi naman.
47: Oops, maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
49: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
50: Teacher?
47: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
49: Naku, nakakatakot naman po.
48: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
51: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
52: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
53: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
54: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
53: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
52: Huwag!
55: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
38: Radyo Magazine,
39: 1278 AM.
56: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
38: This is a public service announcement.
39: A public service announcement
38: from PBS,
39: Presidential Broadcast Service,
38: and Radyo Magazine,
39: 1278 AM.
56: This is a public service announcement.
57: Discipline is the key.
58: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
59: Kilatisin ang sarili.
58: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
59: Importante rin na ating laging isipin.
58: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
59: Isang mahalagang paalala
58: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
56: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas,
38: Radyo Magazine.
59: 1278 AM.
38: Radyo Magazine.
59: 1278 AM.

0: Learning from home, they need boring.
1: Radio Magazine, 1278 AM.
2: Radio Magazine, 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Informasyon.
8: GIS, your general information station.
9: Radio Magazine, 1278 AM.
10: Radio Pilipinas.
11: Radio Publiko.
10: Radio Pilipinas.
12: Mental health? Ano nga ba yun? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radio Magazine 1278.

0: Viaggio Magazine 1278 AM.
1: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.

0: Legacy, 1278 AM.
1: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
1: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 sa Impormasyon.
7: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo

0: mga bundok na nasabi na Bundok Maria Makiling, Bundok Mariang Banhaw, at Bundok Arayat o yung Mariang Sinukuan, pagkakapatid po yan, pero iba-iba lang ang tatay nila. Ang pang-apat na kapatid nila na hiwalay sa kanila, si Maria Cristina na nasa Lanao del Norte. Mga bagay na kahiwagaan o tawag namin ay urban legend sa Metro Manila at dito sa Luzon. Ayan. Ang susunod na awit naman ay si Eddie Suarez, Giliw Maawa Ka.
1: Iandog ko kito, iandog ko sa mga senior yan, Tony. Kay Ka-Princess Soriano Contreras, kay Kalusi Kayongyong Akisap, kay Bioli Ramos, ay Dalagahit, Noy Merudena, kay Lapa Sanchez, Estela Bartolome, kay Miling, kay Edna Santander, Susan Lee, Lelet Navarro, at Baby Navarro.

sabi ni Eddie Suarez, giliw maawa ka. Si Nicomedes Corong sa awiting saningning ng mga mata.

0: pinag-uusapan.
1: Hindi heavy!
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home na hindi boring. Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service,
2: and Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
6: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
7: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
0: Interesting na usapan.
1: Hindi heavy.
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home na hindi boring. Radyo Magazine.
0: 1278 AM.

Alis ng Nayon. Susunod naman na awit ay, ang dalawang tinig ni Eddie Suarez at ni Sally Prim, Ang Kasalan Natin.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas,
1: Radyo Legacy,
0: 1278 AM.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
15: Okay na ta. Sinikurong sa witing kung ako'y mag-aasawa.

0: Sally Prim.
1: Saya.
0: Susunod naman na awit ay si Kulas Enriquez, Pandangguhan.

0: pandangguhan ni Nicolas Corong. Sunod naman na awit ay si Eddie Suarez. Dahil sa iyong ganda.
1: Inihahandi ko kina Tess Osorio, kay Cory Orpiano, Ate Ray Lucero, kay Emma Regis, Au Aligada, Cora Maliare, Tina, at Sene Salustiano. Kay Cheche at kay Jojo Ibarle, ganon din kay Jenny Akok ng PIA Security.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
5: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.

0: Ay, ay, kalisod. Sinikurong sa awiting sa Diyos ay aasa.
1: Hindi na lang. Kaya, babatiin ko muna yung... Certo, yung babalik. Babatiin ko muna yung testa sa probinsya namin. Yung nandun yung mga pamangkin ko. Yung pamangkin kong teacher doon sa Pambuan, si Lodia, taga si Lia, si Sila, taga mga pinsang ko dyan. Magkikipista ko sa inyo.
2: Pista ng San Juan, ano?
1: Pista ng San Juan.
2: Junyo 24.
3: Nabati ko rin yung si Elisa yung
1: Pambuan Summer yun.
3: Si Summer din yun eh. Mga ano natin, taga panood, taga pakinig. Mm-hmm. Elisa Yuma. Tsaka si Antonio de los Reyes.
4: Ano ni Baby yun?
3: Bali, kapatid ni Baby yung babae.
4: Baby Navarro.
3: Baby Navarro.
1: Batiin ko rin mga kapatid ko. Si Ate Oreng, at taga yung Ate Coring ko. Taga yung mga pamangking ko sila.
3: Sino ba?
1: Yung mga pamangking ko si
4: Asmi Minor.
1: Romel Corong Buwan.
3: Romel.
1: Tsaka si Roger. Si Roger yung nasa Amerika. Apelido niya Moon. Dito, Buwan. Roger Moon.
2: Sige na.

0: Murphy.
1: Learning from home, Lainey Moran.
2: Radio Magazine.
0: 12:78 AM.
3: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? Saan ka sumali?
3: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
4: Naku po! Juan! Scam yan!
3: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
4: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
3: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
4: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
3: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
4: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
3: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
5: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala. Kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
4: Kaya huwag magpabudol, Bes!
2: Mga programang aabangan.
1: Agahan ang gahapunan!
2: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Binabati ko muna si ano, si Ate Baby, ang love of my life ni ano, ni Kuya Tony. Ate Baby.
1: Bika.
0: Binabati ko rin siyempre yung aking ano, love of my life, si Boyet Prim. Tsaka ang aming kapitana, Alma Vega Ventura, at ang si Kagawa June, tsaka ang mga kasama niyang konseho. Ang aking tanyong group na laging nandyan, nanonood, tsaka ang Forever Young, diba?
2: Ano pangalan pala ng ano?
0: Cantores de la Mata.
2: Ano pangalan yung sinasabi mo sa Samar?
0: Saan? Samar. Yun nga, si ano, Elisa Yumang. Tsaka yung asawa niya, Antonio
3: De Los Reyes.
0: Oo. Taga Samar yun. Laging nanonood. Okay. Okay.

0: Maray po ba kayo?
1: Ay!
2: Hindi, taga-rumblon yan.
0: Taga-rumblon.
1: Taga-rumblon.
2: Si Nicolas Enriquez sa awiting La Paloma.
0: Bayan ko na po.
3: Bayan ko.
2: Bayan.
0: Inaalay ko po ang awiting ito para po sa aking mga kasamahang kantores. Talat, Mami Neng Alejandro, Rose Dajaon, Joy Aguilon, Rochelle Andal, Teresa Cruz, Cleotilde Carion, si Desiree Andal, ganun din po kay Tita Baby Navarro, Tita Rosie, Tita Baby, at saka si Tita Honor. Kompleto na po ba? Ang dami nila. Para sa inyo po ang awiting ito.

0: chill.
1: Suave.
0: Learning from home, they need boring.
2: Radio Legacy.
1: 1278 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na atin laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
3: The public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Legacy.
1: 1278 AM.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
11: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo!

0: Mula sa Enrique sa awiting kahit isang saglit.
1: Inaalay ko po ang awiting ito kay Abby Kendan Gosato. Para sa itong kanta.

0: Nicolás Enriquez, kahit isang saglit, isali prim, walang ibang mamahalin.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo B.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo
3: Magazine,
1: 1278 AM.
7: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
7: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
8: Naku po! Juan! Scam yan!
7: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
8: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
7: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
8: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
7: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
8: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
7: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
8: Kaya huwag magpabudol, bes!
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
11: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
12: Binabati ko muna mga young ones. young ones ko, binabati ko. Tsaka si Galo and Lito Villanueva. Laging nakikinig yan.

Wala akong kopya niyon. Habol-habol. Meron kayo dyan? Ito po. Thank you. Habol-habol. Yeah,

0: ngayon sa Sabado, magkita-kita tayo ulit dito sa Radio Magazine, kundi man at iba pa. Sali.
1: Muli po hanggang sa Sabado ulit. Sana po lagi kayong sumubaybay sa amin. At handugan namin kayo ng magandang awitin na gustong-gusto niyo pa rin.
2: Maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay at nanonood sa Harana.
1: Ay,
3: Harana?
2: Sa kundi man at iba pa.
0: Kapulas.
3: Maestro, salamat po sa aming gitaristang napakahusay at matyaga sa pagtugtog sa amin. Maraming salamat din po sa aming mga avid listeners na lagi pong sumusubaybay at nag-aabang sa amin.
4: Hanggang sa Sabado po at masayang pakikinig at panonood sa kundi man at iba pa.
3: Mapapanood niyo po kami bukas po ng gabi sa
1: alas 7 hanggang alas 9. PTV 4. Sana po manood kayo.
3: Pabalik po ulit ang aming programa sa susunod na Sabado. Kundiman at iba pa!
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo! Publiko!
5: Radyo Pilipinas.
7: Interesting usapan.
8: Hindi heavy!
9: Tugtugang chill.
7: Suave.
10: Learning from home, may hindi boring.
11: Radyo Magazine.
12: 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
12: Tamang impormasyon.
13: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
14: Aliw na kwentuhan.
12: Kabataan, kasama sa usapan.
6: Archie!
11: Radyo Magazine 1278.
15: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
16: Fake news yan! Mali!
17: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
16: Fake news yan! Mali!
18: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
16: Fake news yan! Mali!
19: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
1: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
8: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
1: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
12: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
11: Radyo Magazine.
12: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
20: Ang tagintig ng FM.
12: At lakas ng AM.
20: Sa iisang himpila.
12: Pinagsanib na puwersa.
20: Para sa mas malawa.
12: Mas maraming mararating.
20: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
12: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Radyo Pilipinas.
12: News nationwide.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
22: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
20: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
12: Sports Radio. 918.
20: Radyo Magazine. 1278.
12: At Radyo Pilipinas World Service.
20: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
12: Sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
12: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
12: Serbisyo Publiko.
6: The AM and FM Collab.
12: Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
0: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
2: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit,
0: prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
2: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
0: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
23: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
3: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay kawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagin ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating galawin!
23: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
24: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
25: Radyo Magazine, 1278 AM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: This is a public service announcement.
29: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
28: This is a public service announcement.
30: Public service announcement
28: from PBS, Presidential Broadcast Service,
31: and Radyo Magazine,
25: 1278 AM.
32: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
33: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
32: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
1: This is a public service announcement.
29: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service,
8: and Radyo Magazine,
9: 1278 AM.
8: Radyo Magazine, 1278.
10: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
14: Agahan ang gahaponan.
8: 66 Informasyon.
15: GIS, your general information station.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. Yay!
1: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
1: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
1: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1270
2: Sports Radio 918
4: Radyo Pilipinas Radyo Publico 738
2: at Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
2: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
5: Oy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
6: Ma, 5 minuto pa.
5: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay.
6: Ma, nasa yung notebook ko?
5: Nasa bag mo na, kagabi ko pa nilagay.
6: Yung ID?
5: Nasa leeg mo na.
6: Ay, oo nga pala.
5: Excited ka ba?
6: Medyo, pero kinakabahan din.
5: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
6: Paano kung mahirapan ako?
5: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
0: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
6: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
5: Yan ang masipag!
0: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas,
10: Radyo
7: Magazine
11: 1278 AM.
12: Serbisyong kailangan,
13: serbisyong kailangan,
12: direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
15: Malaman ang mga proseso sa paggawa ng pagkain at malalaman niyo po ang mga balita at impormasyon para sa sektor ng agrikultura. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyo po makakasama sa isang oras na panutuntunang
16: Usapang Agrikultura.
17: Usapang Agrikultura
16: dito sa Radyo Pilipinas.
15: Ako po si Christopher Terambulo. Sabayan po tayo na pakpakinggan sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa at napapanood sa mga social media account ng Radyo Pilipinas. At ngayon sa ating mga pangunahing balita, ngayong Lunes, panukalang pagpapalawig ng price cap sa imported na bigas hindi makakasakit sa mga retailer. Department of Agriculture tinututukan na ang dagdag na corn import quota para tiyakin ang supply nito. NIA Region 12 maayos na nakiisa sa rapid damage assessment sa mga dam sa Soxargen Region. At Department of Trade and Industry inaprubahan ang taas presyo sa dilatang sardinas. Inaprubahan na o pinaubayan na ni kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasya kung papalawigin pa ng pamahalaan ang umiiral na price cap sa bigas. Ito ang sinabi ni Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos ihayag ng Department of Agriculture o DA na magre-rekomenda sila ng extension o pagpapalawig ng sabing hakbang upang mapanatili ang abot-kaya ang presyo sa mga pangunahing bilihin. Layunin ito na tiyaking mapanatiling kontrolado ang presyo ng bigas sa merkado sa gitna ng iba't ibang hamon sa supply at presyo ng pagkain. Gayunpaman, sinabi ng opisyal na dadaan pa sa pagsusuri ng National Price Coordinating Council o NPCC ang naturang rekomendasyon bago ito tuluyang mapatupad ang price cap. Kapag nakakuha ng pagsang-ayon mula sa NPCC, isusumite naman ang rekomendasyon sa Pangulo para sa pinal na pag-aproba. Samantala, iginiit ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na hindi naman magiging masakit na suntok sa mga retailer ang pagpapalawig ng price cap sa imported na bigas dahil sa mababang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Makatutulong kasi ang extension ng price cap upang hindi na sumirit pataas ang presyo ng lokal na bigas. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagpapalawak ng minimum access volume o MAV para sa mais sa kalahating milyong metriko tonelada bilang paghahanda sa posibleng kakulungan ng supply sa mga susunod na buwan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layunin ito na mapanatiling sapat ang supply ng animal feed at maiwasan ang pagtaas ng gastos sa poultry at livestock sector. Kung maaprubahan, higit sa doble ang itataas ng kasalukuyang MAV na 216,940 metric tons upang pagbigyan ang mas maraming pag-angkat ng mais na may mababang taripa. Sinabi pa ng kalihim na mahalagang sangkap ang yellow corn sa animal feed kaya anumang kakulangan ng supply ay maaari magpataas sa presyo ng manok, itlog at karne ng baboy. Iginiit naman ng ahensya na pansamantala lamang ang panukala at ipatutupad lamang ang kung kinakailangan habang pinoprotektahan ang interes ng mga lokal na magsasaka. Papasukin muna natin ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng PBS Radyo Pilipinas, radyo publiko sa buong bansa. Unahin muna natin dito sa Calacang, Maynila. Naila ang tulong ng DSWD sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, sumampana sa halos 125 milyong piso. Mula sa DZRB Radyo Pilipinas Manila, Merian Bastasa, ibalita mo.
13: Radyo Pilipinas. Report.
18: Patuloy na pinaiikting ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang paghati nito ng tulong sa mga nabiktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa pinakauling talaan ng kaagwaran, umabot na sa halos 125 milyong piso ang halaga ng nailaan nitong tulong sa mga apektadong lalawigan. Kabilang dito, ang nasa higit 90,000 family food packs sa mga displaced families. Kaugnay nito, malaki pa rin naman ang bilang ng evacuees na hindi pa rin nakauwi ng kanilang tahanan dahil sa pinsala ng lindol. Ayon ayon sa DSWD, meron pang 3,000 pamilya o katumbas ng 14,000 individual ang nananatili sa 37 bukas na evacuation centers. Muli namang nag-ikot kahapon si DSWD Secretary Rex Cachalian sa mga lalawigang naapektuhan ng lindol para alamin ang maaari pang itulong ng gobyerno. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Hybrid seed at pataba ipinamahagi ng lokal na pamahalaan sa Queen Pangasinan sa mga samahan ng magsasaka. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas tayo, Mildred Kokya, ibalita mo.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
20: Matagumpay na naipamahagi ng lokal na pamahalaang bayan ng Sangkintia na ang hybrid rice seeds at fertilizer para sa community model farm na sumasaklaw sa 100 hectares ng sakahan bilang bahagi ng programa para mapalakas ang produksyon ng palay at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka. Pinangunahan ni Mayor Farah Lumahan na ang distribution ng mga agricultural inputs sa mga benepisyaryong samahan kabilang ang San Pedro, Bulintagen, Lumayaw, Mantakdang at Baligayan Irrigators Association, gayon din ang Tuyaban Irrigators Association at Bulilayaw Siglat Irrigators Association. Layunin ang programa na matulungan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng dekalidad na binhi at sapat na suporta upang mapataas ang ani at mapaganda ang kalidad ng kanilang produksyon. Ayon sa lokal na pamahalaan, magpapatuloy ang mga hakbang para masuportahan ang sektor ng agrikultura at makatulong sa pagkamit ng mas mataas na kita para sa mga pamilyang umaasa sa pagsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
15: Niya, sinusuri na ang protection work ng inverted siphon sa Llanera Nueva Ecija para sa wet season water delivery. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayog, Leslie Jimeno, ibalita mo.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
21: Nagsagawa ng inspeksyon ng mga opisyal ng National Irrigation Administration sa Protection Works ng inverted siphon sa Diversion Canal No. 1 sa Talavera River, Barangay San Francisco, sa Llanera, Nueva Ecija. Ito upang matiyak ang kahandaan ng istruktura para sa nalalapit na wet season water delivery. Pinangunahan ni na OIC Deputy Administrator for Engineering and Operations Engineer Rain Ugay at Design and Specifications Division Manager Engineer Ariel Najera kasama ang mga opisyal ng NIA, Upper Pampanga River Integrated Irrigation System. Layunin ng pagsusuri na mapanatili ang tibay na istruktura, maiwasan ang karagdagang pagkasira nito at matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng tubig. Ang inverted siphon ay isang malagang bahagi ng sistema ng irrigasyon na naghahati ng tubig sa Talavera River Irrigation System Lower Service Area. Sumasaklaw ito sa 19,235.62 hectares ang sakahan na magbibigay benepisyo sa 13,943 na farmers. Kabilang sa mga makikinabang sa tuloy-tuloy na supply ng tubig para sa kanilang produktong agrikultura at kabuhayan, ang mga bayan ng Llanera, Talavera, Quezon, Santo Domingo at Nicab, gayon din ang lungsod ng San Jose at Science City of Muñoz sa Nueva Ecija. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
15: Pangasinan State University Santa Maria tumanggap ng upgrade MAFER mula sa DA para sa Cowcliff Project. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayog, nagbabalik Leslie Jimeno, ibalita mo.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
21: Tumanggap ang Pangasinan State University Santa Maria Campus sa isang ulo na upgraded heifer o babaeng baka mula sa Department of Agriculture. Ang akbang na ito'y bahagi ng cow-calf production project sa ilalim ng Bayanihan Act 2 Stimulus Package ng National Livestock Program na naglalayong palakasin ang lokal na produksyon ng hayupan at buhayin ang sektor ng agrikultura. Direktang pinagkaloob ang upgraded Brahman heifer kay Daisy Galang na residente ng Barangay Bicol Sur, Bayambang, Pangasinan. Pinangunahan ni na Dr. Joselito Rosario at Charlie Orihudos ang formal na turnover ng hayop bilang bahagi ng pagtutulungan ng PSU at ng DA Regional Field Office 1. sa ilalim ng pamumuno ni University President Dr. Albert Galas at Campus Executive Director Dr. Oliver Kaasi. Nangako ang PSU na magbibigay ng sapat na pasilidad tulad ng pabahay, pastulan at manpower para sa wasong pag-alaga ng baka. Katuwing din sa pamamahal at paglalapat ng tamang teknolohiya sa paghahayupan sina Dr. Rene Christopher Cacho, Mark Roland Altre, Patrick Ripolio at Resti Nicolas. Ang proyekto ay nakahanay sa bisyon ng DA na magkaroon ng sapat na supply ng karne, itlog at gatas sa bansa sa pamamagitan ng masigla at globally competitive na industriya. Inaasang magdadala ang proyekto ng multiplier effects tulad ng mas maganda uri ng lahi ng baka para sa mga malilit na magsasaka, dagdag na kita at isang sustainable na modelo para sa pagunlad ng livestock sa Region 1. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: AI-powered irrigation systems at water-saving technologies pinapalawak ng NIA Ilocos Region laban sa Tagtuyot. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayug, nagbabalik Mildred Kokya, ibalita mo.

0: Samantala muna, BFAR Ilocos Region inilatag ang pamatagal ng kabuhayan para sa mahigit 700 mga mangingisda na apektado ng red tide sa Pangasinan. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayug, nagbabalik Mildred Kokya, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: BFAR Region 1, sa pagtulong sa mga mangingisdang naapektuhan ng red tide contamination sa Anda at Bulinaw, Pangasinan. Ayon kay BFAR Regional Director Remily Lachica, nagsagawa ang ahensya ng konsultasyon kasama ang LGUs at DSWD upang matukoy ang pangangailangan ng mga apektadong mangingisda. Nasa 304 na mangingisda sa Anda at 441 sa Bulinaw ang direktang naapektuhan ng shellfish ban. Namahagi na rin ng food tax ang BFAR, mga LGU at DSWD bilang paunang ayuda. Iminungkahi naman ng mga mangingisda ang mga alternatibong kabuhayan gaya ng lapu-lapu culture, shellcraft making, poultry production, operasyon ng pampasaherong bangka at pagtatayo ng tindahan ng fishing supplies. Nilinaw ng BFAR na hindi namatay ang mga talaba sa mga apektadong lugar at pansamantala lamang ang shellfish ban upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko. Tiniyak din ng ahensya ang tulong sa marketing ng mga produkto sa pamamagitan ng programang Kadiwa. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Kokya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: PCIC Bicol hinihikayat ang mga magyunyog sa Camarines Norte na magpasiguro laban sa pinsala ng kalamidad. Wala sa DWJS Radyo Pilipinas Albay, Diana Mendez, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.

0: Nagpaalala ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol sa mga magniniyog sa Camarines Norte na magpasiguro upang magkaroon ng proteksyon laban sa malaking pagkalugi, dulot ng mga kalamidad at iba pang panganib na maaaring makasira sa kanilang kabuhayan. Sa isinagwang Coconut Farmers Meeting sa bayan ng Vincennes, Camarines Norte, ipinaliwanag ng mga kinatawan ng PCIC Bicol, katuwang ang Philippine Coconut Authority o PCA, ang proseso ng pagpapasiguro at ang kahalaga nito sa pagprotekta sa kita ng mga magniniyog. Nagbigay rin ng impormasyon ang ahensya sa mga kalahok ng agrinegosyo, Training on Farm Business School for Coconut Enterprise Batch 1 na isinagawa ng ATI Bicol, katuwang ang Coconut Farmers and Industry Development Plan sa Barangay Iksiban, Labo, Camarines Norte. Tinalakay dito ang mga hakbang sa pagkuha ng insurance at paghahabol ng bayad sakaling magkaroon ng pagkasira ng pananim. Binigyang din ng PCIC na libre ang crop insurance para sa mga magniniyog na nakarehistro sa National Coconut Farmers Registry System. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Hinumpirma ng National Irrigation Administration Region 12 na agad silang kumilos at nagsagawa ng rapid damage assessment sa mga irrigation dam sa Soccsargent Region. Sa panayam ng programang Go AgriPlus kay NIA Region 12 Chief Engineer Diosdado Rosales, nakaagad sila nag-deployed ng team ng NIA na siyang sumuri sa mga sakop nilang dams. Mas maganda kasi ayon sa NIA na masuri ang mga dam upang matukoy kung may natamo itong pinsala upang agad naman maresolba. Kung mapapabayaan kasi ito ay malaking kawalan ito sa mga infrastruktura na pinaglalaanan ng pondo ng pamahalaan upang maging maayos ang sistema ng irigasyon sa bansa. Higit 2,000 magsasaka at livestock raiser sa Albay tumanggap ng cash aid mula sa DSWD. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas, Albay, Helen Grace Balain, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakatanggap ng agarang tulong pinansyal sa ilalim ng Emergency Cash Transfer o ECT program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang 2050 na magsasaka at livestock raisers sa mga bayan ng Ginumatan at Kamalig, Albay. Sa bilang na ito, 1,228 ang mula sa iba't ibang barangay ng Ginumatan, habang 822 naman ang mula sa Kamalig. Bawat isa ay tumanggap ng 10,230 pesos cash assistance bilang suporta sa mga nawala ng pinagkukunan ng kabuhayan dulot ng patuloy na aktibidad ng bulkang Mayon. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng ikalawang bugso ng payout para sa mga pamilya na naapektuhan ng kabuhayan mula na magsimula ang pag-aalboroto ng bulkan nitong January 2026. Kasabay rin ng payout ang pagsasagawa ng BBM Servicio Registration Activity ng Social Registry Section upang mapabilis at maging mas epesyente ang pag-aatid ng mga serbisyo ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: 450,000 pesos na kapital mula sa DSWD ginamit ng isang SLP Association para sa water refilling project sa Libon, Albay. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas, Albay, nagbabalik Helen Grace Balayan, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Agua Sustainable Livelihood Program o SLP Association, ang 450,000 na kapital na ipinagkaloob ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa pagtatayo ng isang water refilling project sa Barangay Apod, Libon, Albay. Binubuo ng 30 miyembro ang asosasyon na nakatanggap din ng capacity building interventions mula sa SLP bilang paghahanda sa pagpapatakbo ng nasabing kabuhayan. Formal na inilunsad ang proyekto sa pamamagitan ng ribbon cutting at blessing ceremony na pinangunahan na ng DSWD SLP kasama ang mga kinatawan ng lokal na pamahalan ng Libon at Barangay Apod. Ayon sa DSWD Bicol, patuloy na gagabayan at susubaybayan ng ahensya ang asosasyon upang matiyak ang paglago at pagpapatuloy ng kanilang negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Halos 3,800 mga indigent families sa Kamalig, Albay tumanggap ng 10 kilong bigas mula sa pamahalaang panlalawigan. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas, Albay, JM Olarte, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng programang Bigay Bigas sa Masa, formal nang sinimulan ang malawakang pamamahagi ng ayuda sa lalawigan ng Albay na naglalayong patatagin ang seguridad sa pagkain at tiyakin na walang pamilyang Pilipino o kabilang sa mga vulnerable sector ang magugutom sa gitna ng hamon sa supply ng bilihin. Pinangunahan ng Provincial Government of Albay at sa pagkikipagtulungan ng Municipal Social Welfare and Development Office, Kamalig, ang pamamahagi ng 10,000 kilong bigas sa 3,776 na indigent families sa Kamalig Command Center. Ayon kay Mayor Carlos Erwin Baldo Jr., ang malawakang aktibidad na ito ay sinagawa bilang bahagi ng opisyal na pagpapatupad ng programa ng pamahalaan sa bansa kung saan ang Kamalig ang napiling isa sa unang 5 local government units sa buong probinsya na makatanggap ng agarang intervensyon. Pinondohan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund, ang 2 araw na distribusyon ay estratehikong pinasimulan upang maibsan ang pang-araw-araw na gastusin at matiyak ang seguridad sa pagkain ng mga pamilyang labis na naapektuhan ng krisis sa ekonomiya. Samantala, nakinabang sa naturang tulong ang mga residente mula sa 50 barangay na kabilang sa mga vulnerable sector tulad ng mga magsasaka, PWDs, solo parents at mga potensyal na benepisyaryo ng PURPIS na kasalukuyang hindi pa miyembro ng regular na PURPIS o walang gutom program ng DSWD. Sa ngayon, upang masiguro ang pangmatagalang kalinga ng pamahalaan, ang nasabing distribusyon ay ang unang yugto pa lamang ng isang serya ng asistensya mula sa gobyerno na nakaschedule na ipagpatuloy sa mga buwan ng Agosto, Oktubre at Disyembre kasalukuyang taon. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: 20 baka na ibigay sa mga magsasaka sa Burgos, Ilocos Norte. Wala sa DWFB, Radyo Pilipinas Lawag. Rani Dorilag, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Ibinigay ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Burgos, Ilocos Norte ang 20 baka sa mga membro ng Farmers Association bilang bahagi ng patuloy na kabuhayan sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Burgos Mayor Crescente Garcia, aalagaan ng mabuti ng mga benepisyaryo ang naibigay na baka na kung sakaling manganganak ay mapaparami ang mga ito. Paliwanag naman ni Municipal Agriculturist Cheryl Rugian na manganganak muna ng 2 beses ang isang inahing baka bago ibigay sa susunod na mag-aalaga upang sa 3 beses na panganganak nito ay mas madali na. Nabatid na nabili ang mga baka sa pamamagitan ng General Fund ng lokal na pamahalaan. Laking pasasalamat naman ng mga benepisyaryo ng baka at nangako ang mga ito na aalaga ang mabuti ang mga ibinigay na baka para maparami pa ang produksyon nito at makamit ang food security ng bayan pati na sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Gumaka Quezon Office of the Municipal Agriculturist tumanggap ng 4 na parangal sa Rice Achiever Award. Wala sa DWLC Radyo Pilipinas Lucena, Carmi Isles, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Tumanggap ng 4 na parangal ang tanggapan ng pambayang pagsasaka ng Gumaka Quezon sa kauna-unang Rice Achiever Award sa lalawigan ng Quezon. Ayon sa pabatid ng lokal na pamahalaan, tinanggap ng naturang tanggapan ang Outstanding Performance Award bilang pagkilala sa implementasyon ng masagana rice industry development program sa lalawigan. Nakuha rin ang tanggapan ng Top 1 sa Masamang Ani Award para sa Rice Clustering and Consolidation. Samantala, kinilala rin ang Gumaka Office of the Municipal Agriculturist sa top 2 kaagapay ng magsasaka award para sa pakikiisa at maagap sa pagtugon sa mga pangailangan ng mga magsasaka. Nakuha rin nila ang top 3 na papanahong ani award para sa pagsusumite ng mga ulat. Iginawad ang mga parangal bilang bahagi ng kauna-unahang Rice Achiever Award na isinagawa sa lalawigan ng Quezon. Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Before Calabar-

0: produktong asin at information, education, and communication o IEC materials. Nagbigay rin ang B4 kolaborasyon ng impormasyon hinggil sa responsableng pangistaan at mga programa at proyekto nito para sa sektor ng pangistaan. Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: 100,000 mga native chicken ipinamahagi ng DA Eastern Visayas sa MacArthur Eastern Samar. Mula sa DYES Radyo Pilipinas, Borongan, Penelope Pumida, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Mahigit 1,000 native o basilan chicken ang ipinamahagi ng Department of Agriculture Regional Office 8 sa mga magsasakat sa mahangpang agrikultura sa bayan ng General MacArthur Eastern Samar sa ilalim ng Livestock Dispersal Program. Layunin ng programa na mapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka at maisulong ang backyard poultry production sa komunidad. Tumanggap ng 200 hanggang 250 manok ang bawat asosasyon at kooperatiba, habang 25 manok naman ang ipinagkaloob sa bawat individual na benepisyaryo. Kabilang sa mga nakinabang ang Santa Fe Farmers Association, General MacArthur Uswag Katarungan Agriculture Cooperative at 22 individual na magsasaka. Ayon sa DE8, inaasahang makatutulong ang proyekto sa pagpapataas ng kita ng mga pamilya, pagpapabuti ng food security at pagpapalawak ng livestock production sa komunidad. Bahagi rin ng programang pass-on scheme kung saan magbabahagi rin ng alagang manok ang mga benepisyaryo upang mas marami pang pamilyang makinabang. Dagdag pa ng ahensya, mababa lamang ang gasto sa pag-aalaga ng native chicken at maaari itong maging tuloy-tuloy na mapagkukunan ng kita mula sa pagbebenta ng itlog at buhay na manok. Ang programa ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapalakas ang seguridad ng pagkain sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Pinayagan na ng Department of Trade and Industry ang ilang mga manufacturer na magtaas presyo ang mga canned goods sa merkado. Kasunod ito ang hirit ng mga manufacturer na price increase kasunod na pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay DTI Secretary Christina Roque, kasama sa posibleng tataas ang presyo ay ang ilang brand ng sa sardinas. Patuloy naman ang gagawing monitoring ng ahensya sa merkado kung tatalima ito sa tinakdang presyo ng kagawan sa merkado. Mga magsasaka at mga mangingista sa Naga City, Camarines Sur sumailalim sa cash for work para sa Project Lawa at Binhi. Mula sa DWRB, Radyo Pilipinas Naga, Mayra Revilla, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Sumailalim ang mga magsasaka at mangingisda ng Naga sa Edible Landscaping Training Application Cash for Work para naman sa Project Lawa at Binhi ng DSWD. Ang DSWD Project Lawa at Binhi ay ang Risk Resiliency Program Cash for Training in Work na isinasagawa sa loob ng 20 araw. Naging abala dito ang Naga City Agriculture Office sa Urban Agri-Demo Site and Training Center sa Barangay Balatas, Naga City. Samantala, sa mga susunod na buwan ay muling magsasagawa ng katulad na aktibidad ang DSWD. Maliban sa nabibigyan ng pagsasanay, ang mga magsasaka at mangingisda ng Naga ay nabibigyan din sila ng pagkakataon para makatulong sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes. Para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: DAR at isang agricultural company lumagda sa isang kasunduan para mapababa ang gastos sa pagsasaka ng mga benepisyaryong pang-agraryo. Mula sa DWRB Radyo Pilipinas Naga, Jerome Toledo, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Lumagda sa isang kasunduan ang Department of Agrarian Reform Camarines Sur 1 at ang Naga NTE Corporation para pababain ang production cost ng mga benepisyaryo ng agrarian reform. Sa ilalim ng public-private collaboration, magkakaroon ng direktang access ang mga agrarian reform beneficiary organizations o ARBOs sa mga pataba at iba pang agricultural inputs na kanilang mabibili sa abot kayang halaga upang maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis at production costs. Magkakaroon rin ito ng ng streamlined ordering and delivery system habang magkakaroon ng direktang suporta ang mga magsasaka mula sa mga ahente ng NTE Corporation para sa pagbibigay

0: Technical Assistance. Ayon kay OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer Juan Rene B. Bacho, ang nasabing partnership ay sumasalamin sa patuloy na pagsisikap na humanap ng mga solusyon sa mga kinakaharap na suliranin ng mga magsasaka. Inilarawan naman ni Chief Agrarian Reform Program Officer Leia A. Villaraza mula sa Program Beneficiaries Development Division ang kolaborasyong ito bilang isang estratehikong pamumuhunan para sa katatagan at pagpapatuloy ng mga organisasyon ng magsasaka. Ipinangako naman ng NTE na maghahati dito ng mga dekalidad na kagamitan pang agrikultura at pananatilihin ang espesyal na presyo para sa mga organisasyong inirekomendan ng DAR. Inaasahang makikinabang sa partnership na ito ang mga benepisyaryo ng agraryo sa buong Camarines Sur sa pamamagitan ng pagpapababa ng gastos sa mga kagamitan, pagpapalakas ng produktibidad sa bukid at pagsuporta sa mga hakbangin para sa food security ng lalawigan. Mula sa Naga City, ako si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Huwag po kayong bibitin, magbabalik pa po ang programang
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Mas pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo
12: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: Colab.
14: Radyo Magazine.
12: Sports Radio. Radyo Pilipinas.
15: World Service.
16: Ang tagintig ng FM.
17: At lakas ng AM.
18: Sa iisang himbila.
19: Pinagsanib na puwersa.
20: Para sa mas malawa.
21: Mas maraming mararating.
22: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
23: At serbisyo publiko.
12: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: Radyo Pilipinas.
14: News nationwide.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
14: World News in 5.
15: Ang inyong institusyon
16: sa Philippine Sports Rocket.
17: Ipapahuli
18: sa mahahalagang kaganapan.
14: 66 Informasyon.
18: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko
20: 738.
21: Sports Radio 918.
22: Radyo Magazine 1278.
23: At Radyo Pilipinas World Service.
22: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
23: sa Capital 104.3 FM.
22: Capital 104.3.
14: Radyo Pilipinas World Service.
23: Sports Radio,
24: Radyo Magazine,
25: Serbisyo Publiko,
23: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
14: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid. Ano pa kapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, tapos bill mo.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: PCC, pinalakas ang Sakip-Saka Act sa procurement ng pamahalaan. Lokal na magsasaka ng gatas sa Muñoz, Nueva Ecija, makikinabang. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayug, nagbabalik Leslie Jimeno, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Makikinabang ang mas maraming magsasaka sa mga oportunidad sa procurement o pagbili ng pamahalaan matapos palakasin ng Philippine Cargo Center ang pagpapatupad ng Sakip-Saka Act. Ang inisyatibong ito na nakasentro sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija ay naglalayong direktang bumili ng lokal na gatas mula sa mga farmers cooperatives and associations upang gamitin sa National Milk Feeding Program ng pamahalaan. Layon ng hakbang na ito na hitikang magpatibay sa ugnayan ng mga lokal na producer at ng mga programang pagpapakain sa bansa. Sa pamamagitan nito, sabay na matutugunan ang pagpapabuti ng nutrisyon ng mga kabataang mag-aaral at ang pagpapalakas ng kabuhayan sa mga komunidad sa kanayunan sa pamamagitan ng mas matatag na pamilihan. Bilang bahagi ng pag-aanda, nagdaos ang PCC ng 2 araw na orientation workshop sa pambansang punong tanggapan. Dinaluhan ito ng mga Regional Center Director, Procurement Personnel, Bids and Awards Committee members at mga Milk Feeding Coordinators. Tinalakay sa workshop ang mga mekanismo sa ilalim ng Sakip-Saka Act, kaya ng Negotiated Procurement Procedures, Contract Management, mga provision ng New Government Procurement Act at ang modernisasyon ng Philippine Government Electronic Procurement System. Pinanguna ng mga opisyal ng Department of Agriculture ang talakayan ukol sa balangkas ng batas sa para sa Bagong Pilipinas. Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
3: Mga kasama, sa punto po ito, noong mga bata pa tayo, napag-uusapan po yung isang bagay na reproduction, so pagpaparami, merong natural tsaka merong temporary o artificial. Ngayon, ngayon ko lang din nalaman na meron din palang artificial insemination para sa mga hayop. At ito po ang pag-uusapan natin kasama po si William Godoy, ang Artificial Insemination at BLP Coordinator ng Philippine Carabao Center Mariano Marcos State University. Sa ilalim po yan ang pangangasiwa ng Department of Agriculture. Magandang umaga po, Sir William. Si Christopher Tirambulo po ito sa programang Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas, Manila.
5: Good morning po, Sir Christopher Tirambulo at lahat po ng mga nakikinig sa Radyo, Radyo Pilipinas, Manila.
3: Apo, Sir William, pag-usapan po natin, ano po ba itong artificial insemination? Kasi yung bata pa tayo, napag-aaralan po natin yung tungkol sa artificial insemination. Meron din pala ito sa hayop. Ano po ba ang proseso po nito, Sir William?
5: Ito pong artificial insemination, Sir, ang proseso ng pagbubuntis ng mga hayop na ang gumagawa nito ay ating mga trained artificial insemination. Ang layunin po ito ay mas marami pong masiservihan kasi mga trained technician po ang ating mga gumagawa ng artificial insemination.
3: Sir William, ano po ba ang pinagkaiba po ng artificial insemination sa natural na pamamaraan kung kalidad naman po ng hayop ang pag-uusapan po?
5: Bali po sir, ang advantage po ng artificial insemination ay mas maraming mapapalihan o mapabubuntis. Kasi pag artificial insemination, trained technician po ang gumagawa, tapos kahit ilang animal ay magagawa po niya ng isang araw. Hindi kumpara sa natural na pagbubuntis na ang ginagamit natin ay ang hayop, kasi ang hayop ay baka hanggang isa, dalawa o tatlo lang ang maseserbihan ng isang araw. At saka yung similya niya, baka tatlo na yung naserbihan na animal ay baka malabnaw na yung similya. Pero ang AI ay kahit napakaraming animals ang kanyang artificial insemination sa isang araw ay makakaya na, kasi trained artificial insemination technician na ang gumagawa. At isa pa sir, ito po ay ang mga similya na ginagamit sa artificial insemination ay sila na po yung mga pinakamagandang uri ng bulugan ng hayop. Tapos isa pa ay yung semen, porcine semen na ginagamit natin sa artificial insemination ay magagamit yan sa mahabang panahon. Kasi yung similya na nakukuha din sa mga superior balls o kung galingan ng ating similya ay na-preserve sa liquid nitrogen. At ito po ay maaaring gamitin ng mahabang panahon. Tapos, ang isa pang advantage po ng artificial insemination ay yung maiwasan po ng sakit. Kasi, halimbawa, yung natural na gagamitin natin, yung hayop to hayop, baka yung hayop na bulugan ay mayroon siyang sakit na yung Brucella burtos. Kung nasampahan niya o nasampahan niya yung kapwa niya animal, baka doon magkaroon ng yung mahawaan. Pero itong artificial insemination, kasi itong artificial insemination ay maiwasan kasi mga trained technician na po ang ating gumagawa. At isa pa, itong artificial insemination, ang ginagamit natin ngayon ay yung mga mabagandang lahi na purebred buffalo bull. Na ito ay mas, ang kanilang produkto ng artificial insemination ay mas malaki kaysa native na ating mga kalabaw. Kaya yon pang ating advantage ng artificial insemination.
3: Yeah po. Sir William, binawin ko lang po itong artificial insemination, para lang po ba ito sa mga kalabaw o pwede rin ito sa ibang hayop?
5: Pwede rin sa ibang hayop sir, sa baboy, sa baka. Pwede rin sir, pwede.
3: Sir William, pag ganito ba ang halimbawa sumailalim po sa artificial insemination yung hayop, 100% po sure na mabubuntis po yung inahin?
5: Ay hindi po sir, hindi po. Meron din talagang hindi din nabubuntis kasi maraming paraan. Ay maraming dahilan kung bakit hindi nabubuntis. Isa, yung timing ng insemination. Kaya yung gagawa ng artificial insemination ay talaga ding magaling na trained technician. Tapos meron din sa side ng mga farmers, baka yung mga hayop na naipunta sa mainit na lugar, kaya ang ginagawa po namin pag nag artificial insemination kami, sinasabi namin sa mga may-ari ng mga hayop yung mga bagay na hindi nila gagawin para ito ay sila ay mabuntis.
3: So William, Sir William, ibig sabihin po sir, siyempre, meron din naman 100, wala naman kasi talagang 100% eh. So, talagang meron namang, minsan may mga field po tayo na procedure. Pero, gaano po ba katagal yung pagitan po? Halimbawa, hindi po nagtagumpay yung artificial insemination na June. Halimbawa, ngayong araw, sir, June 15. Gaano po katagal yung pwede po ulit sumailalim sa artificial insemination?
5: kung iso sir ay pinapayuhan namin yung mga parabaw, yung mga hayop, yung mga animal owners na kung hindi nila kung maobserbahan nila na yung mga hayop nila ay nagland unit after the first AI 18 to 24 days. Kung mayroong mga sinyales na yung mga alaga nilang hayop ay nagland ulit within 18 to 24 days, pwede nilang tawagan yung ating mga AI technician. Tapos kung hindi na nagbuntis yung mga naglandi ulit yung mga hayop nila, ang mga technicians natin ay i-pre-pregnancy, i-test nila sa loob ng 3 buwan.
3: Hmm. Sir William, ito po bang procedure na to ay libre po na ginagawa po ng PCC?
5: Hindi sir, kasi yung sa side ng PCC technicians ay libre, pero meron tayong sinatawag na kasi na dibait, yung village-based artificial insemination technician.
3: Okay.
5: Sila po yung mga katulong namin sa pag sa serbisyo ng artificial insemination, kasi kung mga PCC technician lang ang gumagawa ng artificial insemination sa buong bansa ay hindi namin makakayang seserbihan lahat ng aming areas. Kaya sa tulong po ng village-based artificial insemination technician, sila po yung mga na-trade na out-of-school youth or yung mga above high school graduate na-trade na technician, na sila din ay mga private technicians, kasi binabayaran din nila ng mga serbisyo ng ating village-based technicians, because ang village-based technician ito ay mga private technicians na katulong ng Philippine Carabao Center.
3: So, ibig sabihin, sir, may bayad to dahil privado sector pala yung gagawa nito. Pero kung halimbawa, sir, ay kayo mismo, halimbawa, yung mga tauhan po ng PCC, libre po ito?
5: Ay, libre. Libre po, sir. Libre.
3: Okay. So, libre din, po. Sir, kasama din po yung mga gamit na gagamitin. Kasi, liba, siyempre, servisyo naman yung babayaran natin sa mga pribadong sektor. Pero sir, yung mga gamit po, pwede rin yung po bang mabanggit kung ano po yung mga gamit din na kailangan para yung mga magsasaka mapaghandaan din po nila?
5: Okay, ang mga gamit po sa artificial insemination ay field tank, yung pinaglalagyan po ng similya, yung artificial, yung mga AI gun, yan po ang paglagyan ng similya na doon po isasaksak sa perta ng ay sa pag-aari ng kalabaw sa reproductive organ.
3: Mm-hmm.
5: Tapos mga globes.
3: Mm-hmm.
5: Mga straw suits, at saka yung mga oil po para hindi mahirapan po ng at saka yung isa pa, yung chute, yung ipitan, sir, yung ipitan para hindi rin madisgrasya yung technicians at comfortable din yung pag-AI sa isang hayop.
3: Oh, Sir William, matanong ko lang po, magkano po ba yung bayad kapag pribadong sektor po ang gagawa?
5: Ang ano namin dito sa Ilocos Norte, sir, sa kasi may mayroon kaming kwan, mayroon kaming kooperatiba ng AI technicians dito sa Ilocos Norte, yung Ilocano Artificial Inseminators Agriculture Cooperative. Ang pinag-uusapan po namin yan ay hindi lang yung kung kalabaw hindi bababa ng 1,000, pagbaka hindi bababa ng 1,500. Yan po ang minimum na bayad ng aming technicians. Pero kung ito ay hindi mabubuntis, dudublin din ng ating technician hanggang hindi mabuntis yung bayad na yan.
3: Okay. With that, sir, last word na po para sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay.
5: Radyo Pilipinas, na binigyan po ang Philippine Carabao Center at para may bahagi din ang aming serbisyo sa maaming nasasakupan at sa buong Pilipinas. Ito po ay magandang hanap buhay, lalo na sa programang ito, kasi ito ay kung sa kalabaw ang bentahin na po ay ito ay malaking pagkikitaan. Ito ay mas malaki ang resulta, at kung ito ay babae ay ginagawa din na pangpagatas yung babae para sa ating progreso ng ating kababayan. So ituloy po natin ang i-invest natin ang programa ng Philippine Carabao Center at lahat po ng programa ng DA para mapunlad po ang agrikultura at livestock industry sa ating buong Pilipinas.
3: With that po, sir, maraming salamat po, Mr. William Godoy, ang Artificial Insemination and BLP Coordinator ng Philippine Carabao Center Mariano Marcos State University. Sa ilalim po yan ang pangangasiwa ng Department of Agriculture.
5: Sige, sir. Thank you very much din po.
2: Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura, kasama ang Department of Agriculture. Alamin, Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
3: Maraming salamat po sa aming mga taga-subaybay na walang sawa pong tumatangkilik po sa programang ito. Maraming salamat din po sa nakasama ko sa produksyon, sila Rovan Malilin, Arnel Villamor, si Nida Soriano, Suzette Baramera, J-Mart Macamora. Mula sa Radyo Magazine, si Sam Reyes, Marisol Malimbag, Junius Undab, Camille Umali at Rona Esperanza. At ang aking executive producer na si Julius Gonzalez. Sa ngalan po ni Hero Robregado po, ako po ang inyong nakasama sa isang oras sa balitaan tungkol sa sektor ng agrikultura. Ako po si Christopher Tirambulo. Hanggang bukas po, dito pa rin sa programang
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asan na si Emmons po yata ang nakakabot po?
11: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6:00 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bibisita sa mga lugar na nasalanta ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani.
3: Headlines.
0: Bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol, umabot na sa 61.
3: Headlines.
0: Emergency cash transfer. Sunod na ilalarga ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhan ng napakalakas na lindol sa Mindanao.
3: Headlines.
0: Commercial flights sa General Santos City Airport balik normal na ngayong araw ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines.
3: Headlines.
0: Bill ng kuryente para sa mga consumer ng Meralco asahan na tataas ngayong buwan.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, June 15, 2026. Muling sumasenyo Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bibisita sa mga lugar na nasalanta ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Mula sa Balacanang, darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
3: Report.
7: Apat na mga lugar sa lalawigan ng Sarangani ang pupuntahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang bahagi ng personal itong pangangamusta sa mga naapekto ng malakas na lindol. Isang linggo na ang nakakaraan. Pero bago puntahan ang unang destinasyon ay pangunahan muna ng Pangulo ang aerial inspection sa lawak ng nasirang imprasaktura na nalikha ng 7.8 magnitude quake. Mula dito ay dediretso ang Pangulo sa Glan Evacuation Center na susundan ang inspeksyon sa Sarangani Provincial Hospital kung saan ay magkakaroon ng turnover ng patient transport vehicle sa pamahalaan panlalawigan ng Sarangani. Pagkatapos naman ito ay dediretso ang Chief Executive sa SAPU Masla Malapatan para magsagawa ng inspeksyon sa naging pinsala ng tulay ng SAPU Masla. Kasama din sa itinerary ng Pangulo para sa kanyang biyaheng Sarangani ay ang inspeksyon sa Malapata National High School at mula dito ay dediretso ang presidente sa General Santos City Oval Plaza sa Barangay Dadjangas para sa situation briefing. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
0: Abot sa 173,000 pamilya ang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong Hunyo 8. Ayon sa Office of Civil Defense, may kabuang 5,200 aftershocks ang naitala. Ang mga aftershocks na ito ay mula magnitude 1.2 hanggang magnitude 6.4. Umabot na sa 61 individual ang nasawi sa magnitude 7.8 na lindol. 1,403 iba pang nasugatan habang 40 individual ang nawawala. Dagdag pa ng ahensya, abot sa 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa imprastruktura. Naipamigay na rin ang pamahalaan ng mahigit sa 67 milyong pisong halaga ng tulong sa mga apektadong pamilya.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
0: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang paghatid ng tulong at pagsasaayos sa mga nasirang imprastruktura sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama noong Hunyo 8. Ayon sa Department of Public Works and Highways, bukas na sa mga motorista ang karamihan sa mga national road sections at tulay na naapektuhan ng lindol. Ito'y matapos ang tuloy-tuloy na clearing operations at restoration works. Kabilang sa mga naibalik na sa normal ang operasyon ng Sapu-Masla Bridge sa Sarangani, Bukana Bridge sa Davao City at Lampari Bridge sa South Cotabato. Patuloy din ang pagkukumpuni sa ilang kritikal na infrastruktura tulad ng Butulan Bridge sa Davao Occidental, Buayan Bridge sa South Cotabato at Aquino Bridge sa Sarangani. Nagsasagawa na rin ng emergency repairs sa mga ospital, health facilities at paaralan sa mga apektadong lugar. Nagbigay din ng DPWH ng mga electric van, extension cord at portlets para sa Glen Medicare Community Hospital sa Sarangani upang makatulong sa mga pasyente at medical personnel. Sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, nagpapatuloy ng 24 na oras ang operasyon ng DPWH para sa mga paglilinis, pagkukumpuni at paghatid ng kinakailangang tulong upang mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng lindol sa Mindanao.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na pinaigting ng 102nd Infantry o Bagwis Brigade ng Philippine Army ang Humanitarian Assistance and Disaster Response Operations sa mga lalawigan ng Sarangani at Davao Occidental matapos ang magnitude 7.8 na lindol doon. Ayon sa militar, nakikipagtulungan sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan upang agad na matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Sa tulong ng Philippine Air Force at ng Philippine Coast Guard na ipadala ang mga food packs, malinis na tubig at medical supplies sa mga liblib na lugar gaya ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental at Grand sa Sarangani. Kasabay nito, nagpapatuloy din ang search, rescue and retrieval operations para hanapin ang mga nawawalang individual sa mga landslide prone areas. Nananatili sa heightened alert ang 1,002nd Infantry Brigade upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghatid ng tulong sa mga apektadong komunidad.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Emergency cash transfer, sunod na ilalarga ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Yan po ang balitang atin sa atin, Dimerian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Habang patuloy ang pamahagi ng food packs, inihahanda na rin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang paglarga ng cash assistance sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Itong sinabi ni DSWD Secretary Rex Cachalian matapos bisitahin ang Glen Sarangani para personal na tutukan ang nagpapatuloy na disaster response operation sa lugar. Ayon sa kalihim, umabot na sa unang bugso ng ayuda ang lahat ng nasa 23,000 apektadong pamilya sa Glen, kung saan ay pamahagi ang mga family food packs bilang agarang tulong sa mga apektadong residente. Anya, magpapatuloy pa ang pamahagi ng food packs sa target na umabot sa 60,000 sa susunod na 2-3 linggo. Kasunod nito ay sinabi ng kalihim na sisimulan na rin ng DSWD ang mag-transition sa emergency cash transfer para matulungan ang mga pamilya sa kanilang agarang pangailangan gaya ng pagkukumpuni ng mga nasirang bahay at pagbili ng iba pang kinakailangan. Ayon sa kalihim, isasagawa rin ang cash assistance sa iba pang lugar gaya na rin ng bayan ng Sarangani, Davao Occidental at General Santos City sa sandaling makumpleto ang listahan mula sa mga lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: House Leader, suportado ang hakbang na palakasin ng local disaster planning kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Mula sa kamera, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Binigyan din ni House Speaker Faustino Boje D. III ang pangailangan na palakasin ang local disaster planning kasunod ng lindol na tumama sa ilang lugar sa bahagi ng Mindanao. Ayon kay D, mahalaga ito upang matiyak ang kahandaan sa sakuna at risk-based planning ng mga lokal na pamahalaan, lalo na sa mga lugar na vulnerable sa lindol, pagguho ng lupa at pagbaha. Matatanda ang bumisita si Speaker D noong nakarang linggo sa Mindanao kasama ang delegasyon ng mga miyembro ng Kamara upang personal na masuri ang epekto ng kalamidad sa mga apektadong komunidad. Ayon kay D, bagamat hindi kayang hulaan ang lindol tulad ng bagyo, maaaring pa rin mabawasan ang mga panganib sa pamamagitan ng maayos na pagkaplano, hazard mapping at tamang paghahanda ng mga lokal na pamahalaan. Giit pa ni Speaker D, dapat isalang alang ng mga LGUs ang lahat ng posibleng panganib sa kanilang mga nasasakupan, hindi lamang lindol kundi pati na rin ang landslide at pagbaha upang mas maprotektahan ang mga residente at mabawasan ang bilang ng mga biktima. Una lang tiniyak ng House Leader na handa ang Kamara na isama sa 2027 National Budget ang pagsasaayos ng mga pinsala sa infrastruktura na tinamaan ng pagyanig. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Commercial flight sa General Santos City Airport balik normal na ngayong araw. Ito ay ayon po sa Civil Aviation Authority of the Philippines, o CAAP. Narito ang report ni AJ Ignacio.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Sa naging direktiba ng Pangulong Marcos na pabilisin ang mga damage repair work sa mga pampublikong infrastruktura gaya ng paliparan, hinggil nga sa pagtama ng malakas na lindol sa Mindanao, balik normal na ang operasyon ng General Santos City Airport simula ngayong araw. Ito ay sa kabila ng mabilis na rehabilitasyon sa pangunguna nga ng Department of Transportation at ng Civil Aviation Authority of the Philippines, o CAAP. Ayon nga sa CAAP na nagsagawa sila ng pakikipagpulong sa mga airline companies para sa muling pagsasaayos ng mga canceled flights na naitala sa pagsasara ng paliparan matapos ang naturang lindol, at nangako ang mga airline companies na maayos nilang ibabalik ang mga flights na nakansela. Paalala naman ng CAAP sa mga apektadong mga pasahero na makipag-ugnay na sa kanilang mga airline companies para sa flight resume ng kanilang mga biyahe. Mula pa rin dito sa CAAP, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naglaan ang Government Service Insurance System, o GSIS, ng mayigit sa 15 bilyong pisong emergency assistance sa mayigit sa 600,000 miyembro at pensioners na nilindol sa Mindanao. Bahagi ito ng pinagting na suporta ng GSIS para sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Ayon kay GSIS General Manager Wick Miloso, may nilaan silang emergency loan sa mga kwalipikadong miyembro at pensioners na naninirahan o nagtatrabaho sa mga lugar na nilagay sa state of calamity. Tiniyak din ni Miloso sa GSIS members, pensioners at mga ahensya ng pamahalaan ang masabot kamay na tulong pinansyal sa harap ng pag-recover ng maraming pamayanan na sinalanta ng lindol.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik mo ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 14 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Radyo Pilipinas. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na nanatili pa rin sa loob ng bawat imasinlok ang floating platform na nilagay ng China ilang araw na ang nakalilipas. Sa Saturday News Forum, sinabi ni PCG Rear Admiral J. Tariela na namataan pa rin ang naturang struktura sa loob ng shoal. Ngunit sinabi ni Tariela na lumipat ng struktura mula sa gitnang bahagi patungo sa ilang bahagi ng lugar. Dahil dito muling nagpahayag ng pangamba ang National Task Force for the West Philippine Sea na posibleng bahagi lamang ito ng mas malawak na hakbang ng China upang palawakin ang kontrol nito at magtayo ng mga pasilidad sa pinagtatalunang karagatan. Nananatili pa rin umano sa loob ng Baodimasinlok ang dalawang research vessel ng China na patuloy na minomonitor ng PCG sa pamamagitan ng maritime patrols at public domain awareness campaign.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakibahagi ang Philippine Coast Guard sa isang multinational group na SAIL kasama ang mga hukbong dagat ng Coast Guard forces ng iba't ibang bansa habang patungo sa US state ng Hawaii nitong Hunyo at 12. Ito'y bilang bahagi ng pagpapalakas ng maritime cooperation at regional partnership sa Indo-Pacific, kabilang sa mga lumahok sa ang United States Coast Guard, Japan Maritime Self-Defense Force, Republic of Korea Navy, Republic of Singapore Navy, Italian Navy at Philippine Navy. Pinangunahan ng PCG ang partisipasyon ng BRP Gabriela Silang. Lumawak din sa group SAIL ang BRP Miguel Malvar ng Philippine Navy at iba pang modernong sasakyang pandagat ng mga partner nations. Sa sinagawang coordinated maneuvers at professional engagement sa dagat, pinagtibay ng mga kalahok ang kanilang interoperability, operational readiness at kakayahang tugunan ang mga karaniwang hamon sa maritime security. Ayon sa PCG, pinapakitang ng aktibidad ang sama-samang hangarin ng mga bansa na mapanatili ang kalayaan sa paglalayag, seguridad sa karagatan at isang rules-based international order. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsisikap ng PCG na isulong ang kooperasyon, tiwala at kapayapaan sa rehiyon ng Indo-Pacific.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senator Joel Villanueva handang dumalo sakaling ipatawag ang Kongreso sa isang special session. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Ihayag ni Senator Joel Villanueva na handa siyang dumalo sakaling magpatawag si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng isang special session. Sa isang video message sa pagtitipo ng Jesus is Lord Movement kahapon, sinabi ni Villanueva na dapat yakin na hindi naiipit ang trabaho at ang Senate staff sa gitna ng anumang away. Kaugnay nito, plano ng senador na maghain ng resolusyon para matiyak na sapat ang pondo ng gobyerno para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng malakas sa lindol sa Mindanao. Isusulong rin anya ni Senator Joel ang mga pinakakinakailangan panukal ng batas, lalo na ang mga nasa third and final reading. Titiyakin rin anya ng mga batas na maaaksyonan na mga nakabingbing nominasyon sa Commission on Appointments o CA, lalo na ang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Binigyang diin ni Villanueva na tungkulin nilang mga senador ang protektahan ng Senado at unahin ang kapakanan ng mga Pilipino. Narito ang bahagi ng bahayag ni Senador Villanueva.
12: Hindi po po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
11: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Giniit ni Bicol Saro Partalis Representative Derry Ridone na pinakamahalaga sa impeachment trial ng Senado kay Vice President Sara Duterte na mailatag ang mga aktual na ebidensya. Ito'y sa kabila ng mga umiiral na politikal na paninindigan ng mga mamamayang Pilipino at mga magsisilbing husgado sa pagdinig. Ayon kay Ridone, ang mga ebidensya na kasalukuyang hawak laban sa vice-presidente ang tanging dapat nabatayan sa pagdidesisyon sa magiging takbo ng Senate impeachment trial.
13: Maganda ho talaga na at level of the pre-trial kasi kailangan ho niyang ipakita lahat ng mga dokumento, witnesses, ebidensya dito po sa pre-trial stage. Antayin po namin kung meron pa ho siyang mga dagdag na mababanggit, no? Dito po sa mga detalye po na inaasahan sa kanya, sa kanila pong pre-trial.
0: Samantala, binigyan din ni Ridon ang kahalagahan ng pre-trial ng impeachment case ni Vice President Duterte. Aniya, wala pang sinasagot ang vice-presidente salinman sa mga paratang laban sa kanya. Dagdag pa ng mambabatas pagdating ng pre-trial ay kinakailangan talagang ilantag ng vice-presidente ang kanyang mga dokumento, saksi at ebidensya bilang panlaban sa mga aligasyon sa kanya.
13: Ang pinakamahalaga po talagang makita ho natin dito ano ba yung mga aktwal na umiiral na ebidensya na meron po tayo sa kasalukuyan. Kasi yan po talaga yung dapat maging batayan lang nito po nga pagpapasya. Ninuman, Senate Impeachment Court pa yan, kahit ng publiko, dito po sa pagtakbo ng atin po nga Senate Impeachment Trial.
0: Si Bicol Saro Partales, Representative Terry Redon sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Pinusulong ng Department of Agriculture ang pagpapalawak ng minimum access volume para sa mais sa 500,000 metric tons bilang paghanda sa posibleng kakulangan ng supply sa mga susunod na buwan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., layunin itong mapanatiling sapat ang supply ng animal feed at maiwasan ang pagtaas ng gasto sa poultry at livestock sector. Kung maaprobahan, higit sa doble ang itataas ng kasalukuyang minimum access volume na 216,940 metric tons upang payagan ang mas maraming pag-akyat ng o pag-angkat ng mais na may mababang taripa. Sinabi pa ni Laurel na mahalagang sangkap ang yellow corn sa animal feed kaya anumang kakulangan sa supply ay maaaring magpataas sa presyo ng manok, itlog, karne na at karne ng baboy. Ginit naman ng DA na pansamantala lamang ang panukala at ipatutupad lamang kung kinakailangan habang pinoprotektahan ang interes ng mga lokal na magsasaka.
5: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Magiging punong abalang Pilipinas sa pagdaraos ng kauna-unahang ASEAN Railway Conference o ASEAN RailCon 2026 sa Hunyo 18 at 19. Magiging sentrong Pilipinas ng talakayan tungkol sa pagpapalawak at pagpapahusay ng mga railway systems sa Southeast Asia. Pangungunahan ng Department of Transportation at Philippine Railways Institute ang online conference sa tulong ng Asian Development Bank. Lalawakan ito ng mga opisyal at eksperto sa railway mula sa 11 bansang kasapi ng ASEAN upang pag-usapan ang mga paraan para mapabuti ang kaligtasan, kahusayan at katatagan ng mga tren sa reyon. Tatalakayin din ang paggamit ng makabagong teknolohiya, pagpapahusay ng serbisyo sa mga pasahero at pag-arap ng pondo para sa mas marami pang proyekto ng railway sa pamamagitan ng ASEAN RailCon 2026. Inaasahang mas mapapalakas ang ugnayan ng mga bansang kasapi ng ASEAN sa larangan ng railway development. Layunin itong makabuo ng mga konkretong solusyon sa mga hamon sa transportasyon at makatulong sa paglikha ng mas ligtas, mas epesyente at mas makabagong train system sa rehiyon.
5: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Asahan na ng mga consumer ng Meralco ang natataasang bill ng kuryente ngayong Hunyo. Ayon sa Meralco, 15 centavos kada kilowatt hour ang taasing yield ngayong buwan. Katumbas ito ng dagdag na 30 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. May dagdag na 45 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt per hour at 60 pesos para sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt per hour. Paliwanag pa ng tagapagsalita ng Meralco na si Joe Saldariaga, ito'y dahil sa pagtaas ng generation charge dulot ng patuloy na pagnipis ng supply ng kuryente at sunod-sunod na paglalagay ng yellow at red alert sa Luzon grid nitong Mayo.
5: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Magsasagawa ng scheduled maintenance shutdown ng Malampaya Deep Water Gas to Power Project mula ngayong araw hanggang sa Hulyo 15. Ito'y batay naman sa anunsyo ng Department of Energy. Layunin ng nasabing regular na aktibidad na matiyak ang ligtas at maayos na operasyon ng shallow water platform at onshore gas plant at maiwasan ang mga insidente na nakakapekto sa tuloy-tuloy na supply ng natural gas sa mga customer power plant. Kasunod nito, inabisuhan ng DOE ang lahat ng power plants na gumamit ng alternatibong fuel resources dahil pansamantala munang mahihinto ang supply ng natural gas mula sa Malampaya. Samantala, isasabay din sa scheduled maintenance ang tie-in ng pala ng Malampaya East 1R1 o MAE 1R1 at Camago 353 o CA353. Ang nasabing mga planta ay inaasahang magpapalakas ng lokal na supply ng natural gas at mapapahaba ang itatagal ng operasyon ng nasabing proyekto.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinalalakas ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kalaman ng mga pulis sa tamang paghawak ng labor-related situations upang matiyak ang paggalang sa karapatan ng mga manggagawa at kalayaang sibil. Nagsagawa ang DOLE sa pamamagitan ng Bureau of Labor Relations ng orientation para sa mga tauhan ng Philippine National Police sa Intramuros, Maynila. Layunin itong palalimin ang pangunawa ng mga kalahok sa Omnibus Guidelines on the Exercise of Freedom of Association and Civil Liberties, kabilang dito ang tamang paghawak sa mga welga, piket at iba pang mapayapang pagtitipon. Binigyan diin ni DOLE OIC Undersecretary Gerald Mosquera ang kahalagahan ng dialogo. Pinalakay naman ang mga resource speaker, mga legal na batayan ng karapatan ng mga manggagawa, international labor standards at mga tungkulin ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagbibigay proteksyon sa mga ito. Pinaliwanag naman ni Bureau of Labor Relations Director Arturo Alfonso Herbosa ang mga papel ng DOLE at PNP pati ang mga protocol sa pagresponde ng pulisya sa labor disputes at pagtiyak na hindi nalalabag ang karapatan ng mga manggagawa. Ayon sa DOLE, bahagi ito ng patuloy na pagsusulong ng rights-based approach upang matiyak ang malayang naipapahayag at naipagtatanggol ng mga manggagawa ang kanilang mga karapatan nang walang pangamba sa pananakot o hindi makatarungang panghihimasok.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga donasyong gatas hindi pinaintulutan ayon sa National Nutrition Council o NNC. Ang pambalitang atid ni Charmaine Cristobal.
5: Radyo Pilipinas Report.
14: Inanunsyo ng National Nutrition Council sa kanilang social media post ang pagbabawal ng donasyong gatas gaya ng infant formula at powdered milk sa mga family food pack na ipinamimigay tuwing panahon ng sakuna o kalamidad. Ang pulisiya na ito ay dahil anila sa posibleng kakulangan ng supply ng malinis na tubig at pagkakataong masigurong ligtas ang mga feeding bottle. Base sa Department

0: Tumalakas ang turismo sa bansa kasabay ng pagdami ng mga dayuhang bumibisita ngayong ikalawang quarter ng 2026. Batay sa datos ng Bureau of Immigration, umakyat sa 1.358 million ang bilang ng foreign arrivals noong Abril ngayong taon mula sa 1.337 million sa kaparehong panahon noong 2025. Tumaas din ang sa 1.309 billion ang mga dumating noong Mayo mula sa 1.299 billion noong nakaraang taon. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, malaking ambag sa paglago ng turismo ang pinaigting na seguridad sa mga paliparan at pantalan sa bansa. Nangunguna pa rin ang mga turistang bumibisita sa Pilipinas sa mga South Koreans na sinundan ng mga Amerikano, Canadian, Japanese at Chinese. Kaugnay nito, sinusulong ng Bureau of Immigration ang isang 10.74 billion pesos na public-private partnership project para sa modernization ng border control system sa mga pangunahing paliparan, isang international seaport at mga border station sa bansa. Kabilang sa mga nakatakdang ipatupad ang biometric facial recognition, immigration kiosk at mas advanced na passenger screening technologies. Ayon kay Sandoval, mahalaga na ang makabago at mahigpit na border security upang mapanatiling ligtas ang bansa at masuportahan ang patuloy na paglago ng turismo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Commemorative banknote inilunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa ika-125th anibersaryo ng Korte Suprema. Yan pong balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Naglabas ang Bangko Sentral ng Pilipinas at Philippine Postal Corporation ng mga commemorative banknote, coins at stamps bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-125th anibersaryo ng Korte Suprema. Pinangunahan ni Chief Justice Alexander Gismundo ang paglulunsad ng mga naturang koleksyon sa Supreme Court Session Hall sa Maynila kasama ang mga opisyales ng BSP at ng PhilPost. Kabilang sinilunsad ang 3,000 pesos commemorative banknote na kauna-una ang salaping papel ng BSP na may vertical na disenyo at 125 commemorative coin na sumisimbolo naman sa kasaysayan at pamana ng Korte Suprema. Naglabas din ng PhilPost ng 4 na espesyal na disenyo ng selyo na nagpapakita ng mahalagang bahagi ng kasaysayan at magusali ng Supreme Court. Ayon sa Korte Suprema, ang mga commemorative pieces ay magsisilbing paalala ng 125 taon ng paninindigan ng hudikatura sa pagtataguyod ng batas, pangangalaga sa karapatan ng mamamayan at pagpapatibay ng demokrasya. Ang mga commemorative banknote at coins ay mabibili sa BSP at sa bagong bukas na Supreme Court Gift Shop, habang ang mga selyo naman ay mabibili sa PhilPost Central Office at sa SC Gift Shop. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maganda magiging epekto sa bansa kung sakaling matutuloy na ang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Ayon kay financial analyst Jonas Ravelas, maraming bansang apektado ng kaguluhan sa gitnang silangan ang gusto ng matuloy ang peace talks sa pagitan ng dalawang bansa. Anya, parang the boy who cried wolf ang laging nangyayari kung saan palagi nating naririnig na malapit nang magkasundo ang US at Iran para sa ceasefire, pero hindi pa rin naman ay isa sa katuparan. Anya, kailangan ng lumagdan sa kasundo ng US at Iran at matuloy ang mga susunod na hakbang. Paliwanag naman ni Ravelas, hindi na ganong malaki ang pressure sa pag-akyat ng presyo ng langis. Pero nasa level pa niya tayo na bago pa man magkaroon ng gera sa gitnang silangan, ay mataas ng presyo ng langis sa bansa.
3: Kaya lahat tayo parang gusto natin matapos na to. Sana maging totoo na to, dahil ngayon nararamdaman natin na parang hati ang mga ginagawa ng ating mga mamamayan at saka ng ibang bansa. Ano, ngayon nararamdaman nila yung paghina ng kanilang pera, paglakas ng dollar, at saka medyo kinakabahan pa rin ang daigdigang pamilihan sa mga galawin ng interest rate dahil sa inflation.
0: Samantala, pinaliwanag naman ni Ravelas na sakali mang batuloy ang kasunduang pangkapayapaan ng US at Iran, maaaring matagalan ang rehabilitation at reconstruction ng mga pasilidad ng langis na nasira dahil sa gera. Pero sa kabilang banda, magbebenepisyo anya dito ang ating mga overseas Filipino workers. Anya, maraming OFW ang pwede nang makabalik sa gitnang silangan para magkaroon

0: ng trabaho.
1: Maaari sabihin natin, pagdating sa langis, hindi tayo masyadong kumbaga mag-e-expect na biglang bababa dahil yung ngayon pa lang natin malalaman yung epekto. Pero sa ating mga OFWs, pag talagang nagkaroon ng tigil putukan at naitanggal na yung mga ban, no, sa pagpaalis doon sa mga Middle East countries, eh ito'y isang magandang hudyat ng reconstruction. So ito ay pwedeng makaapekto sa ating mga OFWs na magkaroon ulit ng trabaho.
0: Si Financial Analyst Jonas Ravela sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Balita naman sa Mayong Dagat, Iran pumayag na sa isang aspeto ng kasunduang pangkapayapaan kasamang Estados Unidos kaugnay ng paglikha ng nuclear weapons. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sumang-ayon ang bansang Iran sa ilalim ng Draft Memorandum of Understanding o MOU kasama Estados Unidos na hindi ito gagawa o bibili ng nuclear weapons bilang bahagi ng layunin na pairalin ang kapayapaan sa gitnang silangan. Batay sa ulat ng Reuters, nangyari ang development na ito matapos lumipad patungong Tehran ang mga mediator mula sa Qatar na tutulong sa pagsasapinal ng isang peace deal. Inaasahang pag-uusapan ang mekanismo mismo para sa naturang aspeto sa susunod na 60 araw. Matatandaan na inihayag ni US President Donald Trump na mapipirmahan na ang isang kasunduang pangkapayapaan kasama ang Iran nitong linggo, ngunit mariing itong pinabulaanan ng Iranian Revolutionary Guard Corps o IRGC, isa sa mga nuclear disarmament ng Iran na isinusulong ng US na kailang gawin ng Tehran upang tuluyang makabuo ng isang MOU patungo sa isang ceasefire agreement. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas, Sports.
0: New York Knicks nasungkit ang kampiyonato sa 2026 NBA Finals. Ang recap ng Game 5 mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Matapos ang 53 taon, kampiyon na namang muli sa NBA ang New York Knickerbockers. Matapos talunin ng San Antonio Spurs sa Game 5 ng NBA Finals 94-90 sa Frostbank Center, home court ng San Antonio. Nagtala ng 45 points si Jalen Brunson para pangunahan ng comeback victory ng New York Knicks sa Game 5 para sa 4-1 title clincher at mahirang na Finals MVP. Ito ang ikatlong kampiyonato ng New York sa kasaysayan ng kanilang prangkisa matapos ang naging championships noong 1970 at 1973. Samantala, nahirang ang ating kababayan na si Jordan Clarkson bilang unang Pinoy na nagkampiyon sa NBA. Bahagi si Clarkson ng ating Guinness Men o pambansang koponan sa men's basketball na lumahok sa 2018 Asian Games at 2023 FIBA Basketball World Cup. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
6: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
7: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open isa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan, tara, aware. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. 20 pesos na bigas tuloy ang bentahan sa lalawigan ng Batanes. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Rodelyn Amboy.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Rodelyn.
8: Patuloy ang bentahan ng murang bigas sa lalawigan ng Batanes bilang bahagi ng pagpapatupad ng provincial government ng Benteng Bigas Meron na program na inisyatibo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nasa 1,800 na sako ng NFA rice ang inilaan sa pagbebenta ng murang bigas na sinimula nitong June 9 sa Capitol Grounds. Matatapos sana ito nitong June 12 ngunit pinagpaliban dahil sa paggunita sa 128th Independence Day. Inabangan nito ng mga residente kaya naman ay mahabang naging pila sa bentahan ng 20 pesos na bigas, lalo na sa unang araw nito. Inaanyayahan ng provincial government ang mga residente na samantalahin ang huling araw ng bentahan ng murang bigas na kung saan maaari makabili ng hanggang 10 kilong bigas ang bawat pamilya sa halagang 20 pesos kada kilo. Mula sa Bayan ng Basco, Rodelyn Amboy para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Batanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagkakaloob ng tulong sa mga corn farmers na apektado ng tagtuyot sa Cagayan, halos 70% ng tapos ayon po sa DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan, narito ang report ni April Radyo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: April.
9: Patuloy ang paghahatid ng tulong ng mga Angel in Red Vest ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 sa mga corn farmers sa lalawigan ng Cagayan na naapektuhan ng agricultural drought. Base sa pinakahuling datos ng DSWD, nasa 27,796 na corn farmers na ang nabigyan ng cash assistance na nagkakahalaga sa 10,125 pesos. Ito ay halos 90% na ng kabuang bilang na 31,782 na benepisyaryo. Sa buong lalawigan, nakapamudbod na ang ahensya ng 281.4 million pesos na halaga ng ayuda. Tiniyak naman ni Regional Director Lucia Alan na sumailalim ang mga benepisyaryo sa assessment at validation na isinagawa ng kanilang city o municipal agriculture office na sila ring naghanda ng opisyal na listahan ng mga magsasakang makakatanggap ng tulong. Ang pagkakaloob ng financial assistance ay makaraang maisailalim sa state of calamity ang buong probinsya dahil na rin sa matinding epekto ng ilang buwang walang ulan sa mga magsasaka ng mais. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salukon Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 19 na association sa Ilocos Norte tumanggap ng cash grant mula sa DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Durilag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ronnie.
10: Umabot sa mahigit 4.7 milyong piso ang halaga ng cash grant ang ibinigay ng Department of Social Welfare and Development sa 19 na Sustainable Livelihood Program Association sa Ilocos Norte. Mismong isinabay ng DSWD ang distribution ng cash grant ng Kalayaan Job Fair sa SM City Lawag. Ayon kay Rolando Bravo, namumuno sa Ginawa ti Barangay Tartarabang Association ng Bayan ng Pinili, malaking tulong ang natanggap na cash grant na nagkakahalaga ng 200,000 piso upang mapalago pa ang kanilang kabuhayan. Bilang isang grupo, nagbebentaan niya sila ng mga pakain para sa mga alagang hayop. Nagpapasalamat din ito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil naniniwala si Mr. Bravo na ito ang kanyang inisyatiba para sa lahat ng mga kaparehong asosasyon. Nabatid na 6 na taon na ang operasyon ng grupo na unang tinulungan ng DSWD dahil naging progresibo ay dinagdagan pa nito ang tulong sa ikalawang beses. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagdedeklara ng State of Calamity sa Puerto Galera, Oriental, Mindoro. Dahil sa kakulangan ng tubig sanhi ng El Nino, inirekomenda Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Tom,
11: inirekomenda ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRMC ang Declaration of State of Calamity sa pamamagitan ng MDRMC Resolution Number 005 Series of 2026 sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Ayon sa pabalit ng tanggapan, ito ang nila ay sanhi ng water shortage na nararanasan sa buong munisipalidad, sanhi ng epekto ng El Nino phenomenon. Nakasaad sa nasabing resolusyon na pagganahin ang agarang implementasyon ng emergency measures at intervensyon na naglalayong matugunan ng lumalalang kakulangan ng supply ng tubig sa Puerto Galera. Ang rekomendasyon ay inendorso sa MDRMC Full Council Meeting nitong nakalipas na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga vendors sa Ligao City, Albay, pinagkalooban ng livelihood assistance ng DOLE. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balita natin sa atin ni Diana Mendez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Diana.
12: Nagkaloob ang Department of Labor and Employment o DOLE Bicol ng mahigit 2.2 milyong pisong halaga ng livelihood assistance sa 79 ambulant vendors sa Ligao City, Albay sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP. Umabot sa kabuwang 2,267,450.10 pesos ang halaga ng ipinamahaging nego carts at food vending paraphernalia na layuning makatulong sa mga benepisyaryo na mapataas ang kanilang kita at mas mapatatag ang kanilang kabuhayan. Ayon sa ahensya, bahagi ng programa ang pagbibigay ng kinakailangang kagamitan upang masuportahan ang kabuhayan ng mga vendor at mapalawak ang kanilang pagkakakitaan. Samantala, pinaalalahanan ni OIC Regional Director Attorney Nepomuceno Eliano to CPA ang mga benepisyaryo na ang mga livelihood package ay pinagkaloob ng pamahalaan ng walang bayad at dapat gamitin lamang para sa nakatakdang layunin nito upang matiyak ang tagumpay at pagpapatuloy ng kanilang mga negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin,
15: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Pinalakas, pinalawak.
20: Radyo Pilipinas.
19: Radyo
21: Publiko Radio Pilipinas
22: and Capital 104.3 Cola.
23: Cola.
24: Lunch Magazine.
25: World Service Sports Radio.
26: Ang tagintig ng FM
27: at lakas ng AM
28: sa iisang himpilan.
29: Pinagsanib na puwersa
30: para sa mas malawak na
31: serbisyo publiko.
32: Radio Magazine 1278.
33: Sports Radio 918.
34: Radio Pilipinas.
35: Radio Publiko
36: 738.
37: At Radio Pilipinas World Service.
38: Mapapakinggan lang
39: sa Capital 104.3 FM.
40: Capital 104.3
41: AM and FM collab
42: sa Capital 104.3 FM.
43: Radyo Pilipinas.
44: Radyo Pilipinas
45: and Capital 104.3 collab.
46: Collab.
47: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
48: Radyo Pilipinas.
49: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Lapu-Lapu City LGU, sinimula ng mamahagi ng school supply sa mga mag-aaral sa public schools. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Sheila Gravines.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Sheila.
3: Nakatanggap na ng gamit pang eskwela ang mga estudyante mula sa ilang pampublikong paaralan sa lungsod ng Lapu-Lapu, Cebu mula sa lokal na pamahalaan. Pinangunahan ni Mayor Cindy King Chan at Kongresista Jonard Chan ang pamamahagi ng bags, notebooks at writing pads kasama ang iba pang mga opisyal ng lungsod at ng Department of Education. Kabilang sa mga paaralan na nakatanggap na ang Mactan National High School at Sabang Elementary School, kung saan nakatanggap din ng hard hats ang kindergarten hanggang grade 3 pupils. Karagdagang mga mag-aaral ang makakatanggap sa susunod na mga araw, kung saan target ng Lapu-Lapu City Government na mabigyan ang halos 106,000 na mga mag-aaral sa public schools. Nag-turnover din sila ng isang apat na palapag na school building na may 8 silid-aralan sa Sabang Elementary School upang maibsan ang siksikan ng mga estudyante. Isa ang edukasyon sa binibigyang prioridad ng lokal na pamahalaan upang suportahan ang mga mag-aaral para sa kanilang magandang kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Inflation rate sa Eastern Samar bumaba sa 7.3% noong Mayo 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, narito ang report ni Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Pen!
5: Bumaba sa 7.3% ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa Eastern Samar noong Mayo 2026 mula sa 8.2% noong Abril ayon sa pinakahuling ulat ng PSA Eastern Samar. Sa pulong balitaan, sinabi ni Chief Statistical Specialist Ronnie Bahado na mas mababa ito ng 0.9 percentage point kumpara sa nakaraang buwan, ngunit mas mataas pa rin kaysa sa 0.6% na inaitala noong Mayo 2025. Ayon sa PSA, bumagal ang inflation dahil mas mabagal ang pagtaas ng presyo ng pabahay, kuryente at tubig, transportasyon at pagkain na nananatiling may pinakamalaking ambag sa inflation. Ang food and non-alcoholic beverages na may 55.1%, bumaba rin sa 8.5% ang food inflation habang tumaas ang purchasing power of the peso sa 74 centavos mula sa 73 centavos noong Abril, samantala sinabi ng Office of the Provincial Agricultural Services na 62% lamang ang rice sufficiency level ng probinsya kaya kinakailangan pa rin umanggat ng bigas mula sa ibang lugar. Ayon naman sa DTI, nananatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa Eastern Samar batay sa regular price monitoring ng ahensya sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Penro Sarangani, inimbestiga ng coastal uplift sa GLAD matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Marcel.
6: Nagsagawa ng masusing investigasyon ang Penro Sarangani sa iniulat na coastal uplift sa baybayin ng GLAN kasunod ng magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8. Sa isinagawang ground validation, natuklasan ng mga tauhan ng Senro, GLAN at SBPS Protected Area Management Office na lumitaw ang malawak na bahagi ng coral reefs at seagrass beds, particular sa Pangyan Marine Sanctuary. Kinumpirma rin ng DOST FIVOX at DNR MGB-12 ang umangat ng humigit-kumulang 2 metro ang seabed at humaba ng 200 meters ang shoreline sa Barangay Pangyan dahil dito nagsimula ng mamatay ang mga coral, seagrass at iba pang lamang dagat tulad ng isda, eel, kabibe at shells na ikinabahabahala ng mga residente dahil sa masangsang na amoy na nabubulok na marine life. Patuloy na nagdodokumento ang SBPS PAMO ng iba pang posibleng pinsala sa Sarangani Bay habang magsasagawa naman ang DNR 12, MGB 12 at mga partner LGU ng scientific study sa coastal uplift sa Hunyo a 16. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, June 15, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asan na si Emus po yata ang nakakabot po?
11: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
5: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
4: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
5: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags.
4: Nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
5: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
4: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo
0: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po na Lunes, ngayon ay June 15, 2026. Monday, may pasok. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Ano man po, pinagkakabalan nyo ngayong umagang ito na Lunes, Dugi Pass Company until 8 AM. Para sa mga motorista natin, mga kaibigan, may number coding ngayon, ha? Hindi po holiday ngayon. Mga private vehicles na ang ending ng plate number ay 1 and 2, kayo ho yung mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila, ha? Narito muna ang traffic update direct mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
6: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
7: Good morning, sa isang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin muna natin tingnan ang daloy ng traffic sa may EDSA southbound na kung saan mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan. Mula po dyan sa may bahagi naman ng Monte de Piedad sa Cubao at tuloy-tuloy yan hanggang dito na sa may Connecticut. Pagkakyat ng Ortigas sa flyover, may pagbagal ding nararanasan pero ito yung papunta sa direksyon ng Ortigas sa Meralco. Ang Ortigas sa southbound, dito lamang po sa may MRT, nagkakaroon tayo ng moderate traffic hanggang sa may Shaw Boulevard. Pagdating dito sa may Estrella, dyan po nagkakaroon na ng pagbagal patungo naman ng Buendia. Pero after ng Buendia, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Pasay area. Ang northbound lane naman ng ng EDSA mula po dyan na sa may Park Avenue, may konting build-up yan hanggang sa may Taft Avenue. Moderately moving naman sa may Magallanes sa patungo naman ng Ayala intersection. At after ng Ayala, may konting build-up na lamang po dito naman na sa may bahagi ng Farmer sa Cubao hanggang sa may Aurora intersection. And after ng Cubao, light traffic na towards Monumento Circle. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang northbound lamang po dito sa may Ateneo, yan po yung may konting build-up sa daloy ng traffic. Habang ang southbound ng Katipunan, maluwag po ang daloy ng mga sasakyan. Dito lamang po sa may C5 Eastwood, moderately moving yan, napatungo naman ng Green Meadows. At pagsapit naman ng Tien de Citas, dyan po nagkakaroon na ng pagbagal patungo ng Lanusa intersection. At sa may Canle Road, sa Pasig pa rin po yan, moderate traffic yan hanggang sa may bagong ilog bago umakyat ng flyover. Pagdating din ng Kalayaan Elevated U-turn slot, unti-unti rin pong bumabagal ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may market-market. Samantala, northbound ng C5, dyan po sa may bahagi ng Levy Mariano sa Taguig, mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley intersection. At masusunda na lamang po yan na dito na sa may bahagi ng Libisa flyover, may bahagyang pagbagal ding nararanasan hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound din po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranas na rin po ng pagbagal simula po dyan sa may Panulukan ng Regalado Highway hanggang makarating na po dito sa may Fairview Center Mall. At muling babagal po yan pagdating ng Don Fabian patungo naman ng Commonwealth Market. Pero after ng Como Market, maluwag na po yan hanggang makarating na dito sa may Filcoa. Pagkanan lamang po ng Elliptical Road, dyan po nagkakaroon ng pagbagal hanggang sa may Panulukan naman ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 na kung saan bawal nga po kayong bumiyahe mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansanga, Charlie Nozares, nag-uulan.
6: Thank you, Charlie Nozares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron ho tayong siyam na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Meron pong bagong tugon ng masa survey na sinagawang Okta Research Group. Ito ho, lumabas. 57% ng mga Pilipino handang magtrabaho o kaya manirahan abroad. 57% po ng mga Pilipino. Alamin natin ang karagdagang detalye tungkol diyan mula kay Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mary, good morning.
8: Alan, magandang umaga. Higit sa kalahati nga ng mga Pilipino, ang bukas sa posibilidad na magtrabaho o tumira sa ibang bansa kung magkakaroon ng pagkakataon ayon yan sa survey ng Okta Research. Sa isinagawang tugon ng survey, lumalabas na 57% na mga Pilipino ang nagsabing handa silang mga ibang bansa. 39% ang hindi, habang 4% ang undecided. 67% naman ng respondents na nagsabing handa silang magtrabaho abroad ay dahil sa mas magandang oportunidad sa trabaho. 61% ang idinahilan ang mas mataas na sahod at 58% naman ang nagsabing dahil sa magandang kalidad ng buhay abroad. Pinakamataas naman ang kagustuhan ng ibang bansa sa mga taga-Balance Luzon na sinundan ng Mindanao at Visayas. Lumabas din sa survey na 81% ng mga nais magkaroon ng oportunidad abroad ay yung mga nasa edad 18 to 24 at mas mataas din ito pagdating sa mga college graduates at mga nakatira sa urban areas. Ayon sa Okta, ipinapakita lamang ng survey na tinitignan ng maraming Pilipino ang migration bilang daan sa mas magandang oportunidad. Dahil daw dito, malinaw ang hamon sa gobyerno na lumikha ng dekalidad na trabaho at mas marami oportunidad sa loob ng bansa para mahikayat ang mga Pilipino na dito manatili. Isinagawa ang tugon ng mass survey mula March 19 to 25 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,100 adult Filipinos. Mula sa Okta para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Update po yan mula sa Okta Research Group.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Philippine Standard Time, meron tayong 11.5 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa ating pong pagpapatuloy dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, baka kausap natin ang batikang economist si Professor Astro del Castillo. Maya-maya, ilan munang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
2: Cola.
9: Radyo Magazine.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
6: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
6: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
0: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
0: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
2: Ipapahuli
0: sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
6: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab
0: sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
2: Collab.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service
14: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Philippine Standard Time, mga kaibigan, barang time 15 minutes. Makalipas po ang 7 AM. At gaya ng binabanggit ko sa inyo kanina, tayo po ay makikipag-ugnayan sa batikang ekonomista, Professor Astro del Castillo. Sir, magandang umaga po.
15: Manong Alan, magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating mga kababayan.
6: Yes, sir. Well, as an economist, ano, hingi kami ng ilang mga insights from your end. Ano, itong naging pagbisita ng German Federal Presidency, Frank Walter Steinmeier, ano ho, ito ho ay magiging pagbisita, ika nga, ano, for this week, meron tinatawag na ano, itong impact sa ekonomiya, ika nga, no? I-welcome Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang German President, darating actually ngayon, ano? 15 to 17 of June. Ang ganitong mga pagpapalakas, ika nga, ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng ibang mauunlad na bansa. Anong mga nakikita niyong impact nito pagdating po sa ekonomiya ng ating bansa, Prof. Astro, sir?
15: Yes, yes. Magandang balita itong sunod-sunod na pagbisita, no, ng mga head of states, ng mga presidente, prime minister, ng mga iba't ibang bansa. Ngayong linggo naman ay yung taga-Germany naman, no?
6: Opo.
15: Si yung presidente nila. Definitely, ito ay makakatulong sa pag-uplift ng ating economic outlook, no? Lalo na dito sa Germany, yung pagbisita ng German president, ma-strengthen yung EU trade and investment ties natin sa kanila, no? So it this is a very much welcome development sa amin sa business sector.
6: Mm-hmm. Trade, so Germany, nabanggit niyo yung EU, yes. European Union, Prof. Astro, sir.
15: Correct, dahil part sila ng EU. Yes.
6: Mm-hmm. At saka kung babalikan natin ang kasaysayan, ang huling pagbisita ng head of state ng Germany, yung German president noon, noon pang 1963, Prof. Astro, ano?
15: Ah, yes. Mukhang hindi pa tayo pinanganak noon, Manong. No?
6: Mm.
15: However, as I've said, no, it's welcome news for us, especially Germany. Let us remember, no, is our largest EU trading partner.
6: Uh-huh.
15: So napakaganda, no, and ang alam natin ay papalakasin ang kooperasyon natin sa renewable energy, other digital, other industries, especially sa digital, no, and manufacturing. Kasama na rin dyan yung depensa at yung sa maritime, no, na which kailangan talaga natin lalo na ngayon na medyo talaga may nagbubuli pa rin sa atin.
6: Mm-hmm. So expected na kabilang sa mga tatalakayin ay yung of course mutual interest, ano, kasama diyan yung nabanggit nyo, defense, peace building, maritime cooperation, trade and investment, renewable energy, and isa rin sa mga mahalaga rito of course yung people to people exchange, Prof. Astro, sir.
15: Ah, yes, that's very much important, no? Education, lalo na in terms of sa health and health services, no? Yung ating mga OFWs na andon, no? Anong opportunity na pag-aaral at pag-exchange, cultural exchange sa atin.
6: Mm-hmm. And of course, it is also worth mentioning na ngayong taon, yung pagbisita ng Pangulo ng Germany sa atin ay naging kaalinsabay din, ano, ng ongoing na chairship, ika nga, ng ASEAN ng ating bansa, Prof. Astro, sir.
15: Yes, maganda yung timing, no? This will eventually add additional feather in our cap, no? And will strengthen yung role ng Philippines doon sa ASEAN summits, no? And pagka-chair nga natin, as you mentioned. However, i-emphasize ko lang rin, Alan, no,
6: opo,
15: na may mga challenges rin na na kailangan i-balance tayo, no.
6: Mm-hmm.
15: Dahil lalo na diyan sa tawag dito, upcoming visit ng ating presidente sa Russia, no. Given the geopolitics, we need to really have to balance our relationship with the other countries, no. Alam mo naman ang geopolitics is affecting everyone, no. Yung sa investments naman ng Germany, hopefully, sana maayos na natin yung mga bureaucratic bottlenecks, no? Ito yung talagang biggest hurdle sa atin, eh, in enticing further investments dito sa atin. So to make this visit really productive and talagang masara natin yung mga talagang investments na tinitingnan nila dito sa ating bansa, we really need to address this so-called ease of doing business.
6: Mm-hmm. Ayun, ease of doing business. Pero sa panig po ng ating mga ekonomista, no, dito sa pagbisitang ito ng pamunuan ng Germany sa ating bansa, anong aspeto ng pagnegosyo o ng ating ekonomiya ang higit na mag-benefit, ika nga? Anong sektor particular sa business and economy natin, sir?
15: Yes, in terms of expanded cooperation, talagang andyan pa rin yung focus nila sa energy, no? As I mentioned, doon na rin papunta sa ating digital and digital businesses, industries, no? And manufacturing. Very important yung, ano, yung technical know-how nila sa manufacturing.
13: Opo.
15: May mga exposure na sila dito. Talagang kailangan lang i-expand, no? Lalo na yung mga existing German companies who are already been, who have been doing business here, no? So it will be a helpful cooperation once again.
13: Mm-hmm. Okay.
15: Oh, yung defense,
13: yes.
15: Importante rin, of Opo. Course, no? And yung maritime cooperation, no? Mas madaming nakikisa sa atin sa pag-maintain ng maayos na West Philippine Sea, no? Trading routes, no? Mas importante, lalo na Germany being one of the largest in the European Union.
13: Mm. Opo. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nakaschedule naman na magtungo ng Russia ngayong 17th of June, ano? Hanggang 18th or 19th of June, ano? At sabi nga ni Yusek Claire Castro, ang Russia ay isang dialogue partner ng regional bloc at bilang ASEAN chair na ang Pilipinas sa kasalukuyan, ano, ay pangungunahan yung pagsusuri ng naging takbo ng kooperasyon at relasyon with Russia. Sa panig po ng ating mga economists, ano pong mga expectation naman dito sa nakatakdang pagbisita rin ng Pangulong Marcos sa Russia, Prof. Astro, sir?
15: Yes, yes. Nakikita natin na tama yung nangyayaring sitwasyon ngayon, no? Na talagang binabalanse natin yung relasyon natin sa halos lahat ng bansa, no? Talagang may strategic balance yung pagtingin at pag-ayos ng gobyerno sa ating mga relasyon sa iba't ibang bansa. Very important to diversify yung geopolitical ties natin beyond the US and the European Union, no? Though this may raise concerns among Western allies, I'm sure maintindihan nila dahil kailangan din natin ng trade sa kanila, no, sa Russia, no, na lalo na makakatulong sa ating agrikultura, sa food security, no, pinakaimportante yung energy, yung sources natin ng energy sa kanila, yung langis, no, yun yung mga pinakaimportante na talagang magiging kooperasyon natin at sana talagang magdulot ng magandang pagbunga ng mas maayos na relasyon sa Russia. So very timely itong ASEAN Russia commemorative sa summit, especially ongoing pa rin yung crisis sa Middle East.
13: Ayun, opo. Okay, Professor Astro del Castillo, sir, salamat po na marami sa inyong mga insights na pinagkaloob ngayong umaga dito po sa ating programang Boses, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sir, thank you so much.
15: Alan, maraming salamat din po sa ating mga kababayan. Mabuhay po kayo.
13: Thank you, sir, mga kaibigan, ekonomista at Professor Astro del Castillo.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: Ito'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, itong programang Boses. Sama-sama tayo hanggang 8 AM. Good morning, good morning! Oh, reminder po ng MMDA kanina, off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila ang mga private vehicles na ang ending po ng plate number ay 1 and 2. Ha, simula yan kaninang alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga and then mamaya 5 PM, ha, hanggang alas 8 ng gabi. Pero sa Makati, mga kaibigan, straight po yan from 7 AM to 7 PM. Okay, ang kakalas dyan, maya-maya tayo naman ay makikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development. Dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
16: Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And Number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
19: Radyo Pilipinas is on Viber.
20: Viber.
19: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
20: Receive credible news and information.
19: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
20: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
19: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
21: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado.

0: Tuloy-tuloy pa rin mga kaibigan ang pamamahagi po ng Department of Social Welfare and Development ng tulong sa ating mga kababayan. Kasama po dyan yung sa mga komunidad na naapektuhan nitong magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sabi po mga kaibigan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, higit namang palalawakin din ng DSWD ang pagkakaloob ng cash assistance diyan din po sa mga komunidad na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. At kaugnay po niyan mga kaibigan na makakausap natin maya-maya ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 31 minutes makalipas ang 7 a.m. Good morning dun sa mga naka-tune in sa 104.3 The Capital FM. Nasa FM din po tayo, sabayan tayo napapakinggan sa The Capital FM 104.3 MHz. At syempre, dun din sa mga nakikinig sa atin through Sports Radio 918 kHz and Radio Magazine 1278 kHz. At tayo po isabayan din na napapanood sa live Facebook streaming po ng nabanggit na mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Mga kaibigan, yung paalala ng CICC sa pamamagitan ni Undersecretary Aboy Paraiso. Oh, yung mga kababayan natin, tayo mga Pilipino tayo ay likas na matulungin di ba? Baka mamaya kayo may mga ma-encounter na humihingi ng tulong kaugnay ng mga kababayan natin na naapektuhan ng lindol diyan sa Mindanao. Make sure lang na ang mga ito ay mga lehitimo na humihingi ng tulong, ha? Hindi mga scammers. Baka mamaya may nakita kayong post halimbawa sa isang social media site. Oh, magbigay tayo, tumulong tayo sa ganito, sa ganyan. Yung pala ay hindi naman totoo. Yung pala ay mangi-scam lang. Ingat tayo sa mga ganyan, ha? Huwag tayong basta-basta maniniwala. Yun nga, ang binabanggit ni Yusek Aboy Paraiso, dapat ang zero trust pagdating sa ganon. Huwag basta-basta magtitiwala kung sakaling may mga ganyang nananawagan at humingi ng tulong. Check muna natin kung lehitimo at baka mamaya mga nangi-scam lang ang mga yan. Kanina po may report si Marcel Mamondasalia na mayroong bahagi ng saglan nga ba yon? Yung tumaas ang bahagi ng seabed at naglitawan yung mga corals. Makibalita nga tayo tungkol diyan kay Fivox Director Teresito Bacolcol dito sa Gland sa Sarangani. Pagkatapos ng 7.8 magnitude na lindol, meron daw ang term na ginamit, coastal uplift. Ha? Makibalita tayo, hingi tayo ng ilang mga detalye tungkol dyan kay FIVOX Director Teresito Bacolcol. Sir, magandang umaga po.
1: Yes sir, magandang umaga po sa inyo.
0: Opo, meron pong report na inaaral at iniimbestigan ng Provincial Environment and Natural Resources Office ng Sarangani yung napaulat na coastal uplift o pagtaas ng bahagi ng seabed sa may Gland na Sarangani matapos ang 7.8 magnitude na lindol. Meron na po bang mga impormasyon na tungkol dito na pinabot po sa inyong tanggapan sa FIVOX, sir?

0: sir, in fact, may mga kasama naman tayo sa nasa field ngayon, nag-investigate dito. And ang coastal uplift, this is the upward movement of a portion of the seabed or seafloor crossed as a result of the Magnitude 7.8 event. Mm-hmm. Sa kasong ito, may mga dating nakalubog na areas tulad ng coral reefs at reef flats na nag-exposed pagkatapos ng lindol. This is not unusual. In fact, nangyari na rin ito nung 2013 Bohol earthquake. Mahalaga maintindihan ng ating mga kababayan na ang ganitong proseso ay bahagi ng long-term geological evolution ng Pilipinas. Mm-hmm. Marami sa ating limestone formations, uplifted coral terraces, at maging ilang kambundukan natin ay dating nasa ilalim ng dagat. At unti-unting umangat dahil sa daan-daan o perhaps even thousands of similar events na nangyari in the past sa loob ng, say, probably millions of years. So, kaya napapansin natin, ibang bundok natin made up of limestone. Saan ba nanggaling limestone? So, sa ilalim po ng dagat yan.
1: Yes.
0: So, they are being pushed upwards.
1: Mm-hmm. Okay. At ito pong reported the coastal uplift na ito sa Sarangani. Base sa initial na pagsasuri ng mga tauhan ng FIVOX and the LGU officials doon, mga gaano kataas ang iniangat, Director Bacolcol, sir?
0: So, umangat ng more, around 2 meters. And yung shoreline natin shift to about 200 meters.
1: Mm-hmm.
0: So, kasi since umangat ng 2 meters, yung shoreline natin, yung kung saan dating inaabot ng high tide, ay hindi na inaabot ngayon.
1: Opo.
0: So medyo lumawak yung beachfront natin, yung shoreline, nadagdagan yung beachfront.
1: Oh, yun. So ibig sabihin, yung bahagi na tumaas, ay eh, yung sa may pampang mismo ng karagatan, tumaas by as high as 2 meters, and as a result, umurong yung coastline, kaya humaba ng kaunti kumpara sa dati.
0: Yes, so umurong na yung coastline natin by as much as 200 meters.
1: Ah, umurong by as much as 200 meters. So halimbawa, 0.0 ngayon, I mean, nasa 0 ang ano ngayon, lumarga pa papalayo ng 200 meters pala yung dalampasigan sa kasalukuyan, sir.
0: That's right, that's right.
1: Okay, so this is gaya nung binanggit nyo, hindi ito kakaiba na pangyayari. At itong dahilan na kung bakit yung mga dating nasa ilalim ng tubig ay nakaangat na, even portions of mountains na mayroong mga limestone dati underwater at ngayon unti-unting tumaas dahil nga sa matagal na epekto ng paggalaw ng lupa, Director. Ganun pala yun.
0: That's, that's right. So, say 2 meters yung inangat ng lupa ngayon.
1: Opo.
0: And if you repeat that thousands of times in the past, edi abot ng 2,000 meters yan.
1: Mm-hmm. Ayun. So, ibig sabihin, dito sa pag-aaral na ito, eh, yung dating araw na mga corals na nakalubog, ngayon eh, nakalitaw na dahil 2 meters pala. Ano ang magiging pagbabago o shift nito sa landscape doon, ika nga, pagdating doon sa kapaligiran doon? Maliban doon sa umurong ang shoreline, ito ba may posibleng epekto rin sa iba pang mga epekto sa kalupaan o sa environment doon, sir?
0: So yung malaking pagbabago sa shoreline ay maaaring magka-epekto sa ports, fish landing areas, tourism facilities at iba pang infrastructure na nakadepende sa dating lokasyon ng baybayin. So may mga lugar na maaaring naging mas mababaw kaya mas mahirap ng madaungan ng mga bangka.
1: Mm-hmm.
0: So yun yung isa sa mga epekto nito.
1: Okay. At ito pong sa Sarangani, itong coastal uplift na ito sa Gland, Sarangani, ito pa lamang ba ang nai-report na ganyang pangyayari base o as an aftermath of this 7.8 magnitude earthquake recently, Director, sir?
0: Yes, hanggang ngayon, ito pa lang, but again, may team tayo na nag-iikot ngayon at nag-investigate kung saan pang mga lugar.
1: Ayun. So, andyan at patuloy yung pag-aaral, baka mayroon pang iba na ganyan din o may mga similar na pangyayari, Director, sir, ano ha?
0: That's right, that's right.
1: Okay. Director Bacolcol, we'd like to take this opportunity na rin sa update po sa monitoring ng PHIVOLCS sa ating mga active volcano sa kasalukuyan, please, sir.
0: So for the past 24 hours, yung Taal Volcano ay nakapag-register tayo ng dalawang volcanic earthquakes. And yung alert level ng Taal Volcano ay nasa alert level 1 pa rin.
1: Opo.
0: Yung Mayon Volcano ay ongoing pa rin yung kanyang effusive eruption. Nasa more than around 160 days na since nag-start ito noong January 6. And for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 17 volcanic earthquakes. And kahapon din, mayroon tayong 331 rockfall events. And yung lava flow, yung paraplastic, yung materials na binuga ng Mayon ay umaabot na ng 77.46 million cubic meters or roughly equivalent to 6.45 million 10-wheeler trucks. And right now, nasa alert level 3 pa rin yung Mayon Volcano. For Canlaon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 19 volcanic earthquakes. And nasa alert level 2 pa rin ang Canlaon Volcano. While Bulusan Volcano, nakapagtala tayo ng 65 volcanic earthquakes in the past 24 hours. And nasa alert level 1 pa rin ang Bulusan Volcano.
1: Ayun. Okay. Total earlier dun sa coastal uplift na pag-usapan natin eh, nabanggit nyo through the decades or even centuries, nagkakaroon nga ng mga pagbabago. Itong topografiya na ika nga ng isang particular na lugar. Itong dito sa Sarangani ay coastal uplift due to the magnitude 7.8 na lindol. Pero napag-usapan natin sandali itong Taal Volcano, ano? Nakakaiba rin ang feature nito, 'di ba? Ang sinasabi na noong araw, yung pinaka-ridge mismo sa Tagaytay, yung sinasabi ng iba na overlooking the lake. Ano ho, yun mismo ang pinakabunganga ng bulkang Taal noong araw, ganun ba yon? At nagbago through the eruptions din ng bulkang Taal sa loob ng kung ilang daang taon na rin, Director Bacolcol, sir.
0: Yes, tama po kayo. And through repeated eruptions, bumagsak yung vulkan. And yun na yung nakikita natin. Yun yung remnant na ng mga previous edifice ng vulkan.
1: Yun. Kasi yan, di ba, tinatawag nila, merong lake, tapos may volcano sa gitna. Ayun. Tapos doon sa bunga ng vulkan, may maliit na lake na may isla na naman na maliit na maliit. Ganun ba yun, Director?
0: Yes po, tama po kayo.
1: Ayun. So talagang itong mga paggalaw ng lupa at pagputok ng bulkan ay malaki ang nag-contribute sa aspeto naman ng pagbabago ng topografiya ng isang particular na lugar, Director, ano sir?
0: Yes, tama po kayo. Very dynamic yung mundo natin, kasama na ang Pilipinas niyan. Very dynamic, so yung earthquakes, yung volcanic eruptions, sila yung nakuhubog ng ating kapuluan.
1: Okay, Director Teresito Bacolcol, sir, salamat po na marami sa mga impormasyong ito mula sa inyo sa PHIVOLCS, sir.
0: Salamat din po.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. DOST PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. So, kasama ang PHIVOLCS team doon po sa nag-aaral. Nagsusuri doon sa naganap na coastal uplift sa Glan, Sarangani, tumaas by 2 meters, kaya yung pinaka beachfront ay umabante by as much as 200 meters. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron na tayong 44 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas naman ba ang mga
4: mga ilaw.
5: Ilaw ba ilaw?
4: Bukasan pa ba ang mga ilaw?
6: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
7: Service announcement.
8: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz. Sa inyong AM dial sa Mega Manila, sa Bayan Broadcast sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. Philippine Standard Time, 46 minutes na makalipas po ang 7 a.m.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
13: I love it when you call me Senorita. Ang puso ko'y para sa'yo.
12: And lumayo ka man sa akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
14: Pauso.
12: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, rani, anyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
15: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko
16: 738 AM.
1: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, mga kaibigan, hingi muna tayo ng weather update direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas Weather!
1: Ihatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
17: Yes, magandang umaga, Sir Alan. Maging sa lahat ng ating mga tipakinig, naritong ulat sa lagi ng panahon. Sa kasalukuyan, easterlies ngayon na siya nakaka-apekto sa may sinangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Magdudulot yan niyang na-chance ng mga pulupulong mga pagulan sa buong eastern Visayas, maging sa may Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Davao Oriental. Di ganun sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa. Masahan pa rin natin yung chance ng mga pulupulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na nga sa hapon at sa gabi. Sa magiging kalagayan ng ating karagatan ay wala naman tayong nakataas na gale warning. Kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At yan ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Charmaine Barilia, nag-ulat.
1: Charmaine, meron bang aali-aligid na mga low pressure area sa kasalukuyan?
17: Yes po sir, so base po sa ating tropical cyclone threat potential ay meron tayo nakikita na isang potential na mamuon na low pressure area sa may labas ng ating Philippine Area of Responsibility by next week. So far naman po ay maaari itong or mababa pa naman yung chance nito na maging isang ganap na bagyo at maaaring mag-recurve. Ngunit dahil nga medyo matagal pa yung forecast period natin ay patuloy po nating tututukan yung mga posibleng pagbabago dito sa forecast natin.
1: Okay. Salamat na marami, Charmaine. Good morning.
17: Po, maraming salamat.
1: Thank you, Charmaine Barilia. Yan po'y direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
16: Sis, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Ay, may panawagan po mga kaibigan ng DNR sa lahat, ha? Department of Environment and Natural Resources. Tulong-tulong tayo. Magtipid sa tubig, ha? Magtipid sa tubig, huwag magaksaya ng tubig. Nandyan ho yung posibleng magkaroon, di ba, ng El Nino. May mga sinyalis na nga dito sa Pacific area. Siyempre, may giho yung handa tayo. Pagka ganyan, sobrang tagtuyot, El Nino, kinakailangan ang tulong-tulong na pagtitipid sa tubig. Hindi lang sa tubig, at tipid din tayo sa kuryente. Dapat, mahalagang maging top of mind din natin ang pagtitipid sa utilities. Okay, meron tayo 51 and a half minutes na makalipas po ang alas natin ng umaga.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Sean Kyle Flores ng Barangay Sampang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning, salamat sa iyong pakikinig at panunood sa ating live streaming sa RP1 Radyo Pilipinas Facebook page.

0: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, June 15, 2026. Bilis ano, nangangalahati ng buwan ng Hunyo, 2026. O yung mga may pasok ka, yung mamaya may afternoon classes. O mag-ready na sa klase ha, siyempre. Bye-bye time na kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Monday morning, ating mga executive producer Paula Antolin Aligumata, thank you. Ating mga co-pilot sa technical side, Rovan Malilin, Arnel Villamor, thank you. Nagpapaalam po pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Radyo Magazine
1: 1278 AM.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
1: Collab.

0: sanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
3: Radio Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon
7: sa Philippine Sports Broadcast.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 impormasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radio Pilipinas.
11: Radio Publiko
10: 738.
12: Sports Radio 918.
13: Radio Magazine 1278.
14: At Radio Pilipinas World Service.
15: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
16: Mapapakinggan na
17: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3.
19: Radio Pilipinas World Service.
20: Sports Radio.
21: Radio Magazine. Serbisyo Publiko.
22: The AM and FM collab.
23: Sa Capital 104.3 FM.
24: Radio Pilipinas.
25: Radio Pilipinas
26: and Capital 104.3 collab.
27: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
28: Radyo on the go.
27: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
29: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
27: Libre to ha?
29: Walang bayad?
27: Oo, walang bayad.
29: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
30: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
31: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
27: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
32: Gising na! Unang araw ng klase ngayon!
33: Ma, 5 minuto pa.
32: 5 minuto mo? Kalahating oras sa totoong buhay!
33: Ma, nasa yung notebook ko?
32: Nasa bag mo na! Kagabi ko pa nilagay!
33: Yung ID?
32: Nasa liig mo na!
33: Ay, oo nga pala.
32: Excited ka ba?
33: Medyo, pero kinakabahan din.
32: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
33: Paano kung mahirapan ako?
32: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
27: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
33: Tara na, Ma. Baka malate pa ako.
32: Yan ang masipag!
27: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
34: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
35: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
34: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
36: Kasama po namin si Secretary Henry po.
37: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit eh.
38: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
34: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
39: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment
0: at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
34: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
2: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
30: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
31: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
27: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
18: Radyo on the go.
27: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
30: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
27: Libre to ha?
36: Walang bayad?
27: Oo, walang bayad!
36: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
31: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
31: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
31: 66 Informasyon.
7: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278.

0: Updated ka ba?
1: Swap na budget recipes light na buong family.
2: Dala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
7: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
6: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
7: sa Radyo Magazine.
6: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Maganda umaga, isang malusog at masayang umaga sa inyong lahat. Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine sa ating programang School on the Air. Kasama pa rin ako inyong lingkod, Teacher Cha. Kamusta kayo mga bata? Isang oras, makakasama din natin sa Master Control, Miss Marichal Malimban, Miss Camille Umali. Batiin na rin natin Mr. Julius Ungab, Mr. Sam Reyes at Miss Rona Esperanza. Siyempre, yung mga kaibigan natin sa Marulas Transmitter. Mga bata, 8 a.m. until 9 a.m. sa loob na isang oras, atid natin ang mga bagong kaalaman para sa inyo. Mga bagay at tsak na kagigiliwan ninyong mga segment, ano, inihanda namin yan araw-araw para lang sa inyo. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan at ang ating lessons of the day, please like and follow our social media accounts. Nasa screen natin ngayon lahat ng mga social media pages ng Radyo Magazine. Like and follow, share nyo na din. At kung may mga katanungan kayo sa amin, huwag kayong magdadalawang isip na mag-email sa radyomagazine@gmail.com or pwede rin naman na direkta na kayo sa ating Facebook page. Sasagot po kami sa inyong mga mensahe. At kung walang radyo sa bahay, hindi nyo kami mapakinggan sa radyo, pwede nyo pa rin kami mapakinggan sa ating mobile app, ang ating PBS receiver. Itong PBS receiver, available sa Google Play Store and Apple Store. Wala kayong babayaran, basta meron lang kayong internet connection. Kaya mga bata, sabihin na kina ate, kuya, mommy, and daddy, sana lahat ay may PBS receiver na.
1: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @radyo.